kana go ngwe ke kwa ke palelwa ke felele ke mantsho a go tlhalosa mmino gore na ga botse mmino o dirang ka gare ga maikutlo ka gare ga kgopolo ya motho empa ke se leng gore mmino wa se dira ka metlhage o thele DJ the bridges too much heaven ya ba ile gore pele ga fao ke go fleko sherry hana re re girl lena o tlile our love on the brain yeah mm. Barkana go tshedingwe gere le batho gone le selo se sengwe se se re tlhoka gore re se thabele gone re ge o ipona gore o aparetswe ke sietsa o seke wa mona falela go apesha batho ba bangwe sietsa sa gago se leng gore o ikhwetsa o le ka gare go sona gore o seke wa kwa bose gore ke wena fela o aparetsweng ke sietsa o seke wa kgatlhega gore ke wena fela o kgonang go bona dilo ka moka o bona gore batho ba bangwe ba le sesing wa hwetsa wena o ikwa bose gore wena o kgona go bona dilo ka moka o gopole gore sona sietsa seo e leng gore wena o kgona gore ge se go aparetse wa se apesha batho ba bangwe wa se fa batho ba bangwe go tloba le nako ye e leng gore o tlo se hwetsa morago ge o apesitse batho ba bangwe sietsa seo wa senya ke seaparelwa o nonoši tšatši le lengwe a ke re matšatši a tlhabe ka go sana le bona ba tle go apeša goba sona sietsa sela o ileng o apeša batho le ge go ka se boa katlanga go apeša se tlo no boa go wena gobane se tlabe se tseba gore ga senke wa mona falela go apeša batho ba bangwe sietsa ke dilo tše dingwe tše e leng gore ka nako tše dingwe wa tseba re tlhoka go di kwešiša goba go di ela tlhoko e re thušetša le gore batho ba bangwe ba seke ba re boifa goba o seke wa ba kgolele batho nako e telele o tsebe gore ge re le batho re a tlhokana tšatši ka tšatši kore ke bo botse bja bophelo ke bo botse bja botho a ke re bo botse bo na le guarantee gabotse a bona guarantee ge ke gopola gabotsebotse a ke tsebe ge ba ke bolela maaka empa re tseba gore maitshwarona ke ona e leng gore aowa a na le yona ya go fitlhelela go fitlhelela go fitlhelela go na le dilo tše dintšhi tše e leng gore di ka tša madi re wela tša senya dilo tšela re na le go tsona re reng ke tše botse re tlhoka go kwešeta ba yeo nako le nako ke ka mo go leng botlhokwa gore ge re le batho a re sekeng ra ipea kgolele batho ba bangwe a re sekeng ra ipea kgolele batho ba bangwe a re sekeng ra ikgetholola ge re le ka gare ga maemo a itseng re tsebo gore go na le batho ba bangwe ba e leng gore ba duma go ba kgausi le rena ba duma go batamela empa wena ga o nyake go mmatamela re feng sebaka lena ba bangwe ba e leng gore motlhomongwe o ka nna wa bona go sa tlhokege o sa bone re go tlhoka re ya go tlhoka e ba kgausi le rena kore ka boripana re tsweleng pele go batamelana ke ka mokgwa e leng gore re tlhoka go agana tšatši ka tšatši go se e le go sa galetše ke metsana a rena a o re be gore nošetša serapana sa kgopolo ka masa ge re lebelela gape-gape le tša letšatši la lekgono gore ga re lebale gore kgwedi re leng ka gare go yona ke kgwedi ya baso kgwedi ya bopapa kgwedi ya go lemoša banna ka tša maphelo megopolo ya bona le gona ya ke kgwedi re leng ka gare go yona gomme ge re lebelela gape-gape ya letšatši le re leng ka gare go yona ke kgwedi ya mošato wa tsebo le boithabišo ke ka moo re reng ka mehla ge re dumedišana re dumedišanang ka hashtag 66 ke yona ke tumediše ka gare ga lenaneo le wa itseba yeo re thomile ka di-1 tša june goba go fihlela ka di-30 june ya nna le wena pele re ya go tsena ka gare ga megala ya rena ya go no re thank god is friday i get
Thank God it's Friday. Ka kwa gola United States of America. Bana le lona le tshile la bona ke la le khono fela. Ke la di 5 tsa June. La ka le wena ke la bohlano le lengwe le lengwe. Re tla be re damisha le go isha bana ba di class moyeng. Bana ba di class moyeng ba ile go re ba re isha moshomong bo shegola masagare. Ba re latelela. Ba re busha, ba re fihlisha, ba tsaya bana ba rena ba ba isha dikolong, ba ba busha. Gerere thank God it's Friday le mona ba gona ka gare ga ditebogotse gore beke e bile ka yona tsela eo ge ba gona le mo ba re shedijeng go ba rena re ba shedijeng a re ditsweletseng a re lebogeng mo re lebogang gona a re ba reteng mo ileng gore ba re shedije a re ba lemosheng ba tsebe go lukisha mashedi a ba tsebe go phosholla go 0863002452 le pele re tsena ka gare ga yona megala ye rena pele re tlo lebelela tsa go tloga tsa masa ke tshe leng gore di ka ba di dirile nna le wena motlhomong re sadile boge re sadile moge re tsa gore ka la botlhano ba gona ba ileng gore ba gotse go tloga mosupologo go fihla le gono re ba keteka ba ileng gore ka gare ga mafelo a beke ba tla ba keteka mengwa ga ya bona e le some ba le ka gare ga manyalo he ba le mogo ke le anniversary dilo tseo re ya le keteka ge re thank God is Friday all right re lebele history ya le tshe le gono Rotoke, thank you day. Thank you day. Kilatler Lenka Holona, Lady Five. Hole Boying. Jamapil, Hole Boying, Holo, Kakola, UK, Arnapir Lebeling. Thank you day. Kilatus Lilung Hore, Kakola, UK. Rebashala ba lehloma ebile ka 2021 re lehlomphiwa ngwaga wa mathomo ke ebile 2021 2345 ko ra ngwaga bohlano wa le gono go hlomphiwa le go lebogwa bagale le bagale yadi a ke rena le batho ba ile gore re tse ba gore ke gare ga metse ya ga borena ba khata tema ya mhutama ge motho wa gene o tshile fetse gona ba le tlhopa se sengwe se ile gore o tlo no khwetsa wa tsa ba ikhafa ba itlama gore lena a re eng re lokishe a re eng re boneng gore re kaona fatsa le felo la rena ge gona le businye ele ba bang ba ile gore ba tla itapisha ba re lena o ka re matshetse a gona le metse e mitlhano e le some ye ile gore e shetse e hlasetse go ba ya hlaselwa a re boneng gore na re tla ka mogwa wa go kaona fatsa motsho ga borena ke batho ba ile gore ba hlomphiwa mo le tshing le khono le tshi le ge le shala le hlomiwa ka kgola United Kingdom le hloma ke mmusho wa gona go bo go lebeletse batho ba go swana le bona ba gore re hloka go ba hlompha re hloka go ba hlompha go bana ke bona ba agang motse ba kaona fatsang ke bona ba ile gore ba jwala moya wa botho ka gare ga United Kingdom taba ye ge bašala ba ithoma gona ka kwa gola UK re a leboga rena ka gare ga labotlhano le lengwe a ke re a dira taba ye thank God is Friday re leboga le lena batho ba go tlisa diphetogo ba tlisa diphetogo ka gare ga maphelo re lebeletse gape-gape gore ntle le lona le tšhašile ke le lengwe gape-gape la boditšhaba le re leng ka gare go lona ke la boditšhaba la tikologo nna le wena re tlo lekete ka beke tlang ka legare ga la bobedi ga re tlabe re bolela temo ke bolela ka World Environment Day ye e leng gore re lebeletse go šireletša ditikologo tse re leng ka gare go tsona a ke tsebe gore wa lemoga gore go ne le batho ba e leng gore ba loba maphelo ngwaga ka ngwaga ka lebaka la tšhilafalo fela air pollution tšhilafalo ya moya fela go ne le batho a ke re tšhilafalo e feleletša e dira gore ba bangwe ba ame ke malwetse a go fapana-fapana goba ba hlaselwe ke malwetse taba ye e tse e tlhotlheletša batho ka moka lefase ka bophara ke ka lebaka leo e leng la boditšhabatšhaba gore nna re a lemoga gore taba ya tšhilafalo e kotsi ga kaka nna re a tseba gore taba ele ya climate change gore re šale gana jalo go bolelwa ka yona e phatlalatswa e tlhotse ke taba yona ye ya go se hlokomele
ya go selote ditikologo tsa ga borena dinaga tsa rena re a itse mataba yeo ke ba ke sa lebele tsena ga ya China ke engwe leng gore ge re lebelela tabeng ya go lwantsha tshila falo ya moya ba shetse bana le di fatanaga ga botse man le mang ga botse ka China o tla ba hotela sefatanaga sa go sa shumisha makhura a di fatanaga petrol di diesel go shumishwa motlhagase ka gore ba obella 99% ibile ba sale ka gare go yona re a tseba le di fatanaga tse dingwe di shetse di le gona tsa bona tsa China ka mo Africa borwa tsa go tswa Asia tse e leng gore ba rata go tsebaga tsa taba ye gore lena taba ye a re itlhokomeleng re lwantsha tshila falo ya moya re lwantsha taba ya climate change ka go netefatsa gore re fedisa taba ya tshila falo ke tse dintsi tse re ka di bolelang ka tshila falo right ke tse di rweleng ke letsatsi le lehono la di 5 June 2026 re amegaleng ga jale ka gare ga metsotso e lesomesupa re lebile e reng ya bone.

0: The Mighty Atlantic Stars. Batla go ena ba re I'll remember you. Ka gare ga mshate wa tsebole bo ithabisho.
1: Mo kgweding ye, ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo. Baswa bao ba swerego dikgwebo. Baswa bao ba tholago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. Ipsileng ka kgwedi ya baswa. Thobel FM. Mošate wa tsebole bo ithabisho.
0: Ka nnete mošate kwa tsebole bo ithabisho. Nna le wena re sa tšwela pele jale ke feleletša melaetša ye e rometšeng ya ba ile gore re tseba gore ka gare ga labohlano ye nngwe e leng gore re e lebelela ke karolwana ya rena ya hashtag ga re tshediše matlho re tlhokomeleng go na le lotse dingwe re tlhoka go di tlhokomela re ya go tsena ka gare ga mafelo a beke re ya tlhoka go di tlhokomela ke itšhišitšwe ke sengwana se sengwe sa le kharbe la go shoma ka mola khoronya tsa ditirelo tsa selagae a o kore o dirile chelete nngwe ya go tshosa ka go direla bafaladi di pasa wa ya o dira pasa a tšea tshedimošo ya gago ka moka a direla motho wa ka ntle pasa a mo lefiša mašeleng a itšeng kore ene o bereka bošego fela kore o šoma ge batho ba sa šoma gore batho ba se ka lemoga gore yena ya e dirang mo deskeng ya gage ke mošomo wa mohutamang ene o lemogile e le gale dilo tse dintšhi di senyegile yo ya ke tse dingwe a se tsona tse dingwe tša go namele tša bosenye ka mogae o kgwetse le gore tshedimoso ya gago wa makala moketekete kae kae o na le yona kgane motho o tsere tshedimoso ya gago wala boitsebišo bja gago shibule o mongwe o na le o bitswa a ka no ba tšhentšhitše leina empa tshedimošo ka moka ke a gago yo ya ke tše dingwe tše e leng gore re bone di utologa ka gare ga beke yona ye re leboga gore sephodisa gobane go feleletše go fitlha le mo e leng gore ditaba tša gagwe di a tsebega a swarwa re a leboga ka gare ga bosenyi bjoo e leng gore ka nnete bo diregile nna le wena a ke tsebe tše lengwe tše e leng gore wena o di bone ka gare ga beke ye tše e leng gore ga re tshwanela go di tshediša matlho ge re ya go tsena ka gare ga mafelo a beke ke dife re tlhoka go tlhokomela eng ke o re yang go tsena ka gare go yona gore na ka gare ga mafelo a beke ye ke dife tše re sa tshwanelang go di tshediša matlho ke bosenyi bofe bo bo lemogileng batho ba sa ntseng ba bo tlhokomele ge re tsena ka gare ga mafelo a beke go hashtag re tlhokomela eng a ke feleletše melaetša she Walter Tange o rile hashtag 66 KV dumela ke go thetše ke le ka masprints ke e tswa gae ditobeleng ka gare ga mošate wa tsebone boithabišo re a leboga tsebe yeo e botse wena Walter Tange Wendy Mafalo le ena re dumela ses KV Allan Mabotja o bolela nnete basadi ba go reilela polokwane to Jamestown ai nna ke a ba tseba ke eve mpotšiše ba tla go reila man e batla go reila e bana re a leboga wendise ge taba e o itišetša nna ebile ke ne gore gane Allan Mabotja o ne o re ka gore mo yeng ai Allan re a leboga ka nnete taba eo ba re ke yona o e bone ka gare ga mošate wa tsebone boithabišo e re ke feleletše melaetša

0: Thobela FM 66.
1: Wa ba go ikere bana ba ka mashate. E ba itse re khomu ba kakakaka. A to Z. Bona ke ona ma blow. Ke ona. Thobela FM 66. Yeah, e rule ka kapa. E rule bana tia. Bana tia ba go khorong. Rena le khoro ya ka mashate gape re le boga. 086-000-2452. Re tlhokomela eng gare tsena ka gare ga mafelo a beke. Ke bone yengwe ke tsamang di kgokaganyong tsa leago ka taba yone ya go re bathong bana ba ga borena a re boeleng magaeng a ga borena a go fopana fapana a re boeleng o ka re e hlola modubudu e thoma go hloya lehlo e hlola lehloyo re tshitse re go na le tshedingwe tsa dipego tse re go thogo bonang le skela re ka ja gore di a hlabelwa he le tlhokomeleng le sareka a ke tsebe gore na taba ye e fihla jwang gona moo e fihla jwang gona fao lehlong le le kakakaka nna ke lehloyo gerere ba a go be ba maleba ba ile leng gore ba na le masonete nna e na le hloyo taba ye ka gare all right empa gare fao re mo hashtag re tlhokomele ga re tsena ka gare ga mafelo a beke e ka mošate go sele.
2: Thank God it's Friday.
1: Thank God, thank God. Bona ke yona whatsapp Nels. Go sele mona go sagaletse. Yeah.
2: Ana motagala fela di botsa re ke ba ra nya tsa. Re ke ba ra tswa re ntse sele. Wa tlhale wa le re ba tsa mala. Ba go tsile ga patsa.
1: Yeah, yeah.
2: Ke nna ga o tlo ba sentse ba re sedi. Ke ntse ba ina nna ga ba ra ka sa ba ra tsa.
1: Re se ke ra nya tsa selo.
2: Ke re ka dira bana le bona a ba re rate.
1: Eh. Ne re se ona o reng wena. Re
2: bona di botsela a ba di ba di sharema.
1: Skari ya lone. Bona le bona le motho ke motloetse ke tlo ka le bengkeleng la gago akere. Ke wa ka ntle. Ma ko re o bolela jwa leng kgopotsa mabane. Ke mona o tjo reka dijo ka lebenkeleng le lengwe e seng ene ke ka lebenkeleng la gagwe le gona ba apeye ke re and then kgane gore ngwe e tla go reka dijo ka mora ha e tshela tsaka kwa ke di rata
2: ke le ba go stoka
1: ke lebenkele la gagwe
2: a tsere ba go stoka di sebedi di ntse ntse ntse gra ba stoka ba sebedi di ntse ntse ka di vele vele ka ba bua ke la di ntse ntse ke la tsaba re gata ka moto ba di ya ka shop ba le di plastic le ka shop di go
1: a yela ya ntshara ga botse yela
2: aba di di tsikeli re le lo re wa tlhola re le go bara ka rena tsa bara ka simbol simbol re ga se bara ke le ka mo shiri se ga wana ba go ke ya le motho o re nna ke ba go bona nna because we go ya ya di re wena sho pele pa nako o thoma di re go bara ra kela
1: eish
2: ya lo nna ke ra ka dira motlhala bana ana ka mo shiri se ga wana bana ba wana ba ba di shiri something a ke le buse nna ba to bona ntibule na mo South Africa ke nne ke re ka ke le simbol go rena ke e ga re ntu le ga re le le le tla kgolegole ke ka movie ya se movie ke nne
1: ke hore wena gore re tlokomela eng o re taba ye a re skira nya tsa ya gore jo a re tlogeleng re tlokomeleng ba boletse ba bang ba re dihlabetse eng o rialo
2: ga re ska re ga tsala re jela ba thaba go tloga ba tonga la ba tsama e mo re ba re jela ke mo re o ntsha re ba thega ba thaba ba rati go le o ka re ba le ka mapa ya madi a ba rati ba ka tswa rati
1: ao wa mona gore ngo bolela ka jwa mahlo ya ke go kwele nel sa gona taba le lena le phadimileng ke jo hlekere o danke ke a go leboga 086-000-2452 ke bona molaetsa mo ke mang o tshepa mo kena re KV dimela a ke go di shephela di molepo wa go le khono a le ka Thembisa Winnie Mandela zone 2 o di sheke tshepo mokwena monna se go rong monna go tswa practice ya Bagas Fort a le ka Thembisa Winnie Mandela zone 3 re le boga tshepo ka gare ga mshate wa tshepo le boithabisho a ke tope o mongwe fa ka mshate go sele a ile seni
3: magwenen
1: a re magwen le bona magwenu wene re a leboga hashtag re tlhokomela eng banna ka halala halala 66 halala
3: halala
1: ke yona bathong ke yona magwenu wene
3: ee
1: What's that? Your name? Ditiragaloche, the Piroche, Jarofita Taro, Beke, on Ayeti, Yawabatuati meat. Tushan, Tushan, Tukirabana.
3: I'm not a very busy camera on a
1: good Kaku, too.
3: I got a very busy camera out of a little on a ring.
1: Ebile batho ba rena e hlola ke megwanto ye e setseng e namelela e golela go dimo ba nna taba ye ya go timella ga bana ke go artse e bibile gore na re ka e bapetsa le yona ye o re ka e bia gona fa o na empire
3: re mo ga dilo tsona se di tsa ba re go ne le mbana ka di tsa go tshelwa dilwana dilwana ga se ka mogare ba ba ya se yona ba nna
1: ai o kwa getse kwa ke tshe mabwe ne wena awu batho ba ga mokobake awu dumelang ka moka ka mo ga mokobake le batho ba ka ga morotha ana maruma le ena re hey khopo nkopelele hle monna ke a gola go sasa le nna ana sebele wa go le lwana ana o tse ba ro go le mamishen wa ga go ka mo wena a po go le le standa ka fao o go le go le ketlo pelele ha ba le bona go gape go baletedi ke ba bakai ke wena ana maruma ke mogadi malebana ke menier albert machete ba bangwe ke tla ba ke re ke tla ba gopola a ke tsheo mo fa ka mshate go sele
4: se
1: se pa ka nyane
4: le ke le ke no
1: go sele go sagaletse
4: ba go sele
1: re le boga
4: e ya gore go tsoma tlhokomela gape Machi to me, political mook. And what I was thinking, who got a Sibakulia was at Tracy, which had the Kulia.
1: Yeah? Who shall it happen?
4: Kara Okan or Mkhamma, who feet was at Tracy or more than much and much.
1: Eh,
4: was Nikuli, was Nikulia. And I he got insurance, said Jim to.
1: Batho ba tlokomele ba ska ho ja ba tsena mafilong a ileng gore ke megonte ba sa ikwishisheng ka difatanaga ba tla go bala o riana
4: ha tsana ba ga ye ka matata ha tsa ke ya ona ga kamuka ga kamuka mo re o ke shore ke kwa ga tsukukune go go khutso
1: Awa, are tlokomeleng ka nete e are tlokomeleng hle empa be re duma gore megwanto ye le ge ka ba gona a ibe ya khutso ya dipule di shano tsa khutso ka gare e senye di kharuru hle banna
4: ha go ne
1: yo ke go koela makobe ke go koela batho ba tlokomele taba ye o ka nete re a khopela ke gopola be ke theditse moruto mongwe a re o bile le pono ka Afrika Borwa le tsa taba eo a ke tsa borna le bone na ke be ke tse e ka be ke ya go feta o bile le pono ya gore ka mona genye ya rena go tlotsoga dintwa hey se ke rata taba e la seng a seng kgatlhe ga botsa seng go shebosa go tlotsoga dintwa ke moruti a bolela ka taba ya gore o bile le pono gore o tsweledi o filwe mo laetsa o kana ga ya Afrika Borwa gore ei mo go tla ntwa engwe ye e leng gore e nyaka gore batho re tlhokomele jale re hloka gore ka nete re rapedisheng gore awa e ska ba gona e ge ba a o e ska ba gona ke khopelo tsheme ga le me video mafelelo ka moshate go sele
5: ka dirina
1: la thaba le
5: le di ane le thabile wa e
1: le ga botse wa ese
5: Awa re tsagetse re ka tsagala o twalela.
1: Awa re gona hle ka mosate re satsogile.
5: re di obela tsa ke di tlhokedi le ya o ka moka kana go ere re the a re di rapediseng
1: a ka nne tsa gona ya go feta e wa re di rapediseng
5: a re le ke no rapela re futhele tore ntwa yona e tsebe ya o ka di di ya o ka moka di di e ka tla ma le ba swalo bana ba ba di dipampiri ba boe ba ke ba somo e gore o fitla re bele ba go e shumela na a e ke ile se la ikhumane se ba romela mahaya o bona fela
1: e re yona taba ye e be yona e dikisho a ke re nya ka gore dilo di loke ka gore le rena re nya ka go agana ga ya rena
5: e le bia le ne le rena ka dina ene ga bona la e bona simpae o ka tshe re se na passport le bona ba utswa re mo a South Africa a we die lo bereka molao bele le rena re go molao wa rena a o di tsene go ba soba ba le hona re re a re banya ke mara ba lukitse dipampiri
1: ke moka ke kgolo e bolelwang
5: re di ba re bile ja eng ka mpholo ke di o ga ona ka thakathaka no re South Africa e go ba batla ya loka e
1: Africa borwa e go be motho Africa borwa e na le hloyo eno nya ka gore dilo di sepetse ka mogwa maleba
5: le ya le re
1: mohlomongwe
5: dilo je di sepile ka mogwa maleba
1: la thaba le thwele
5: ke o lebo
1: le le bogile ke nna jang ke khale ka nete re le kwele ka ga mshato wa tsela le boithabisho wa mafelelo fenelo go sele go sele go sele
6: e madame major ke e di trove
1: tabe la go sele
6: wa mafelelo fenelo wa itlala ke ntate mafane wa
1: tsela le ka ina e re bona le ga e ba ga mafane
6: go bona ba ke bo point so e so ntse e hlokomela
1: e
6: wa ba ba etapeli ba motho mo le mo ile go metapeli ba ma etape o tsima e karabel mo palelwa go bona o bo ntse go wa palelwa empa ba ba go se se go ka morago ke ba ene le pelaelo ka ke di tsego bolela le bona
1: ke
6: go ba ignore ba hlokomologa mola o ba e dipilo sa gone go bolela le bona o ka no ba go gona go ba direla go ba o sa gone empa ya go bona o bolela gore ke palelwa ke ke tsa pas ke ba e tsela ma e karabel o le gore o tlwa ka metape
1: yeah
6: Eh, because moetapele ke motswadi moetapele ke principal moetapele ke ba bantsi ke go na le baetapele mo di-taxi go na le baetapele mafelong a go fapana-fapana moetapele ge a etile batho pelo ba etla ba belaela ka sele wa fetola a kgomolele ka gore ke bakatsatsi ba ba ka tlo tsea maikarabelo ka bo bona moetapele wa le gone o ka re ba monyatsi go botlhokwa maetapelo ga a gomole moetapelo o a bolela o a bontšha oa matlafatsa o swaya diphoso a pheletsa ba ba mošetsa go morago because batho ba ba etsetsa go pere nako ngwe ba llela se e leng gore a ba se kwešiše ba tlhatholele gore na taba
1: kengre
6: na le bothata ka taba ya baetapelo ba renaga ba gomoletse ga ba bolele moetapelo o bolela le bana ka
1: gaetapeleeoboleaseaetapele
6: ke go bolela oa ruta wa bontšha wa ba lemoša se because a ba tsebe seo e leng gore o setse a ba tsebe melao le melawana e e leng gore etsile pelo ka yone ba lemoše gore mo lebaka ke le mo ga rena metsi ka baka la gore mo sekolong a re tsene sekolo ka baka la gore le gone go na le matšhe so one se gone mara moetapele go gomolela o di diša dikgomo di yaka ere o gomoletse o sa lletse molodi
1: gora gore a ka tsenya setšhaba mathateng
6: o tlo tsenya setšhaba mathateng a thika ena a se sola mola moetapele e le ena modiši wa dikgomo o thuntšha sepepa
1: moetapele mafane re go kwele re a leboga
6: moetapele ke a mosola ke a leboga ke a leboga tlhe mamakemi le pego gabotse hashtag

0: this. Make up your mind. Accept Jesus. He's the Savior. Thank you, Mhlaba. Ona pile re fihlisha gona mo ileng gore rena pile re ya go moruti. A ke le bogentse be ye limphile go yona hle. Ke a leboga go tloga ka iria bo raro go fihlaga jwale ka iria bo hlano. Ke a leboga batho ba ba botse ka masa ka gare ga mshato wa tsebelo bo ithabisho a reng mmogo moruti show o re litile.
1: Batile tiba tshwela FM. Ke rata go tsiya sebaka se ke le dumedise go tlhemola ka beng le le gona. Dineng le le matla la o phela la morena wa rena Jesu Kriste. Dibitso la ka ke Pastor George Mabela go tswa kerekeng ya Mabilwane Tabernacle. Ka ntla o senya nako a re baleng lentswe la Modimo re sale mo kgweding ya batho ba baswa mo go Luka chapter 15 re thoma ka verse 11. Abusha a re motho e mongwe o be a na le barwa ba babedi. E monyenyane wa bona a bolela le papagwe a re papa a baganya dithoto mphe kabelo yaka. Tatagwe a ba aroganyetsa leruo ge go fetile metlha e se mekae a gobela dilo ka moka a tloga a ya nageng ya kgole a le mo a ditsitlanya ka bojato. Ke rata batheeletsi ba Thobela FM re lebelela taba ya lesoana le Baebele a emetse ka lebitso e no ba lesoana le re Bebele re o kile a ikhwetsa a nyaka dithoto tsa papae jatsi le lengwe o kile a rwa papae a re mphe se e leng saka. A bona o se sa le botlhokwa gore a be ka fase ya tlhokomelo ya papae. A bona a tshwanetse ke go itaola. A bona melao ya papae e metha ka nako. A le jalo ka baswa ba metlheng e re leng mo go yona. A ba nyako o gadiwa. A ba nyako o laolwa. Mara ba ya itshola. Ba ikhwetsa ba le mo mafelong. A o tlhoka bokamoso. Ba ikhwetsa ba le ditoronkong. Ba ikhwetsa ba le mo mafelong. A e le gore ba ba feteleditse bana ba fetoa matoko ba sa phela ka baka la o gana dikgalo tsa batswadi ka baka la o nyaka uo ba gole le dikgalo tsa batswadi. Baebele ya ka re moshimane a tloa o ka re ke a mmona a tshwere dithoto ditšhelete di le kare ya meraba moshimane a tshwere difouni tsa o tura moshimane a kitima ka dileibolo ya ba bashimane ba modikaneditse. Khantse a tsebe moshimano gore polokego ke ge o le ka fase ya motswadi wa hao. Ke bolela jalo motheletsi wa Thobela FM o na le Modimo o pelo ya hae e leng botlhoko ka morago wa gore banna le basadi ba kgetho ba kgole le yena. Modimo wa tseba gore a one setlhare se se ka kgonang o enywa dienywa se kgaoane le mabu. Modimo wa tseba motheletsi wa Thobela FM. A one tlhapi e ka iphinang ka o phela e gawane le metsi. A ona motho wa ka bang le fasting le a iphina ka bophelo a iphina ka lenyalo a iphina ka di business tsa hae a gawane le Modimo. O jwalo ka setlhare motheeletsi wa Thobela FM setlhare se bopetswe o gumana le mabu motho o bopetswe o gumagana le Modimo wa hae. Le khula mathomo motheletsi wa Thobela FM ke re motho a fihleletse go sa bona botlhokwa jwa Modimo a ba jwalo ka morwa le tlhatswa a tsiya tsheli ntja haye a tsiya ditlokelo tsa haye a nyaka o di jala nageng ya gole. O bile jwalo ge monna wa fihlile kwa dilo ka moka tsa pona ge monna a gawane le papae dilo ka moka tsa tsebang dibe di le gona ja thoma o setlhafala ka baka la gore dilo di flourisha dilo di a phidišwa ge fela Modimo a gokagane le tsona. Moshimane a setlhafala moshimane a ja le dikolobe a le jalo ka lefase le re leng mo go lona ge o ka nna fase wa le lebelela lefase la bo rena le gawane le Modimo bana ba bo rena ba bolaa ke dinyaope. Baebele e re ge e bolela e re ba khuile ba phela. Ge o ka dula fase wa ba lebelela bana ba batho ba gawane le Modimo. A one moloi wa leileng bana ba batho gore ba beso lebaka la mathomo la gore bana ba fenye ke dinyaope lebaka la mathomo la gore manyalo a thubeye lebaka la mathomo la gore di-business tsa bana ba ba thudiwe ke ka baka la gore motho a gawane le papae. O bopetswe o ba kgausi le Modimo wa gago o bopetswe o ba connected le Modimo wa gago o jwalo ka fridge e ka se tswele mogola e ka se connecte le motlhagase le ge o ka tlhola o le botlhale le ge o ka tlhola o gona dilo mara as long as o le gole le modimo a o nentwe o ka itsweleletsa modimo a khutswa o thomelo fatshe baibele re mosimano o a ntse a le ko gole jwalo lentse la modimo le re a ipona diphoso tsa gae o ka ipona diphoso tsa gago a ipotsa ka mo are a pelo a re le e ba ke setshefetse mara papa o nkemetse modimo o emetse motšheletsi wa Thobela FM. Amen.
0: Amen and amen. Ke a go leboga Mdlole, ke a go leboga. Re lebogile moruti ka gare ga molaitsa o maatla. Re sana le lena go ba go fitlhela ka Sontaga ka tsweletso ya moruti Lesuthu. Nna ke fitlhe mafelelong Mashilo Mdlole. Wena o Mamdlole o re fa ditaba tsa mathomo ka moraga fa o wa shuthelela tlhoko la tsela. Ke Kgadedi Tshwene o na le Maleshwane Banyana le tsarelo le setlhopha se se feleletseng. Napile ba di busa go ditla le meso. Nna ke re phadimela ke tsotlhe tseyang go di dira ka gare ga mafelo a beke ye. Shalom, shalom, shalom.

0: e shipile metsotso go etela go iri ya botlhano le ke la tlokela tsela ntshebele motho o sebela ke wa bo wa renta me missing ye ke mogadi moremi nna ke gadi ya ditshone ke moananwa ke a moleboga mashilo module ka ditaba tsa mathomo tsa letsatsi kevita wa gadi ya ga mashego le ena o tsogile le nna e sa le ka diphokana ke gopotsa mashego ke la tlhano la june ngwaga ke wa 2020 wa renta me missing ye ke mogadi moremi ke sa busa kere ke moleboge ena ke setse ke balebogile ma lesone re botse gore na e ka ba mesong e re sere dife lenaano la tlhoka la tsela pela ka moo le tsweletse ke motsweletse tshwene module motsweletse tiragalo goba motsweletse petiso ya lenaano le ke mapitse botlhoko
1: go na nete ya go feta yo gadi ya ditshwene ke go tamiše ke tamiše le bona bana ba tšeegala ka legola golo le gausi mo le ka bago le theleditšele le gona le tamiša go fa ke maleswane banyana ga letswalo ditabare di swere le mesong ya lekgono di akaretša tše magareng ga tše dingwe mokgatlho wa mokgondo we sizo o tla tsebiša bonkgetheng ba bona ba bommeara ba mebasepala ya seswai ya ditoropokgolo komišene ya madlang ka monyakišiši melatong ye e rulagantšitšwego ka durban colonel gavin jacob o tswetše pele go botsolotšwa dipotšišo re kgweding ya mathata monagano banneng re ya go lebelela taba ye tabakgolo kgweding e re le go mo go yona ke ya mathata monagano banneng le ka reng ka ditlhotlho tšeo banna ba lebanago natso letšatši le letšatši le ka romela maikutlo a lena tsopo ka boripana go 0784591988 e le go gatiša lentše goba lengwalela go letlakala la rena la Facebook SABC ditaba ge ba ditlhaetše tse ba gopolang gore di a hwetšagala bjale ka di-podcast go sabcnews.com go kwatšele tše dingwe le gona ka go tlologa tshwantse be go tloga bjale goba go fihla ka iri ya botshelela bana ba tšeegela ka legola re sa buša re bušeletša re re botho ke botho motho ke motho ka batho ka gore yalo thekgo le thielo tša lena re thabela ka mehlatlhe tameng.

0: tse ye le gore ngena lo wena ra buisa re kopana gape chaching lona le re le mmogo lona ka la botlhano malamolela yela se bitsi pa metso so tsogo iri yela ya botshelela iri go dumedisa mtshele jo thobela fm go tle mo ka ba o le gona ke re le tshatile la botlhano le ile gore re le bolella pele re tla ba le le kaone kaone kaone kaone nna le wena re re tshedi botsefela le gaogelo di tla ba le rena chaching lona le ke tshepa gore nna le wena re ya dumelana gore ro le thoma ka tsela ya maleba se jiso a gona chaching la le khono e upe yo tlo fela o mokwa o ka kua ke se sija o ile kae
1: sija we sija we
0: sija we
1: Sija o se fetse
0: sija o ile kae e pheshe tsho kwele le bitso le ntjula gare o ka kua se bula mo ile goreng ba raloka golf le tshilina le khono tlono fela ntjo mo kwa kana kwa gare mo ile goreng o tla ba itse re botsa le gore mo peleng gona ba dirang mothelejo wa thobela fm ya iga ona motsholetsi le tshatsing la lekhono e le gore ke ena
1: aha wanyaki wa wanyaki wa re roka
2: wa tsaba go nyaka ga eng mo joy o nyaka nna le wena le iga
1: then
2: e ka re ke a bona nna le wena re ape re ka mogola ga golf wa nkwishisha
1: you know we
0: o ra ro wa pere mamotla
2: Ntje ba tla be ba le gona fao mo moleteng wa botlhano re tlo ba bona gore na ka ba ile gore tsetsa golf jene ba diwela wela ba banokwa ba re bona le papadi ya golf na
1: aga ipsi neng re tlang ke re ko mo tsa mo ya le tjatsi ntse re fa tsona rata o ka kwa pa re na tuka go ka pudi ya tsela aga re a gola re o thabile ka fafa
2: botse
1: aga
0: aga a go ne tsho feta ye o ke ile gore nge re tla ba re tshola pele re lebele tshitatsini la lekhono gore go diega nka kua sejisto a leng gona tshitatsini la lekhono re ska lebala gore ke la botlhano le ile gore nge ke tshepa gore wa periskipa sa ga sa bafana bafana ka le bakala gore re ba thegebile mamotla ba raloka o tshetsho kwele sejisto a bolela ka yona se ile gore nge se mmaka ditse ke taba ya ye kwa getseng ma tshitatsina mabane bo ba reng FIFA website e bile le mathata mo ile gore mathata gona felletsa dira gore ba be le ba fe ba thu di ticket tsa
1: mahala jwale aish batho ba muri mo ba re ha le ga le tsona go ngona lo raela le ga lo tlo tla o fa ke re shiba we
0: ke ipotsisa gore ka nnete e bile le mathata go ba ka le bakala gore a gore kwe kudu ba dire ba ba diele molemo ba bangwe ba di futishenyana gore go be le batho kwa mapatlelong
1: awa ba re e bile le mathata website ya bona e bile
0: pe ba bontsha ke nnete e bile le mathata go ba dirile gore be le mathata gore di ticket di sepelenyana na gape re gau
1: awa ba ka re ba di ile gore e be le bothata ka bo bona ba feletse ba ba ntshitse molaetsa go gopela gore ba batho ba patele ba re di patele di patele
0: ba tla ba dia gore re mile ba tse ba gore re le sapatele mara ona le ticket wa tle
1: oh alright okay
0: ke bona ke riti o ka ra re tsebe
1: okay
0: ma wa e ba di sheje di sepetse di sepetse
1: ehe no ke go kwela go kwela
0: e piano ke eh ino makatsa ka le bakala gore o ka gopola molanyana mora gore boletse re iputisha gore na di marobalo ba marobalo ka United States of America boto ya gona ba bolela ba balabala ba re a gona ba tuba ile goreng ba buka ba ba ntshi go ya ka mogwele goreng di World Cup tja tse dingwe ge di diega mabo bala a tlala ka gona beno mballa ba re a se tshuri bone temana ye wena se gale ke nagana gore mathomong a kgwedi ene be re bolela ka yona gona mo go ditlalemiso mo ile goreng ba bolela ba re ba ntshitse polelo mo ba bolela ba re a tshuri fitla mo re ka reng ho busy re tlaletswe re bona mathata beno

0: motho mongwe le ticket le tsona nje di sa sepele ka mogo
1: batho ba le sumetsela fela a beke batho ba le sumetsela u ba ka selle ka batho ba le sumetsela aw
0: ke a ya ka di ticket tse le sumetsela le go botse wa tsa re tse le sumetsela di ya chelta boka ya ga ile ro kreile tsa boka
1: ehe
0: Rape ka ba ile se sengwe sa wa ntwe re bitjang marketing go idea no felentse o dielo tsa o tshwana le jona tse go re fe mahala re dieng go ka bona le ka di festival tse di go lo fela o dia ntwe ile gore ngo fa batho mothomo wa sebanya go u do ba fa joale ba do re tla dia joale go a diegeng e upia ke lo tsa America e re ska itshwenya ka tsona e upia e re sa itshwenya ka tsona ba re metsi a go a letle le metsi kua le patlelong a gona metsi a le goreng a dumelelo a ile gore ngwana o tla le ona le tlo reka metsi a ile goreng a tla ba ile 120 ge re tlisa ka tšhelete ya ka mono Afrika Borwa le botlolla metsi e tla ba 120 ge o lebeletse papadi tsena tša ona tša FIFA World Cup re lebeletse taba ya Bafana Bafana le Jamaica tšatšing la lekgono Jeletse bo mo rich.
1: Tume.
2: A go se sona le mahlwadi bona o mmagonde go mmeka setsaka sa gogo sa gauta se phure gago. Di tsaka tshepedi tsa Zinga Wings le di chips original packet for one ya KFC. Ke ya mmagonde ka bitla.
3: Eh, fela ge o nya ka sengwe sa mmagonde. E bile se latswega. Hoetsa dumped packet for one ya KFC. E niele ka setseka sa gogo sa gauta sa se phure gago. Di tsaka tshepedi tsa Zinga Wings le di chips. Bjale ke mo
4: The original bucket for one hatan only dunked. Kheta karolo ya gago ka 42.90 fela. KFC, o tla itatswa menwana. Tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo.

0: are switch shake le gore wa e kwa go thobela FM di tlalemiso ye maso mitlano ye maso mpentlano mitso tsho e ri yela ya botshelela e ri gwale le tsona tshe le gore re o tshware tshe tsona tsha tshingla le khono tshe le gore nge re tloba wena o tloba o ipsina ka tsona mo go thobela FM le tshatshile mabane ge be re bolela ka taba ya gore tona ntate Parks Tau o tshwere ke COVID-19 but tshele tshe ba bantsi ba botsi tsho gore se se ra gore eng go ma Afrika borwa na re ka ba re le kotseng na tabela gore re tswallele e katla na ba no nna le wena mothele tsho tshobela FM misong ya le khone go di sufficient tla ba re dutse lengaka mo ile gore eng o re tlhalosetsa gore na e bogalega kakang COVID-19 e ile gore eng ka ba ile gona go bula ga botse gore le tlhabile ba bantsi ba lena mo ile gore eng re nyaka go botsisa gore na di sa tlo shoma o sa le ga botse ge ba o tlhabile ge COVID-19 o ka ba gausi le motho ile gore eng o na le yona ga bia lena ke tsenwe tse ile gore tla ba re di lebeletse go karolo ya rena ya disafisha re a tseba gore mo kgweding ya baswa kgwedi e ya baswa ye ge re lebeletse baswa gore e tlile jwang re a tseba ditiragalo tsa 1976 na ge re lebeletse gane bjale ditlhotlo tsa rena tse di leng gona le tse e le goreng re di lebeletse kudu re lebeletse match to match gane bjale ka tsela e ba di yang ga gona re ka re ke ntwa ye nngwe ye e le goreng baswa ba itemogela yona ga bjale ka mononageng goba go bona le ditlhotlo tse dingwe tse e le goreng di ka ba di le gona le ena le tsona baswa tse e le gore lenyaka go di bolela mesong ya le gone o le gore motho o moswa ngo batamelekeno re tle re ko gore na tlhotlo e golo ye e le goreng o bona o ka re baswa ba ngwage wa 2026 ba e lebeletse ka matlho a bona ke efe
1: aga nnete ke gore ka morago ga fao tlebe re lebelela jalo moproducera ebile gape motho yo ke DJ o tlabe a re fa motswako go motswako twi ke mo ish wena dula o tlhaeletsebe ditlalemiso tsa thobela FM.

0: tlong go bula king monada ona le janisro mo go senyo na yo e kwang ga bjale go thobela FM a siripaga re go tsho go iriela ya botshelela e re go gore nna dintlhagolo tsa ditaba di eme ka sebopego sefe mashilo modluli happy Friday.
1: Kagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego le tlhakore.
2: Ke leboga le join le Ega Arlo Cheng magare ga jodi ka letelwa go ireng ya boshupa go thobela FM ke tsa gore motla tsa tlhogo ya nikela la mapodisa la botlhodi Feroz Khan o boetse gore ong tsheke go dimo ka Johannesburg go pelong ya gagwe ye mtsa ya gore di dirisho tsa gagwe tsa technology di boshwe. Mapodisa ka Cape Town ra sore masolo ba beloka karolo ya dinyakišo tšeo di tšwelago pele tša malebana le boradia le bomene tša tšeo di amago ra kontraka wa peleng wa mmasepala wa Cape Town. Presidente ya Ukraine Volodymyr Zelensky o ipileditše gore go swara kopano magareng ga gagwe le Vladimir Putin yeo ba yang go kopana thwi maitekong a maswa a go emiša ntwa. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bosupa go thobela FMC joro swaretše tša dipapadi ke ya leboga.
1: O itse le ber papa di go tshwela FM le fiki se jamoleta.
3: A ke le bo ga mamdluli mo tshile tsho tshwela FM ke go tamise le go lotsha magagesho go shetse matsaji a tshela fela pele ga re di papa di ja sebela sa lefase tsa FIFA di thoma ba lokwa. Setlhopha sa Africa bora sa kgwele ya maoto bafana bafana se ra lokale Jamaica ke the reggae boys papa di nya segwera ye le gore ya ba papa di ya bona mafela le go ithukisetsa di papa di tsa sebela sa lefase tse le gore di a thoma bafana bafana ba tla ba ra lokale setlhopha sa Mexico wa tseba ke fetse o bona setlhopha sa naga ya Mexico ka bialo papa di nya bona ya segwera le setlhopha sa Serbia mo ile gore Mexico ba papa tlile setlhopha sa Serbia ka dilo tse tlhano go lefela o gopole gore rena papadi ya rena malaba mo gae ra lokile maleka ka osnese selo re tla bona gore na le kgone re tla raloka bjang gape ka o le lengwe go yengwa papadi ya segwera setlhopha sa Northern Ireland se fentse setlhopha sa Guinea ka nno ye tee go lefela tša dingwe fa le motheletši setlhopha sa AmaZulu ba tshwanela ke go netefatsa gore ba boela Marakeng moswaradino Richard Ofori le moraloka pele e le go yena Thabiso wa gae kutumela ba sepela mo setlhopheng bobedi ba sepela morago ga na Bongani Zungu ka go pola Bongani Zungu o sepetse ibile e le a sana setlhopha ile a free agent morao ga ge abe a ga kanega ka fase ga botlhatlhe bya yena a tsa Zwane le go fitlha ga bialo setlhopha se se bane tefatsa gore ge ba Zwane o tlatla a tjola pele go ba a wana ka le lengwe re lebeletse setlhopha sa Liverpool se le gore se ne tefatsa ditse gore Andoni Araola ke motlhatlhi o moswa ka kwano ya mengwaga e mebedi mo setlhopheng mo captain wa setlhopha sa Africa bora sa rugby se sengyane Springbok 7 e le go yena Impi Fisa o re ba tieletse megopolong pele ga papa di mafelelo a beke ya diphadišano tsa World Championship mo e leng gore Africa bora e sa dutse maemong a pele lokong ka dintlha tse masome tharo seswai le go fetša le ge e le gore bekeng ya go feta ba feditse ba sa raloka gabotse kgatlhanong le setlhopha sa Australia e fela gabe le re lebeletse gore ba pele ka dintlha tlhatse ka bagotse nne go Argentina gape le setlhopha sa Australia ba pele go bona ka dintlhatse seswai Roland Garros e tantšetše di mafelelo a beke ye re lebeletse basadi ba babedi ba e leng gore ba tlo dira histori ke la mathomo ba ya o kopana ke yena Maja Chaulinska yo e leng gore na le mengwaga e masomepedi nne le Mira Andreeva yo e leng gore na le mengwaga e lesomesenyane ke go sasa di a wa motšhetso tshwela FM mafelelo a beke re re FIFA World Cup ke e leng gore tantšetše di wa ba ke le buditse gore tlang ka dikosha tsela tsa go duduwetsa setlhopha sa bafana bafana tla re ko le gore nna ra kgadi ya bana ba le Mpopo ke na Candy o re diretse ya o tsia ga botse a reng Candy a tsia tsia la Candy wa bokwa ai wa shala wa shala bafana bafana a shiwe ipide.

0: netefatseng gore ka nnete re ba thega ka pelo nama le moya a bona bafana bafana tšhatšhing la lekgono ke a tseba gore ba bantši ba apere dikipa tšela le bana dikolong ke a bona gore la botlhano le lengwe le lengwe ba ba apeša um dikipa tša bafana bafana ka mokgwa e le goreng Aforika Borwa re ngata ye tege go itla go tša dipapadi re thega ka sebopego sana se le tšatši la lekgono re ba lakaletša matlhatse le matlhogonolo re a tseba gore um ba tla e betha Jamaica le ge e le goreng e no ba ya go e lebelela gore na
1: umfriendly
0: Yeah, I be a friend.
1: Kwa segwera ba tsene botsena ga ba tsene botse.
0: Le no ke tshudulla re bone gore na le sepela sepela joang re neng re le yana ya mamotla nge e bontshe gore ka nnete ba tile. Meiko ba tla bona dust. Ba tla bona le role. Ire ke a bo shifa go dimogatlhogo re ke gore mashilo o re tsoretseng

0: kgopotša morta ba re kete ka gona house number 66 ya ngwaga o re leng mo gona o tsebo re ka mokgwa e le gore re dira ka gona ngwaga ka ngwaga gona mo go thobela fm ditla le meso thobela fm setiši sa gago sa nnete mo e le goreng ngwaga ka ngwaga ge re keteka re goeletša re ya botšiša gore na wena nomoro ya ngwako wa gago keng ge e le gore ke 6 le 6 go e raya gore ngwago o e ka ba wena o e le goreng re tla re gaša go wena re tlo ipsina le wena ka gago le ba bangwe ba e le goreng ba tla ba le moo beno a ke tsebe košhaido ke di wa bona ke betha step ke le motseng o mongwe nomoro ya gona e le 66 ke a tshepa gore ba shetse ba thomile go tsenela ga ba dia ka mogogong ya kegang ka gona gore ba tseba keng re thuntšhe le role
1: ebile ge re tswela pele ntšentše e le gore re keteka jalo matswalo a thobela fm e bantšha gabotse gore bona o ka

0: ga gore se fitle mo seleng gore beno ka fa o re reng mekete kwa e ka moka wena i duong wala ka rapukana o lebelle gore nna go ofo ile gore nke gaufi nka ya ke tsa gore ba bongwe bile ba nya go lotse ba gore ke gausi na ba do itukisha ga re re ya kwa o tla ba bona ga re re ka mo si ba bona ba yetla ke lerato le ile gore nka nnete wena mtheletjo thobela fm o le bontshitse go stishise sa gago se ile gore ngwa serata sa thobela fm beno number 66
1: once you enter my house it then becomes our house
2: yeah thobela fm house number 66 ha di shane ile gore thobela fm tle ga tsaga geno e fitlile se e ka ba sebaka sa gago # House number 66 e fihlile. So o tsene go se dira gore go be motho pa tsofoka. Ke go ngwala molaetsa o mo kopana. O hlalosa gore go reng thobela fm sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le go rudula kae go 45849. Ke le 45849. Go mo fema ba ka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga tsangwa ko ngwa gago. O ka ithopela 66000 rand. Parisa no ye tsola ka le 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano kharishano ye etla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment # Tobela FM 66
3: Tobela FM moshato botsa le boithabisho
4: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSPA dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba thwalago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa Thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo
0: ke moshate wa tsebo le boithabišo kgweding ya baswa mo e le goreng re lebelela ditlhotlho tse e le goreng baswa ba aforika borwa ba di lebeletse nakong ye ba leng go yona ba tseba sa o kosa botlhoko ebe ke lebeletse dikgatiso tse dintšhi tse e le goreng di a tswelela ke na le bonnete ba gore le wena o shetse o di bone motheletsi wa thobela fm ka kua malatlhene tšatšing la maabane yo ke tshogile ka mogore boneng batho ba bantšhi ba tsenetse taba ya much to much ka mono ka kua malatlhene re bone le ba ka kua cape town mo e le goreng ba go tswa ka ntle bona ba bolela gore abanya ko sepela mo ile gore ngibile ba tlisitse bana ba banyane ba ba bia mopele gore e be se tshirela ba tshireletswe ka bana ba uwe gore ba tseba gore le ka se balwang le ka selwe le bona go ba mapodisi a ka se die selo ge ba bona se ile gore ba se bolela gore a re sepele a mola ile gore nge ba bangwe ka kua tlhakore le lengwe ba re le ya sepela na re bona o kare ye ke ngwe ya ditlhotlo tse digolo ga re lebeletse baswa ba gane bja le ba Afrika Borwa nna wena o le motho o moswa mo o leng gona o bona o kare ye ke ngwe ye e le goreng ga re lebeletse 1976 e sepetšana le tseo ke a tseba gore ditlhotlho tsa batho ba di tshwane le ba 1976 ba lwela taba ya bona nna re kare ye ke nako ya baswa ba gane bjale ye e le goreng ba e lola nna ke ditlhotlho dife tse dingwe tse e le goreng re nagana o kare baswa ba gane bjale ba tshwanela ke o ema ka maoto go tsona na ile wa lebelela maemo a na ga wena moswa o ipotsa gore ke eng se e le goreng se tshwanela ko go fetoga ge re lebeletse taba ya baswa ka mokgwa e le goreng e sepidišwa ka gona ka mononageng
5: ya ke nnete ke nnete bontši ba baswa ba tloga ba tsweleditse mona ba ipontšha ba se ba thabi kudu re lebeletse sele re ba ka gare go democracy ye e le goreng re tloga re le ka gare go yona kudu e e lotseng ke bale ba morago a nakwa jale motho a ipotšiša gore ana gana mo diphetogo di gona e baswa re ke eng ana go tla direga sela le sela hey di-challenges ditlhotlwa ga di kaka mane he ke tse di fentse e le goreng dikabe di tloga di le gona goba go fetogile go e tla kae ga re etse motlho mongwe wena o ka releletsa mogala rata ra kwa gona mouweng gore na di sepela-sepela ka sebopego safe jale ka ge o le moso
0: 0860002452 nka rata go ja batheeletse ba babedi ba bararo mo e le goreng re ko gore nna le bona o ka re tabe tabe ba e bolelang ga bjale ya ye re

0: city ba re tse we meet again ke le gore ngwae go ya sebelela ga ba le go thobela FM ditla le meso ke nyo gore pele motho mongwe re tsena go dinthagolo tsa ditaba re kwa bathile tshe ba babedi ba ba raro bo ile gore nge ba re botsa gore na ditlotlo tsa ile gore dile bane ba swa ka mona Africa borwa ka ngwae gore re le mo gona wa 2026 ga re ba pecha le 1976 e ka ba ile tshe di ferbone ka mogo ile gore Africa borwa maemo a gona ga bia le ebile mo la ile gore re lebeletse gore di 30 tsa June na go tla direga eng ka mononage ba bangwe ba tshugile ba bangwe ba re batho ba modimo marumo fase mola ba bangwe ba re ka nnete ra yemela ya rena ke Africa borwa ya rena e tla tlokomela ke mangwe sa tlokomele ka re ke rena ke ba ikutlwa mantsi a go fapa fapana e re re kwa ba tieletse thobela le gona
1: se bona gona
0: le kae
1: rona le kae se
0: re gona
1: ke le ba bula le lena ke mathe ke mathe mo di tsena mo tsela tsena
0: re le bogage le go nna o tsena re re hala ke bile le tsena ka matswalo a thobela FM
1: happy thobela FM
0: happy
1: 66
0: yeah
1: eh
0: etsa ba shiwe na ga re lebeletse taba ya baswa ba rena ga biale ka mononageng re ka re maemo a biang
1: eh se se re maemo a wima memo a wima goro o se a dibe a ndi batho ba ndi ba ba beregano aba khono na nela baswa ba bangwe ba ba shaberegini ba ba ntsongwe lengwe ka bona ba ba rene ba jwa fa o berega u wima sister
0: ene ke tswe bolelwa nkudu ya gore ba ba tswafa ba tswafa
1: ai hona sister ai hona
2: tshadinala
1: ai hona ntwe ha ona motho o jwa fa o berega a ona motho o go fa o berega memo a wima muso wa ANC ore la chile muso wa ANC la chile ma South Africa ibile ke ya lenya go bolela asinali ANC asinali EFF ga gina party na gigi emeji an independent because we have ordered lo je go ro ba lo tshinya nako
2: e jana re kwa ba re le getha meshomo ana ke nnete bokang ka se ba re ba sa ba getha
1: giana na le jona e ka na gwela muso la apartheid e ro twa batswali ba rena di blast jela go dzedzethe bo man bo fale ya go gwa ba khumisitse ke batswali ba rena o se sodale mo South Africa. O se sodale batswali ba rena ba bereka di blast rena ke nomo ka rena mo jwa ka ba bereka di blast rena nguri shide ka ba bereka di blast rena. Ana le je muso that's why re ba le lehloyo ene lo bula re kana go ira muso la batho ba jwa ba jwa dine ide ka ndebe ba yona ba dadega mo special ba jwa Malawi re ba dadega mo di hoteleni ka mo be ba le bona mara ba dile ka molao. Ana ba je muso wa ANC u rumele de malle mano re a de ka South Africa a simula hone na ke kirela le thoraka ke ke tsama cross border di treatment je be di kumana ne ka mandele ka serata sister le ka serata gore we are needing are bolele ne nete tsaba na ke bolela ka yugo bolela use duela no lwa tsela ke ANC le fade kale 30 years a se babali ni Bethes as a babadi. Another game matanga sile. A u bone le khoa go bona motho wa montsho.
0: Errele bo re na kwela isipi.
1: U bona motho wa montsho kwa matanga go bona le khoa ne.
2: Ya no ru kwela wo shuru
0: kwela wo. Amojate wa mafello sho thobela.
3: Bona ba khoshu.
0: Elikai.
2: Ra lucha.
3: Ga di ba ga mathata ya go khatla gore le a witika mo le lo bana ba khoshi. A re go le go khantsa. A gona taba. Ke nna gana gore ke tlotlo di gona bana ba khoshi. Ke fela ke khatla ke ge nka go bala le motho a driver tsalaka a sori degree go ba diploma go ba LLB. Se se toba se sempha mahla gore ka nnete ba swa ba gatse mmereko. Mara ge nka re ke di tsalakeng tse go go tsa cross border go ba tsa local. Ka tsho ga ba tsa le go ba sori qualification tse le gore nna go bana kwa maema go di. Ona ke taba gore rena re le baswa ba South Africa re kgetha merere ke bana ba khoshi ka belo nko ya ba ga magole go ka makhutsa magale go bana mphoko wa ntshobe
2: a ikowe
0: a re kopane a re kopane go we re go leboga se re ba re go tsho iriela ya bushupa

0: Isabel ke le gore ngwae kwa ga bia le go thobela FM di tla le miso ya o kwe sha gore ke la botlhano no go re ya no di tlhanogile go ya fana mo sa den che ke bona ba ile gore go bokwele le bona mo tshile tsho thobela FM ke nya ka o nnete tsa mogala fela ge iba go na le ye ile gore ngwae gopola ga o keteka thobela FM mo ile gore ngile wa ya gona ra re keteka o ipsina wa tsiba keng e ba no gona o boneng ka ba ile ngwaga wa enyenye e ba ile mengwage o mofe o ile gore ngi ra o keteka wa thobela FM e ba go diega eng e bo le kae o boneng o gopola eng a re gopotsaneng mabose ya go keteka matswalo a thobela FM ngwa gore re masemetshela tshela 66 ke mo ile gore re keteka gona e upia bana go bile lengwa go fetse wa ba lola wa ba lola wa ba lo hey ke ga
1: le motswalo
0: wona
1: itete
0: ebeno ngo tla letsa go 0862002452 ke nyoko duo kwa kanagelo go tswa go wena gore now sa go pola le le kae wena le bo mang go di yagallang e le gona le ja krimina le ra keke le ja keke ya tobela FM e tla re go potse gore na wena o gopola eng re lebele tshe di ntshitse ile gore tla ba re di dira kgwedi e ka moka
2: hey khaitsedi o tsama game e fetogile gape bona kgwebo ba gona go kora ka FNB speed point
3: how ke di khantse di botse ile ruri kudu ge o le ra kgwebo
2: ke go botsa o ka kgwetsa gape le sela sa commission go tloga go 1.8% sa thegola fase go ba go fitla go 0.6% ge kgwebo ya gago e le gare e gola
3: le nna ke le ka gore lo ke la setlhopho se se winang
4: tsena mo gaming ya ditefelo ka banka ye e putsa go kgwebo ya gago ge e gola ka katlego FNB tsho e fetole dilo tsotlhe FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao go na le dipeelano
5: Haidishani ile gore thobela family ga tsaga geno e fihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile so o tsene go se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mokopana o hlalosa gore go reng thobela family sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno romela sms go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le go rudula kae go 45849 ke le 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re tshwanetse go tlogagashangwa kong wa gago o ka ithopela 66,000 rand parishano ye tswelela ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipeelano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobel FM 66
6: Ke go kwile ke mabose ka nete a ile go re re a go pola ga tsela tsa tsika e mme ba ya yona re lo tshitse re wana le kae re wana le kae
7: le go lena le ho tla ka matso pare ka mo sprint a ga mo tla le ga go pola house number 63 ya house number 64 ke go wana 63 re le kwa ZB bona ke go ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
6: o tswale le gate gore ba ka ba le ka kwa ntle ka kwa
0: yona yo
6: ba ba tsara ka ntle ka kwa ntle ba re ka go dira toho ke di nne tere ke mo lata ka le so ke mo tshe tshe tshe ba re ja ka mamba re ja ka go bona e ga di ga di se hlala ga di se ka ke mo lata ke re tshu tshu
0: yeah
6: yeah yeah go bona number 64 re le kwa tlen ka o kwa ke tsama le bo mavela le bo matini le bo Vincent bona o tletse bana ba ba bana re bogwe ah ba ria
0: hey
6: o tletse ene ha bona ba tsamela le le go rakwa ka ba tsitsa ba tsoka re ba nyala monna ba
0: yo o tla re gantsi ke le ke moshato
6: ba ka bona le monna lo a di na go la a di na go monna lo ga ba rena ba go mo fa mautu le a le gona ja dika a tsoka si le gona ka sebi
0: wa ngwa ke wa ngwa ke ke go lebogile ke tsama fela le motlhomo we thobela
7: mathele je dumela hle
0: a ke o botsa
7: re alo
0: le ke
8: e le joy
0: eh rona o bula ife
8: o ku ine le joy
0: ta ke gona
8: hello
7: eh artwali
0: we shu kwa gale batho ba modimo a kwa gale
7: oh ya o kara kwa
0: ya o ga o rile mogala ga ga o kwa gale ga botse o kuile o ska tlhaelwa tle ke tsheding tshi tshe di yang kgwedi e do ikemisetsa tlhapa o tlole he tlhapa o

0: Ke leboga le joy le ega arlo cheng magareng a jodi ka letelo go iring ya senyane go thobela FM ke tsa gore maloko a committee na kwa na parliament a tlhalositse sephetho sa boramela wa batho na mapodisa senzo mchunu sa go ngwalela lengwalo bya loka go fofa pele moropa o llam tlhogo ye fe re le ka la Hawks ka KwaZulu Natal le secha senona a ka setswelle pele ga commission ya madlanga le khono ka lebaka la gore ramola wa gagwe o a lwala le kalana di tirolo tsa mapodisa la Afrika Borwa le ndi fetse gore tlhogo ye fe re le go ya kantoro ya mapodisa ya bosinyi bo rulagantswe gore Richard Shibere o ra kilo moshomo ke mafe ditaba ka botlalo ke tsa iri ya senyane go thobela FM si jaro swa re tsa di papadi ke a leboga
1: o itse le ber papadi go thobela FM le fiki si jamo leta
2: a ke leboga mamdluli mutsetjo thobela FM ke go tsa Michelle go locha ke sa locha go tswa gona ka fa euphoria mo le gore re tlo ba re go fatsa bya le byale re lebeletse di papadi tsa ngwa ka ngwa ga ngwa ngo e lengwa ga wa botlhano wa di papadi tsa George Matekane tsetjing le la golf le legolo e bile ke bolela lona byale le gore ke ra le tsa ro ka ba o ikwa ba chatanyana ka mo morao ga ka ka ga ile gore e ke a bona ditswerere di shetse di fitlhile batho ba ile gore ba shuma ka thata ba sa shume fela e le ge ba tshentsha maphelo a batho ke tshe dingwe tshe le gore o tlo ba o tlo dikgwetsa gona fa e bile sefa ba shuta re tlo ba re bledishana fa le yena George Matekane ka sebele mona konyela telago gona fa le na konyela ya nne go ngla a se dibeng ga bialo re tla re lebelle nthaela ya gore motlhatlhi wa setlhopha sa Mexico o laetsa fa le gore o reta mogwa wa papadi ya bafana bafana pele ga papadi ya mathomo ya diphatisano tsa sebele sa lefase motlhatlhi o nyaka phenyo ya mathomo kgatlhanong le bafana bafana o re setlhopha se sa Hugo Bruce ga se bonolo ka ngwaga wa 2010 ba ralokile maleka ka nnwete go ye tee le Afrika Borwa a ba a loba ka ngwaga wa 2019 ka nnwete go lefela bjalo ka motlhatlhi wa setlhopha sa Egepeta ka 2019 dipapading tsa Africa Cup of Nations motšhetso wa thobela FM tshe dingwe tse e leng gore di gona fa ke gore a o bo o tseba na gore setlhopha sa naga ya Egepeta the Farao ba bile ba fitlhelela papadi ya sebena sa lefase ntle le go raloka papadi ya bona ka ge setlhopha seo sebego ba tshwanetse go raloka kgatlhanong le sona sele sa itsokolola e le go sona setlhopha sa naga ya Turkey bele le tsa mogala ge ke go boditse gore ka 2010 re ralokile le Jamaica pele ga ge re ya raloka le Mexico ra ba fenya ka no ye tee go lefela re ralokile le bona maga a matlhano re ralokile dipapadi tse nne maleka setlhopha sa Mexico setlhopha sa Jamaica ga sanka sa fenya setlhopha sa bafana bafana tla re kwa le gore na wa mathome ka ba le gore o re ka fao motšheletši wa thobela FM motšheletši thobela dumela thobela
3: thobela sekiso mane
2: yebo yebo ka lebelonyana ngwana a re kwa gore na wena o reng
3: a nna ke bona bafanafana e ya go foya go wina gape gape go ka lebelela Hugo Bruce botlhale o thoma ka sekimise leng gore se ya go bapala World Cup o ile go se bofa le gong
2: o ya go se bofa le gono a re ko mongwe le gore na o reng motšheletši wa thobela FM dumela
4: sejel ka
2: yebo
4: a wa rona go nyaka gore e khubruse a thume ka evidence na popa man ishile le foster
2: papa
4: le foster tsho ga buti man
2: ehe ke go pele ke
4: tobe
2: o bona ka re tla fenya ka tse kae o ba re tla dipoelo e tla ba dife
4: ke na no re ka thupa ka tshepedi go ete ke jomo le jwa ba ka mo zedima
2: ke ya le bo ga jomo a re ko mongwa mafelelo dimela thobela dumela tshabela motšhetsa tshabela FM
5: tshabela
2: e bafana bafana yebo are kwe
5: are na di pre bafana bafana wa kana ye se ga ga tshino to
2: ba ka fetsa ka 2-0
5: tshino to dira a ka tsama ga a pelu
2: e
5: ya mthepa a ga o wa sa hlela tshuma tsa le le erna dilo wa compound ai
2: viva a policy viva ke le boga motšhetsa thobela FM a rieng re o thega setlhopha sa bafana bafana re ba dilo nekeng le sekela bala shooter le dilo gona fao tse dintsi go tswa ka mo euphoria ke mo ile go re tlo ba re lengwa thela tsona ke le boga
1: o itse le ber papa di go thobela FM le fiki si jamo leta
6: Hey, John!
1: mo kgweding ye ga re le ba le baswa bao ba nyakago mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa Thobela FM bošhato wa tsebo le boithabišo
6: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
7: a yale rialo
8: Thobela FM kitse ka mengwaga e masometshelatshela gape le kgwedi ya baswa ka tiragalo thwi ya mmino wa gospel ka khutso maledi o nyaka go ba karolo ya moketeko o sedikadike ka la lesomesewae june le nano lela e ba le nna le tlabele gaswe ke nna mangoko bebi ke na le khutso maledi tiragalong thwi moyeng e ba gona websine ka Thobela FM phaka segoba sa madulo gona bjalebjale ka go romela email go mokgaphame ml at sabc.co.za go bangwasheng me01 at sabc .co.za re romela email o ka nngwala fela se khutso maleti wa romela go mogaphame ml@sabc.co.za go bangwa sheng me01@sabc.co.za le tshele mafelelo la go romela meleti ya go phaka segoba ke le semetsela juna sidiba ke sa motlapele Thobela FM e kete ka mengwaga ye masometsela tsela le khutso maleti
1: ba le ba soba ba nyaka go mešomo ba soba ba swerego dikgwebo ba soba ba tlhola go baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa Thobela FM bošhato wa tsebo le boithabišo

0: Hai! Ya, ke tsela botlhano ka mogolo gore o fa jona motšhini jwa Thobela FM. Eupia o tsebe ga botse gore me ke tse kwae kaka. Wa tsebe kwa le kwa le kwa le kwa le kwa ke mo ile gore nge re ke tse ka gona. Tsebe ga botse gore ga biale re tla ba re tsena ditabe mo ile gore ngona le ba ile gore mba tshwile ka kwa phokwane. Mohau ona o tla re botsa gore ke eng se se dirileng gore a tjwe go a tonya go a fisha na ba kitike eng go na leng o bona eng ga biale
1: mogau gona fa yala re tlo kitimela jalo go ba kone ba bina thantane ka nnete batho ba le re ba tseba ga botse gore ke ba kgoshigadi malegobe ke moshipiadi ya ana le angwatu a ke re jwale ba ka mona seleteng sela sa sikhukhuni sela jwale re nya ko kwa ba re o be wa stulong kgoshigadi jwale re tlo kwa gore na bar swaretse wa ka wa le para mo gao
2: iga go jetsefe
1: na u jwa ngwa wa le para
2: ai wandi ke ga botse ke ngwa ke go mane ka magetleng di tshila ka dibego tsa ba kone ba bina tsantlhagane ba go shea di masurumuni
1: aga re botse di tsaba wesho go dilala nga mo
2: iga ke go tamisha ke ga mo le le joy le motsweletsi ka fao extend more mogolo wa gamoe le batsweletsi ba Thobela FM motsong wa lekgono e le labotlhano le lebotse le lekaone la tlhano kgweding ya Phupu ngwaga wa 2023 le itlege le ntšha nko letšatši la re kwetša re setse re tlapinya mabu a bakone babina tlantlhagane ba ga kgošigadi masurumule ka mo mmasepaleng wa selegae wa wa makhurutabaga ka tleletseng sa sekukuni re phokwane ge re bolela ka tsela ye letšatši re tlhabile ga botse le ge e le gore go a kwala go na le moyane o mongwe go tlhabatlhaba ka gore phokwane go na le medi-medi e ela go metsi ke ka fao ebile go tonyanyana go kutlwana ka ona mogolo sotense re gona ka mo mošate mošate wa bona o mogolo nako la mošate la go farafarwa ke malapa a mantšintši a bona ba bangwe ba gana ka mo mošate ba gopile le mophase ragata mo go gopilwe tswalo ke letšatši le legolo la modiri o mogolo wa histori mo bakone ba basurumule ka ge e le gore tsetsing la lekgono ba tlhomamiša le go tsebagatša mma go bona semmušo jwalo ka kgošigadi ke bolela fa ka mogekolo mošopiadi a nape ya ngwato o tsebagatša semmušo jwalo ka kgošigadi mma go bakone ba jalo sebakeng se ke na le tate makola mo yo makobe ke na tate makobe yo le go gore ke bona ba maeme go ba katana jalo le jalo go netefetsa ba tsena le khomo le ba gona di botse di tlaka ka beng swata go
3: mogau ke ya tamisha ke tamisha le ba tele jwa Thobela FM ke nne ke mogau ke jingela le hono mo motseng wa Phokwane ke le ema ema ke jingela le botse wa le ka go le tlhalisi ke nne ba ka mogwa mo huto ba go ne ba ema ema ke le jingela le gore ka lona le jingela go tlo tlhona biso mo gore na e le go mošopiadi ya nape ya ngwato e le go mmalegobe a ebeng ba serumole setulong semmušo so mmalegobe o re bolelang ka yena a kere mogau ke mme ola e sale go a nyalwa ke kgoši ya ona motho e le go joseph mokgoba maserumole ka 1981 ka gore o monyetse monyanya mo gona ka mogo go leng ka gona go kgatlhampana go kgatlhampane ka di-28 le di-29 tsa November 1981 e le motse wa Phokwane e le mogolo yalo le polasa tsa yona ke 21 go timile mabone go goroga yena mokgekolo o mmalegobe a ebeng maserumole go tla ka mo a e tlaiele ka lebone a e tswa mošate wa mohlala o twane e tswa mošate wa mohlala o twane mogau e be se fela motho e be e le motho wa madi a togotogo ke bolela soka lebaka la gore ke setlogolo and-e ga se setlogolo fela ke setlogolo sa kgoši Šikwane e le go ngwato ebile ke setlogolo sa legadimane e le go monna go ngwato Šikwane se se ra gore tatago mosopiadi o letenete ke gore ra tswalagwe ke la ngwanagwe jale se se ra gore motho e le golo re tlong ompe ya setulong re ketekang ka yena mo ga se motho fela e re tlhalosa taba ya madi a togoto gore tekwa re resa ka gore re bolela ka motho e leng gore tatagwe kore rakgolo wagwe ke kgoši rakgolo wagwe o mongwe ke mogoma a kere ka bajele ka bakone ge re re mogoma ga re le bakaina ka gore go ja sepela jke mo gore mogoma gape oore ba bantšisa ba gakantšha jele ka bakone ba bina tlhagatlhagane ke bo e feletseng ya rena ke gore kgošigadi le go le bone ke ena noši ya belegang kgoši le mogoma go raya gore ka moka bana ba bakang go berega ke kgoši ba sa ke go le bone re ba bitsa bakgomana jele ke lebaka le o kong ke re mmale gore a ebeng maserumile gore bolelang ka ena ke ngwana o e leng gore ragolo agwe ke kgoši ebile ragolo agwe ke mogoma
2: jalo go raga eta pogwana nyala ke khosira o se mogoma Joseph Masrumule re bolela ka mali a feletseng jalo re mole gono wa ema engwa wa bona lo yena gore ba emba tsena ka go tswala go fapana re ne session e tepedi session a pele ka gore bona re le ka molapeng wa ema engwa itse o tswara ba ka molapeng ke mo leng gore go tlo ba le briefing o MEC ba tla ba gona ka moka le bogoshi golo le bo Linus Mokoena yo le ka ba etapela ba kontra le sale go president ba etla ka moka le bo executive ya wa rena maena pahula le bo mera mmasase ka go tsobontsitse gore mo ba kuruta maga le ba kantela ba etapela ke le re puso ka moka teo ile mo yo le re tla re le mo go lwa be ya ka yo re tloga mo re ka bua tribal office mo e leng gore modiri go parara wa go thoma ka ntse ka 10 o'clock then ke mo e leng gore ka mo bagago gone ground re bitsa tosole o kaya wa itebelela wa bona le wena mogago o tla bona re le gore ngwana phakwane ke nyaka lelong re dikgwetsa re dingwaya ka lekomaste re tselampaka le boroso mo motseng wa bakone wa galauane ngwana kgosi e sete re tlo o boa re utlametse re bone dipuruti ditente tse digolo tse dibotse tse ditshweu mo e leng gore leadile ka botse go a bontsha gore le kgolole modiro wa gabo lena e tlo ba mogolo ka ge e le gore le a o tlhompa le a o rata ke ikarolo ye nngwe ya histori ya lena bakone e babina tlhantlhagane ba gagosega dimatrumole ngwana gosi o tloga o yadile ka botse kwagetse e rena jalo ka tobela FM re mo re tlhakantse le go ketetsa matswalo a tsone sealemoya se sa lena sa tobela FM ke karolo ya ona moletlo o wa gabo lena re kwa bose ga golo re bolela gore ke go ketekwa letswalo ya tobela FM re galala tobela FM galala le badiri ba galauane ba phokwane dumela gore ka ge ke ke bontshitse o soyola bo bona ba ditente o mmone le mma gore ena di a swanela gore e be tshweu o mmone le wena re mo lebella gore mosopi ya dianape nnetenete le yona keke ya mpopota re tlongwe e sega le re laetsang yona bo ke nagana o ka re wa e bona gore ya mboswanela le ya busetsa morago ona kua go nna a mele go 1981 ka gore ke ena wa mathomo mo go bolela nnete ge mogao ke bolela mo phokwane banyadi be ba aparaparo ja soto ka bote re thomile go bona lešira twi e be ka ena a swarane le kgosi mokgoma Joseph Masrumule ka 1981 o mme bašegofatša le moruti mosweu ka kerekeng ya toiši so di mo tshwanetse le diteto di mo tshwanetse di molare re kwa bose ge re ikgwetsa re bone letšatšile re kopana gomme re tlo bolela ka ena mosopi ya dianape ya ngwana a rebekela leng ripe bose re itshileng ka moletlo wo o mogolo wa bakone ba ba gagosela dimatrumole ke nagana gore ke tsona keuwe go phitlha ga bjale motsheletsi wa thobela FM ga mmogo le lejoi le eka ka fao le XTN motshegare o ka mokare fela re tsopola re lefa ka fa e leng gore moletlo o gare o sepela ka gona jone tlhekeletse ba gore thobela FM ke yone ya keta pele ye tla go le tibisa ka ditiragalo tsa mokhuta o kage e rata le go tlhompha le go etisa magosi a ga borena pele ke ditlhalemiso ka ona mogono ke tsona kewe ke o ditlhile go le meso ya labohlano le la tekina le kgono la histori go bakone ba ga Masrumule re a leboga ba bona ba e
1: aga re go lebogile a shile ka nnete ke mogau wa maredi o ba artisetsa tse e le gore ditloga di direga ka kwa go la phokwane ka kwa re a leboga shile metsuke e lesome fela go lebelela iriela ya bosenyane ga re e mabenkeleng.

0: ka 49.99 o boloke 20 rand ditheko tse di boetsa ka lo fitlhela di 7 June ge stoko se sa le gona ga spa fela go na le dipielo
1: O ka ba motho se hlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano. Dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala la utswe go thusa di iring tsa masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke SPA di moletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwa
2: Ke big red sale ha OK Furniture. O mere go tlisetsa ditseketso tsa go sa phalwego. Go fitlhela ka di 7 tsa June. Kwetsa 97 liter ya chest freezer ya tweo ya Hisense. Ka 2690. O segetsa 609. Goba we kwetsa Queen Grande base set ya Sili. Ka 5990. O segetsa kudu ka 2509. Yo ke big red sale. Ka lebenkeleng le online. O se tlhaelwe ha OK Furniture fela.
3: Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy birthday! Wa gola letsatsi la lekgono he e sa roropa ya thobela FM ga e fele ke kgwedi ka moka a dira jwalo wa kale wa ile re wa gola letsatsi la lekgono nna ko topa mo dumela tse
4: hello thobela FM
3: legal
4: ke masebela ga mashane mapedi re gona go shefetse le kae
3: bana batho ba gola le sia le moya sa moshadi
4: batho ba gola le sia le moya sa go feta 66 years le motlogolo wa ka wa gola dineo siavela o feta 90 years ke go bela re le moopele le go shefetse
3: happy birthday to
4: Thank you.
3: Happy
4: thank you
3: to you ah realo
4: yes thank you
3: when that to my fellow biki
4: when that to my fellow biki le le na go tshetsa
3: gare le bogile ka nete motheletsi dumela tle
4: tsabela iga le joy
3: aga le ga beshu
4: tsana le ga
3: e ka bele kwile
4: go pena go di sengwana se se ya ka na o mele le tsana ka kwa tsamba maskrali ke ra se di bele mo tsongo
3: Tsena ya tsa ke o mola le tsala la FM mo shate wa le bo ya o di sa ke mana e be di le be ka St. Fiti a ga thobela tlhemo la itse shubare re akela mo gadi machete le bo itumela machete bona ba akela jwa loge mo pheme batho ba ba gole ba gole le tsatsi le la le gono ba ipsina ke re ba itatswe monwana dumela
4: Tabela.
3: Ah, gale kae beshu.
4: Gale kae?
3: Ah, una mathata.
4: Ke go pela go godisa sekolo la ka ke le le tla tlala. O ya gola mogolo ke a leboga. Ke go godisa ke kopa ga mare a matlala ke re a gola a gole a ntlompe le batho ba bangwa ba tlompe ka mokgatlo mphang ka gona ke a leboga tata.
3: Tobela a di jwa lo ka nete a fane ka tlompe le gore e tloga itletse. Tobela feel good.
5: Hello, la kae ga?
3: Eh, na re gona.
5: A wa re bona mana o tle o bolela le Given Spring ka nsono nga mga go xi phatla le tsire ne
3: aga
5: go ri sha wa noga ja ka mushimo yana ile go lebo ke ra ng kholele go gole ngwana ke gole o gola le thobela FM
3: ah go gola le
5: ke re go thobela se ba re go di a tse mo o tsene ke di milione ke ngwana ga go ri sha ga ga machaba chaba mo rwa ke re go gole ngwana noga jaaka
3: yo i topa fa i kata
5: aga Go murela se se monyana ke se tshefa.
3: Aga go lebogile we show. Ntatsi la le khono. Wa go la so le mwabi ka mola le phala le ka mola gola gole a tloge a ipsina ka ntatsi la gagwe. E bile e wetse botse ka la botlhano. Nete ke gore ge tshetse wetse ka lona le tshatsi le bile gola le mo le mo shati wa tsebo le bithabisho. O dira tse di kaone. Ga gona le ka botata. Dumela ke.
5: La lecha.
3: Le guy.
5: Oh, go tshefe.
3: Aga.
5: Ya go nona le ntu banna.
3: Fela, ke bona.
5: Eh bona, ke hopela go odisha Sikni Maabane aka Mopheme wa Thobela FM ba gola le morwedi ya ka khutso Maabane ke re ba ipsine ka letsatsi la bona ba be le letsatsi la mahehe ba odisha ke smaka lengwa ga aphane
6: ah smaka lengwa ga aphane ba be le letsatsi la mahehe ora hore ba etse ba diang mwena
5: ba etse ba ipsina ba etse tswa di klini di tlolese fatlhe
6: aga aga gona le ka bothata ebe ile wena wa mafelo felo lo mashato mo go ka nnete ke tloga ke lebogile metsuke me tlhano fela a shile e lebeletse iri ya bosenyane nna lo wena o tseba ga botse re tlogela gona fa letsatsi la le kgono bona phatlalala batho ba ka mola phokwane batho ba ka kwa le euphoria ka kwa le wa tswa keng go phatlaletse Thobela FM e gotlhe nageng ya Aforika Borwa jale ba tlhomamisa kgosi gana ka kwa le tlhakorilela la selete sa sekhukhune re tlogela gona fa le joy waka mafelo a beke tlhe
7: Ebe mafelo abe ke a makaone kaone go batheletse batho ba la FM ka nnete ya rena re itlogela gona mo re go ba ga thego go tloga ka mosipolo go fitlhela mo mamotlha e le lona la la botlhano ya ba re motho ga bogala ye
6: extend mo re moholo
7: mo re moholo re ya leboga
6: a re ya leboga wa re ya leboga wa
7: mushat

0: ekya se tlo pa dalo mkhitsi ba itla gore na ba re ke ne ile re dikile re re happy ka yona go shaye e gaola ngwaga ke go shaile gore ile a tsupulla ke yena Master KG ke go shaya kwa maraonyana kwa maraonyana mengwaga e fitileng kwa Master KG are hawaye o ka re etla dira ditsaba dumela ntle ba theletse go tlhomo le ka ba le le gona ra le boga theletswa lena sa le mo sekisa lena nana bitse mai sa roga ma champitseng ka rata sa sa re sepela le motjoletse re sepela le muruti roni lesuti o bolela ka setlhako sa go phadima thabeng ke fela ke moko a itheta ke ena e le gore wa re tsweletsa tsatsi le lekgono go lena le ola sedibeng re amogele ntlhebo go tlhomo le ka bale le gona go thoma gabjale go fitlha ka ria le somepedi nnanampitse maitsalo ga mašhaka ge ke le boditse re no theta jalo go fitlha ka iri ya le somepedi le ke le lengwe letsatsi ke letsatsi la tlhano ke la tlhano kgwedi ya June
1: Ke la tlhano.
0: Happy day sepedishana sa le di thoma wana kwa. Eno ba la botlhano la tlhano. Kgwedi ke ya June, kgwedi ke ya Thobela FM, kgwedi ke ya banna, kgwedi ke ya batswa. Ke kgwedi ya go tlala ka ditabataba. Tse eno gore re tlo go tlisitsa tsona. Ebile re le tsebisa gore letsatsi la lekgono lenaneo la Sylvain le kgethile kudu. Mama le tsa o ka kwa di golfong ka kwa. Re tla be re ntlo re tlo tlwa re kwa gore nae ka belo re di sepela ka mogwamang. Re le ra bolela le bona malobeng falang ke. Ba re tsebisa ka mogwe le gore letsatsi la lekgono le tlo e kgetha ka gona. Bjale re tlo fela re tlo re ka metsotso masome a mabedi go tswa iring ya senyane ya ba e le gore re tshelela ka kwa go mmamoletsa re tsebise gore na dipapadi tsa golfo di sepela ka mogwamang. Re amogele ntle le ka setshwao letshengwenyana le tla e topela.
1: O re lesedi ore le thabeng e diang seata se diang
0: thabeng. Ke kwa re seata sa padimathabeng.
1: Ke
0: nobe ke se tanta. Era ka nna gore a go romela WhatsApp go botsa gore na botsebotsiseng ka motheletse ka Sontaga
1: ore setlhako seeta sa phadimathabe ke motsweletsi wa rena tšatšhing la lekgono magagešo dula le rena se ka ba la shuta le ga tete ga banabese se re ke letsomenne fela go tswa go yona e riela e ria senyane ke la botlhano we dumelang lena batho ba Gauteng e reng phefo e reng phefo ka mowe re
0: dikwele
1: 3 degrees Celsius
0: ke re le le tlagae go a swana
1: ba re ba kudua ba yakae
0: ba re ba boa
1: a ba dulangana mowe nama ga re nnetse mollo wa dikgonye le gone re gaša re nnetse mollo wa dikgonye ka mo phapušeng gašwa ka moo batho ba modimo re tloga re leboga ka nnete magageso maema a boso ka mokgwana o mongwe re a thaba ebile re a leboga ka lebaka la gore go le nane o la sedibeng re tlone kwešiša gore na seemo se ke sa go fitlhaneng ka lebaka la gore re lebeletse meletlo e mmalwa e leng gore e sata re lebeletse gore ka swala morena le re ya ka kuago la botlokwa mo e leng gore ka nnete kereke ya apostola ba re bidite re kete ka mengwaga masometshelatshela mo go Thobela FM fele e nngwe e re dirang ka nako ye ya meketeko ke go ya ditšhabeng ja ga borena re ya kerekeng tlabe re le gona gona ka kwale a renya ke phefo le ga tete ebile re lebeletse gore kgwedi ye e botsiye kgwedi ye ya June ke gone e leng gore go na le mabelo a segwera dumelang lena batho ba go ketima mabelo a le a di-comrade marathon ba bantšhinyana le khupile lenala le re gone le moyana wa go tlhaba moyana wa go imela mafatlha moyana wa re o nyake man moyana wa re o nyake be ke tšhela tse ditlange tlabe leng gore re o ketima mabelo gona ka mola go la kapa ka kua go la Durban ka kuale batho ba rata go bona ba le gabotse le nna re rapela ka baka la gore nyako go bona le batho ba sefoka ka moka ga re tshedila le rena se ke ba le tshutela ka tetele go plotsa tshedila le gona ga se le tshatshi fela ke re tshatshi la tukulugo na botse ba gore go botlhokwa e le ruri gore re tlhokomele tukulugo na o botse ba gore ge re sa tlhokomele tukulugo seo se tlo ama maemo a boso
0: pele re ka gara ga beke e le gore ka yona re tlhokomela tikologo ke ka fa gore re tlhotlheletsang tikologo go itaeditse gore go se tlhokomele tikologo ga rena go ama maemo a leratadima
1: age maemo a leratadima ebile gape-gape nako nngwe re ka makala ra nagane modimo le kgone go gopejwang ka baka la gore ka marega o ne shapula ka nako e e seng ya diphefo go ne o foka diphefo ba re dilo tse di fela jwale ke tse dingwe tse e leng gore di goka goka ke ge tikologo e sa tlhokomelo gabotse wa khumana e ikarabela ka mokgwa e ikarabelang ka gona ba bangwe ba re bolela ka go rema metlhare e leng gore a ra tshwanela gore re e reme ba bangwe ba bolela ka taba go besetša metlhare e leng gore a ra tshwanela gore re e besetše ba bangwe ba bolela ka go tšhilafatša ka go latlhela tlakala tša rena tša go jwa ka magaeng a rena gotlhegotlhe gomme dilo tse di fela jale re tshwanetse gore tle re di tlhokomele magagešo ka lebaka la gore ke tsona tse e le gore re direla gore maemo a re sa wa tsebego a be re sa wa golofele re no bona a tswelela mogare ga sefaka baka dula le rena magagešo re gopola gore ke la botlhano tšatši le a le kgono gomme re rata ka nako ye re tseba

0: ke sibibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
1: mo shato wa tsebone bo ithabisho
2: yelo se meso sa ifela meso se go tshwara yona iriela iria sinyane magage re se re sepisitse gore kana go re tlabere ya ka go la euphoria re bo kwa gore na e ka ba le rena le tsa chilela la golf o yela re bolela le botorisho maloba mo tlhabirwa kere ba re botsa ka le tsa chilela le khono
3: ba lishira
2: eh le bolishira ba fitile bo mamuletse ba fitile eh mosadi wa o yema ka dinao go le gore kushisha ga botse onko ya botse ya go onko ya botse oh onko ya botse ya o yema a teng go mamuletse e phala ya
3: ah Mamulichas, na kena li dikoti marame.
4: Aufi
3: come on na.
4: Aufi mo lugo reka famu yangu rena uring.
3: Uring.
4: Eh, iki shupa yaga kira awa yaga wuki ona ilugo reka le non uring yaga.
3: Oh, hanchita na kadi unko kamo.
4: Bila hanchita na kadi unko kamo inforia.
3: Bebele, Mamulichas, kikole mo chomu ngabo lele tapi ngwari. Hape, kolofo aera lugo kema lema. Ee o tsebo re ba re akaretse ba re bo thomo bo diki le bo heri ba ka seralo ke golf
4: golf era lokwa ke mang le mang yo le gore o na le bogone a enya ke re tseng
3: a enya ke moraba potle moraba
4: e ke be ke nyako tla gona fa o ke re a enya ke re bolela ka taba ya di dirishwa gore e ka ba se le gore se ka thibela ngwana motho moso go ba ngwana wa moditjana gore a ka gatela pele mo papading ya golf ke lo mo setlhana ke le bialo nka gwetse batho ba go tshwana le bo mrena matlhagane bantsi ya bannameletsa go sasa ka ke gwetse e le nna se ba padisa golf sa maemo a go dimo
3: hala la morena matlhagane
4: a ke le boga tim ke le boga lona Breadwin mutshile jwa thobela FM ke go tsamisa le go lotsa ke nnete ya tshinla le khono re betwa ke meletse le simisi swai mo le tshing le legolo la dipapadi tsa golf tsa yena George Matlhagana MJ ke mo le go rona o ka gopola gore pagomo kwa go setla mo le go le khono wa ganya o ka tsweletsa batho go tshwana le bo yena Matlhagane ke mo rutishi ka mangwala wa maloba gape ke motho le gore mo dibukeng gona o ka se motlhoke o tsenella kudukudu re tla mo dibukeng ke mothopa difoka ke eng se sengwe se sentseng ke se bolela ka yena ke gore o fetola maphelo a batho o tsentsha letsogo mo ile gore ba re go gatela pele re lebeletse tabeng ya go fetola maphelo a batho ke mo ile gore a shale gape re lebeletse moshomo wa bona o mogolo o ile gore wa o dira banya ka batho ba tseba seemo sa bona ka mo letlhakoreng la masheleng tseba seemo sa gago gore tla tabeng le masheleng gore na masheleng a gago a ka fetola seemo sa gago ka sepopego se sefe go se sengwe le se sengwe se e le gore o se supa gore ke sa gago ba fela ba re nna ke di-property jaaka kitse wa di tlhokomela o di šomiša ka sepopego se sefe ke tse e le gore bo morena Matlhagane ba tloga ba etswa pele mo go tsona re lebeletse kgwebong ya bona mengwaga ya go balela e masomepedi-tlhano ba tloga ba gatela pele e le moeletsi yo e le gore wa nnakonyana e nnyane ge e le gore mo nya ka ba o thuse gore o sepetse bya mmatsheleng a gago o ka ikopantsha le bona go mme o ka setimele bele tla ke go botse ngwageng o re ngwageng wa botlhano wa dipapadi tse tsa golf ntle le go senya seba ka mtshetlo thobela FM ke ba amogela gona ka fa a ke na le bona go mme ba re botse le gore na ba ikwa byang mrena Matlhagane thobela ke kwa bosuku dikudukudu go ba gausi le lena
5: ke a le bo thobela si ya ke nana gore o boletse ga botse kudu ene ke nana gore from the first of go di etlang re tla ba ro hira ka mo company ya rena di chalete because ke nana gore stona le thuto e ntšhi ya tsetsa di chalete the way o boletseng ka gona ke nana gore o tla ba iphate ya rena
4: bele ke nyaka go kwa le gore na le ikwa byang ka phitlhelelo ye e le gore ga bereshitse le mo go yona mengwaga a le kgono kwa botlhano ka papadi ya golofo tšatšing la le kgono le fetsa mengwaga a balela e masomepedi-tlhano kgwebo e gatela pele re kgona go bona diphetogo
5: ra lebo wa solo rata o lebo modimo because ke ka bakala mogai wa hae gore re fitlhe mo re fitlheng gona bophelo ka ntle bophelo o ka se fitlhele selo first o tshwanetse o phele o kgone go fitlhela dilo tse dingwe so ra leboga 5 years ya rena ya golf le kgono nka tiša se gore golf day ye ga e thoma e thomile ke when we get to thoma khobe ya rena mo ya tshetsa machelet ya di chelete and my younger brother Jasmine introduced this

0: Colet, e ra o re ntlhabile. Na na na na na. Hey. Ba se ba le re le pile nako le le rena nna no la rena le le botse le nna la sedibeng la botlhano la go tonya. O ra re mara re ba fi buruthonyana jwa le ka
1: ba ka gore.
0: Re le fa burutho. Buti ma tsentsogang. Ma tsene mogetla re bona. Na re robetse ka bogwano re feletse ka gare ga mapai. Na gana monna o robala ka nako ane. Mhm. A bona nako.
1: O ba sa thewa la bo.
0: Le some pedi metsotso go isha go iri ya le some. Monna. Mara mae ma bo Saudi a jwa. Mae ma bo
1: sa. Motlomo ba thewa tse bo seo.
0: Eh mara mara o go isha jwa. Monna se motho go tsela ka dikalepa eng ka mogare. Le ga ka thewela bošie. Go no patla mana ka montle ka mo. Eh ana ka montle ka mo. A di kobo. A wele o bo felela felele. E ka re molwetse. Ke le me ba go so a re mishe ka motho magagwe nne te go nola tsa re ke se tlhasela sa marega re ya se amogela magagwe re ya se thabela e ka re modimo a ka re thusha ra selwale le go le fela jwale magagwe be re sepishitse gore re tla be re tla le bomma Evelyn Meso ba ile gore ba tla be ba re botsa ka foundation ya bona mo ile gore ba tlhokomela batho ba bagolo le ba o ba phela go ka bogolofadi nne te a re gone go ba humana a re gone go ba humana e tla re mo matjatjeng a tlang re tla bua re bolela le bona ka bakala gore go itetse ba direlo tse di botse foundation ya ga ba bona se se go lokolo se le rona sa ntse se dira go mjolo gore o dule le rena ka bakala gore re tlobe ra re ge re tloga kwa ditabeng kwa ya be le gore re tsena ka raneng ya rena ka rlana ya go kwa gore na maemo a bo swa ona ri sha kai ga le ka sona se bope go sona se
1: go karolo ya rena ya bogolo fa di ga se le pheko ba theletse ka gore le tsebisitse gore be re metse moeng eupša re no ifega lefateng o tla goroga tšatši le le gore ditaba ditabe di otlologile di sepela gabotse ke botsa sese ke re gape o tsa re ke eng goba mogolofadi go a bitša tlhe banna nako tse dingwe go a ka rena bogolofadi ba goke ba mohutamang ebile ke re ke ngwetse ke re ke a thaba ka baka la thekenoloji e le gore re ka gare ga yona mo e leng goreng o kgona go ka reka dilo online o kgona ge e le gore o ne leeto le e le gore o ka sepela o kgona go ka bolder wa sepela ge e le gore ga o ne motledi ge o nyoko ya felotso ko wa ya wa fitlha ka baka la gore go sepela le mongwe go a bitsa tlhe go sepela le mongwe go a bitsa ka baka la gore o swantse re o mo lefela ke re o mokgobetse ore a go felegetse e namile ge o fitlhile go reka dijo le ena mogopolele wa bona re go kudu re ile gore ga o bone go ba ge ile gore ka motoropong ya Polokwane ke re bona go ne le mafelo a mang ga sepelege ge motho ga sepela ka setulo sa go thetha e namile o santse ore o kgorometswe jwalo le jwalo ke ditaba tse dingwe ke re mogolofadi mongwe o ile a kgopela motho a re nko nkgape kwa Groblersdale kwa a sepela le ena wa monametsa e namile o la re ke dumile di yogurt tseo di bona di-yogurt tse tse nnyane tse e namile o reka tse sekese gape o la o fela re ntšhetse e tee o la ntšha e tee le ola wa e ntšhetsa ore a e ke ntšhitse e tee gore a rosetsete tlhano gane ola o le ena o ntšhitse go setete nne e namile a batlo o fologa o la o jeletse tharo o la ore e tsela tse tharo di kae a re wa gape ke go ntšhetsa le nna be ke ntšhetsa wa bona gore goba mogolofadi a inako tse
0: dimaraonoaore
1: o gopolele o sepelang le
0: ena o gopolele o sepelang le ena ke re nako go le wana tlhabire nako ngwe o mmitša le gore ka nnete wa mmitša ya wa tseba gore ke eng apo ka se reke lofo wa ija o nnoši o santse o je le
1: enagare
0: ke akeaa kare kenya kore ke tlhaselo ke noka gore ke akeaanyako
1: jeleletsengbanase
0: re ithuta o ngathelana re angathelana mo lefaseng ya ditaba kore re angathelana
1: ke no ra o reng ke bo sepela o nnoši o le mogolofadi dilo tse ntšhi botlo ne itirela o
0: eteeka
1: tlase ga mabaka e le gore a palela ke go a laola o a gapeletsega gore o mongwa thele
0: wena wa bangathela botse
1: ke a gapeletsega
0: aitapeleaaelengboomola se ka bolela tsena ba re gane dijo di tla tswa o bogomola rutu ba re gane o tla tswa ntw a go nwewa o bogomola rutu o bona
1: aperebile ba ipolelela bareo
0: dirise sengwe sa
1: ke buile le wena home affairs o rarao sekgolana moo
0: marina se ba la tshwara botipo ke a le gopela
1: ya khale le ba tshwara ke la pile bile ke a mogetsi
0: ga o tsa maile le yena a rile a re wa tla seng ke le bolele ka selo tsa sa mishana le chalete ke gopela re le moleseng
1: a o tloba wa ba tsara ba mputa gore a sina taxi fire a sina bolt
0: ke kwatile.

0: metso re ke mebe di mo re gone e riela e riale so me re tloga re leboga ka nnete ma ga tshwa le re gethile go dula le rena ga biale neno la rena le nano la sibe mo ra go nyana mona re tshe re go shae bo sikudu ya go tsha go ba course ba re ke motsele o botse botu ro o la ka mathloba o la ka molo
1: oh, politician again.
0: Ke bo mo bolela ga no o go mo ga go la rena o ne di bego tse dintsi kwa le ba sa tswa mogala di bego bego. Ga di bego ke eng? Ke kere ke go buitsa na tse bego ke.
1: Ha la mo go le go. Mo ga o ka kwa phakwane ka kwa.
0: Dikaka di bego di fitle. Di bego ke eng ka no itshwara ka pelo ka re ke tla buitsa
1: na. Di bego ke eng? Di se bego ke re o ya go ya mushate o ne le taba go tswala penna ga bolena a o ye o legele tshe di atla go ba tsebisa e ka ba e ka ba
0: dijo
1: ai e ke reng ke thaba le tlhakorinyana la khomo o ya mushate ke tsona dijo ga di o ya go ya go kokota mushate o ya go ba tsebisa mohlomongwe le jwala ba Sotho o ba tsebisa gore ka mo ga monyamane ka mo kgwedi e tla go ye re supologa re a nyadisa a nkere o tsebisa ba mošate ga o ye o lekeletse diatla ee ka mošate a one o ya fela wa fitlha wa re awa re ne le se e le gore se beakantšhitse ka kua gae ka kua ngwana wa goroša di no o tswa fela ka molomo fela ke sona
0: sebegoole mogau a bolela a samete le mare a redi a bolela le ka redi ke go ka mošate ebile a di bala a rosetse o senete agebagese gore ele re no le ka gonlee molengwe ya
1: kgonaaena
0: mangwe a leng ka kua phokwane
1: ankere le gona ka mošate go direga ditaba motseng o mongwe le mongwe ke re ke fe motlhala gona ka mo moletse ka mo ke ne go fa motlhala ka moletse ge go ne le dindona go tswa metseng ya ka kua moletse ka kua ge kgoši ga bo a re ke ne le moletlo ka mo ndona wa gore o tlatla le ba ga bo a re tša rena šedire ra wa moletlo ga o tswele pele e no ba jwalo ba go ikidiba tsa bona re no fela re ba šikinya
0: rereaa
1: wa re no gopotsana re fela re ba bitsa re ba bitsa dindona ka moka re re tlang le gopoleng gore gape kgoši ne le modiro ka dikang
0: magosometseotseo e re ye ke ya lesome ke nako reye go bo mamdluli re o kwa ditaba gore na di fetoga ge di tla kae.

0: re a ba re moletse wa go toga kae go ya kae o swantse re o ntshe bokang nna mene
1: ona o tswa tšhelete fela
0: ee nna ke ne o tseba tšhelete ke ka fa o nna re leng kgojana le re leng kgojana le di-golfo tse
1: re a leboga mabolee re to kopana le wena gape ge nako e ntšhia dula le rena se ka ba la shutela ga tete go phela re mo nako e sa fedise go pelo tlabe re boa le agrometeorologist ba rena botate Phahlane re kwa ka maemo a boso ile re lebeletše letšatši la lekgono e le go letšatši la tikologo
2: gare ge dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya puno ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo

0: re ya go robala pula bentse no re sara sara sara sara
1: sara sara
0: go diregang ga botse petrol ye e itiswa keng
1: a timiti ya nka bolela ka re ke neng ka ka mofupulo go swale le nibe le ntshwere ka ditebele re ka se phatlhana o boletse gore marraga a tlo o tonya keng tswela o e boletseng ga e ke gone kare ke kgosa o sekoa fela pelo a sa etla marega go tlo o tonya ke ge e le gore go bona ka gona go tloga mofupologo ba duria ja boso ba efate moso ya gore go na le kgonagalo e ntsi ya gore go tlele dipula ke mafelong a go tshwana le bo Western Cape. Pula e e tlholwa ke gantsi ge re le maregeng ka mogo go na le selo se ba se bitsang cut off flow ye e leng gore e ba ona lebopong la Western Cape gantsi e thoma ka bo Windhoek ya shashale ya keka le lebopo ya fitlha go Cape Point ya rotoga ya subelela gona bo Gqeberha le bo Kokompo ya fihle ya subelela tsena ka gare ga bo KZN gona bo Durban ke cut off lo e leng gore e tlisa pula gantsi go tsa nako nngwe e kopana le lephoto la moya le leng gore le ba gona dingato di dira gore go be le pula le go tonya mo go tseneletseng ka kudu ka maatla ga re lebeletse mafelo a go tshwana le bo yona Eastern Cape Western Cape ke mafelo a e leng gore a itemogela pula ya marega ke tsona dilo tse e leng gore di tiša gore go be le pula le go tonya mo go tseneletseng mafelong a majwalo.
0: Le rena a go ke rialo tate phatlhane gore e re fitlhetse ka mo Polokwane be e no sarasara se ka Polokwane fela le dikarolo tse dintsi ka mo province ya Limpopo be e no sarasara le rena re a yamaega gona fao
1: o ka lebelela ye e napeng e tsenelela ka gare ga bogariwana ga Tshintshi ke yona cold front ebe e na le lephoto la moya le e leng gore le lona le tlisa go tonya o ka lebelela le misong ya lekono bo go tsobile go tonya go fitlha marapong mafelong a mangwe re setse re bona mafelong a go tshwana le bo dithabeng jaaka Drakensberg mo ka fase ga Lesotho le gona go lebantšha ka KZN go se go na le mekgwa ya lefa e leng gore le thoma go kgethega gona ka mo ditshabeng tseo ka Lesotho ba se ba bolela ba gore le thomile go kgethega bekeng ya go feta ke setlha sa marega se re boletseng ka sona gore setlheng se sa marega se go tlo tlogo go tonya go tsenelela ke tlogole ke bolela ntsho nngwe timiti batshele ke le bona ba leka go di tlhokomela ba tle ba mpotsea ke boletse taba tsa go sekwagale ke boletse kare ngwage nngwe gantsi lephoto la go tonya le tla ka beke ka beke ge le tlile ka mofupologo le tlo busa le tlo tla gape ka mofupologo mongwe ke boletse kare ngwage nngwe re tlo bona maphoto a go tonya a setse morago a latelana ge le tlile a tshisa makitse a mararo makitse a mane ke mokana go e ba lephoto le e leng gore ke la go tonya se e leng gore se tlo tlisa gore go be le kgatelelo ya go tonya gona ngwage nngwe gantsi re sore ona marega
0: la tseba tate phatlhane ke ipotsiša tabengwe ya gore ka kua bo Durban ka kua bo KwaZulu-Natal kribialo province ya KwaZulu-Natal bona bo Western Cape ge dipula tse dina batho ba khudiswa ba tloswa khuduswa le re le ntšhabela ba khuduswa ba išiwa mafelo a go etsa diholo go etsa dikolo dikereke bjalo le bjalo gane batho ba le baagile bjang goba pula e e nang gona ka kua ke ya mohutamang ya go fapana le ya rena ka mothokote
1: temetsi go ba gopola mo mamathomong a kgwedi ya May go ile gwa ba le lephoto la moya go tonya mo le yone kgatoflo e e leng gore e tlisa dipula dinoka ditletse o ka lebelela le go ile gwa ba le ba bangwe ba e leng gore ba šarelwa ge ba ya bana ge ba ya dikolong mafelelong a bona bo March go ya go bo May dinoka ditletse temiti batho ba bangwe gape ba go lebeletse lefelo la Cape Town le bo gagologolo gona Cape Town gona ka kua bo lekešeng la gona le go na le mekhukhu e mentsi kaelitšha go na le mekhukhu e mentsi batho ba agile ka mekhukhung mola e le gore ba bangwe ba agile mabopong a noka tse di leng gona ka mola le le voilà yona Cape Town ona batho ba nngwe ba ba dula ka mekukung di squatter camp tinchi mo e leng gore batoga ba bang ba re ipea mo e leng gore ke maribeng a dinoka so ga e le gore dipula di na ka kudu ka maatla go ba šarelwa ba dinoka tseo di a ba aparetsa go di le gore mo ba leng gona ba go tseba le ka gare ga noka.
0: Age a re tshetse mafelelo a beke tate Phatlhane ka boripana re lebeletse mafelelo a beke šia re leteleng
1: re lebeletse di-temperature tsa go tonya mafelelong a beke pologone ka bophara le mafelo a mantšhi a Limpopo ka Mpumalanga go na le kgonagalentšha gore go tloba le dipula bosigong go tlo tonya go tsenelela go fitlha marapong tsimtsing
0: ya gore ra re felo tate Phatlhane la botlhano le ka gare ga go tonya go nke re tsena ko e re leboge tate Phatlhane re leboge tshekatsheko ya lena ya maemo a botsa mafelo a bekešia tate Phatlhane itshineng ka ona ka gare ga go tonya go uwe re tano go kgotlelela marega ga ka se be gona ngwaga o ka se fele re leboge tle tate Phatlhane
1: a re leboga tsimitsi o lla nnete a ka se fele ke be ke re ke tlo go botsa ka blue moon e e leng gore ebile gona mathomong a kgwedi e jale re tsenile ke nako mara tla bolela ka yone tsatsi le leng.
2: Age re a leboga tate Phatlhane re nyako o ikwale a re shamaloba ka sontaga ke bone ngwedi o la o mmakaja be ke bone o ka re ko mokgwebidu nna mara ke kgatlha ke ge le bolela gore bone le nto ba re ke blue moon re tshepa re bekeng e tlago re tla bolela le nna gape
1: ke a leboga
2: ga re mo o tlabe itsule fisheneng
0: nno re tshwarela bjale a re nyoko dilo tsa go tswa fashioneng
2: re leemetse le lena.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Timi le Brett ke a leboga ba theletše thobela magareng ga tsona ka iri ya lesometee go akaretša tša gore setsebisa merero ya šireletšo ebile le motseta wa peleng wa Interpol Andy Mashile gore bahlankedi ba bangwe bao ba mantšhwago le konokono ya bosenyi bose mo Zikhet Matlala go na le kgonago la gore ba lebane le ditlamorago mo nakong yeo e sa fedišego pelo. Monyakišišimogolo wa lekala la di-Hawks ka porobenseng ya KwaZulu-Natal kwa se kwa Kesibia o fa bohlatse pele ga komišene ya madlanka ka Pretoria. Banna ba bararo bao ba swerwego godimo ga molato wa go tsentšha dikobatši tša boleng jwa dibilione tše pedi mo nageng ya Aforika Borwa ka molelwane wa Beit Bridge ba tla boela kgorotshekong ya magiseterata wa mosina ka Limpopo le hono. Ditaba ka botlalo ka iri ya lesometee ke a leboga.
0: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM.
2: Re leboga boni magopa, re leboga kgadi ya masogana, re leboga dintlha tsa ditaba re tlaletela ka iri ya lesometee. Tate Batlhano, rena a re nyako o tshwatlha motu go fitlhela o etswa sukiri nkenke nke re no itshwarelela e sa rialo o sa tanta jalo
3: ebekere ke tlo go segela kuranta le go sele o segela pretuni ka mo lena ke go segela
2: re segela Tate Batlhano.
3: Taba ya Blue Moon ke ntho e leng gore re temogetse yona mo mathomong a kgwedi ya May le mafelelong a yona gape. Blue Moon ke selo se e leng gore se direga gate mo mengwageng e mebedi mo ga ke tlhalosa ke gore ngwedi o tsaya matsatsi a 29 gore o tle o tage gape obe full moon. Kgweding ya May ngwedi o tswile ka di-1 tsa May mo e leng gore ka morago ga 29 days ngwedi o moswa o tswelela gape. Selo se ga se direge gantši tatswae ka lereo la sekgowa ba re dilo selo ke once in a blue moon. Ge ngwedi o tswelela gabedi mo kgweding ka baka la nako e o e tseang re ebitsa a blue moon ga o tlo tswelela la bobedi. Go na le dikakanyo tse e leng gore di gona mo tabeng ya blue moon. Ba astrology ba bolela gore e na le khuetso mo bathong ka mokgwa batho ba itshwarang ka gona. Ba bangwe ba bolela gore ke keng seka sa go bontsha gore dilo di tlo thoma go setela ka bokaone. Ba bangwe ba e leng gore ba lebeletse tabeng ya malwetse ba re go na le kgonagona e ntšhi ya gore ba gore malwetse a ka tla kgona go ge go ne le mehuta ya malwetse dipheko tsa goba dikalafi tsa malwetse di ka tle tsa thoma go ba gona tsa tswelela ge e leng gore o nyaka kalafi wa go tse e leng gore wa e hwetsa. Ga bosa ba botse ba bantsi ba e lebeletseng ba bolela gore ke mathomo a dilo tse ntshwa ke botse ka se astrology re bontsha kgonagalo ya mathomo a dilo tse ntshwa ke botse go raya gore ba e leng gore mohlomong ba leka go dira dilo tse botse a ba tlene seeta ba tiše legodimo le ba dumeletse gore ba dire dilo tse di botse.
2: Tate Obed Phatlhane, re leboga mosekaseki wa tša maemo a boso agro meteorologist Tate Obed Phatlhane. Morutiwe, re leboga le ge e le gore nna ke kwele ba re ba bantšhinyana kudu basadi o ba re ba tla tshela ke kgwedi a ke tsebe re tla e bona. Re leboga Tate
3: Phatlhane,
2: re leboga Tate Phatlhane le ka moso mafelo a beke šiao.
3: Ke a leboga mafelo a beke ka mahumo.

0: a table for three. Ke nna ke le suri ke tla nna ka dira. Mara o ya kudu ke a kere ke a bona. Hey. Oh ya kudu ke re ke a bona. Ba go shitela le rena ka bona shitela ga tete se re tlhalositse gore re a tseba gore ka la le somete go di yana ya June. Mogopo wa lefatshe di papadi tsa FIFA tsa mogopo la fatshe di a thoma, di a thoma. O go ile ke re Africa bo ra e kopana le Mexico.
1: Mexico.
0: Mexico.
1: Mhm.
0: Buenos dias.
1: Ah,
0: ta re bula la bualo. Wow.
1: Ke go ile botsa malo ba ba mogela ke e ba ba mogela ba ba le letse dikoshe tsa ka kwa Mexico wa di kwa hore ke tsone
0: o le bosana
1: ku
0: re ka le boga ka nete mara se ba tla ba re botsa bo Dr. Mapale gore na e ka ba le rena di tshwetse ke tshe di jwang re kole gore ba gona ka kwa go la Mamelodi di tsaba tshe di kholo ke mabapile taba ya newe ke rata a go pula mascot wa rena maloba mo ka mo Africa borwa kana kwa go pala fase be re le zakumi
1: no
0: ka kwa eh ke ba bararo ke di mascot tshe tharo ke mepopisana e meraro e leng gore ke laetsang gore papadi e thomile ke leng gore thegong gore go duo ba botse ga botse mogolo wa di-mascot ke eng bo Dr. Maphalela ba tlo re botja dula le rena se ke wa shuta le gate
2: ga gona supermarket yeo itshepile go phala USAFE seo se ra gore o hwetsa ditsheko tse kgolo di-tweleteng tja gago tja mmamoratwa ditlhogo tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši e kgoletše 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka $89.99 le 2 kg ya Sunlight Hand Washing Powder ka $54.99 fela dintšwele kae tše di hwetša ka la go fitlhela di-7 tša June 2026 o se hlele ke dintšwele kae tše tše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši ga USAFE fela mo dijo tše bose di bitswa ganyenyana ka metlha
3: Thobela bagolo ke bile ditjo interview ya bobedi e opja ish ke na ka sonka sa pararo ke khopela fela 200 rand
4: ngwanaka re tla di plan
5: motlogolo ke tla patela thigo e wela tja ga go tswa bankeng yaka wena WhatsApp high go 0873925538 o nape o latele ditaelo
3: ke ngwadi shitje e bile ke change the pay shop ID yaka ke tsene ke leboga
4: mahlatsi ke yao ge ngwanaka
6: Dula ule gaming batela o bo patelo go tsa go banka e fe mo baefe ka e-wallet e ntsa yeo e kauna fa ditjego ye nna go le tsohle FNB thuse go fetola dilo tsohle go na le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited mo abo di tirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao
7: ke se di be ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM moshito wa tsebone bo ithabishi
8: Kwane bele betsotso ke ye masoma mabedi re libile irinyale so mete re tsebishite batheletse gore tshela kwa mamelodi ka kwa ditsela di a kgodiwa batheletse go libilwe re dira palelo morago ya dipapadi tsa mogopo wa lefatshe ka kwa Mexico le United States of America bele re a tseba gore e tare ka letsatsi la lesomete naga ya gešo ya Africa Borwa bafana ba tla ba kopana le naga ya Mexico bele ka kua mamelodi ka kua modiro o leng gore o swerwe ke yona o gola ditsela tsa gona ka kua dipapadi tsa mogopo wa lefatshe re kopana le Dr. Maphalela ka gare le tsebišitse Dr. re a lamogela go thobela FM o ratamiša ka mosekaseki wa tsa dipapadi Dr. Maphalela
9: thobela ke rata ke dumedisene batheletse ba lenanao la sedibeng
8: na re a leboga re leboga nako le re fileng yona go a direga ka mo mamelodi
9: Yei, e tlhadilwe pitsa ka mo Mamelodi, re le ka mo Mamelodi West, ka mo sekolong se se bitswang gore ke Agnes Chidi Primary School, mo e leng gore le kgono ka mo Mamelodi, badudi ba ka mo Mamelodi, ba tlo bona ge go tsweletswa lepatlelwana leo re fela gore le bitsa ka leleme la seeng re re ke five aside tough, ke lepatlelwana le e le gore go raloka baraloke ba e ka ba batlhano, wa tseba ke le lebotse, go a kgatlhisa badudi ba ka mo Mamelodi, ba kgobakane ba tlile le bo moloko wa komiti ya mayara le bona ba gona ka fano ebile le baraloki ba maloba ba ile gore ba ralokile kgole ya maoto ka mona Africa Borwa ba gona go akaretsa bothula sitso tsotso mpuyane wa le ralokile ka sehlopheng sa Orlando Pirates mo Japi Motale wa ralokileng ka sehlopheng sa Sports Sport United Alfios kwa Mabusela mo kapitene wa maloba wa Mamelodi Sundowns le yena gona ka fano
8: ditiragalo tseo di bolelang ga botse gore go badudi ba ka mo Mamelodi
9: se se ra gore kgole ya maoto nnete gona ka mono Mamelodi badudi ba ka mo Mamelodi ga mmogo le agelang setšhaba botlhe NPO bana pile ba dira bonnetse ba gore ba swaba ka mono Mamelodi ba tsebe gore kgwele ya maoto ke e nngwe legore e botlhokwa mo maphelong a bona, ebile ge ba nyaka go e raloka ba sa sokola, ba sa tshwenyega go ya kgole, ba tle ka mone sekolong se sa Agnes Chidi ba tle kgona go tlo ithudulola gona.
8: O bolela tabeng gore ke baraloki ba batlhano gabotse ke papadi ya mohuta mang, anke re nna re a tseba gore papadi ya kgwele ya maoto re letsena le ba lesomete bjale ye ke ya mohuta mang e.
9: Ke a ba batlhano ke le gore go ga ena pele ya tshwana le ya metlheng e kgona le go akaretsa bana ba bannyane ba e le gore re a tseba re a tlhatlha ba e ba lela fatlha le lekalo ela e le gore go ga e raloke metsotso e masomesenyane e kgona go raloka metsotswana e ka bago e ka tlase ga lesometlhano bjalo ba batlhano ka fa ba batlhano ka fa ba raloka ba kgona go tsweletsa talente ya bonagala ga bone.
8: Modirose thomile ba se ba filwe lepatelo le o semmušo
9: modiro go gona o thoma lepatelo a fitshe le tsweletse semmušo ka lebaka la gore modiro o o fetsa go thoma ga bjalo ka seripagare go tswa go iri ya lesome jalo ka kgona go kwešiša gore e sale wa mo mathomong a modiro e sala le thabo le lememelo le lego mo diphatlhego tsa badudi ba ka mo Mamelodi o kgona go bona gore ba kwa bose kudutu.
8: Mosekaseke wa dipapadi gona mo go tshwabela FM
0: doctorke
8: lebete
0: pošeeaoatsebarekeng rena basadi re na le go kgatlha ke rilo tse dingwe tse e le gore le na banna le ka no se dišertše ke sa boja mane motlhabirwa ke re ka nako e le a World Cup ya mono Aforika Borabe re ne le Zakuni ke bona ka kua go World Cup ya lenyaga re ne le mepopi e melaro a botsebotse mepopi e re bolela ka Maple the Moose le Zayu the Jaqua le Clutch the Ball Eagle. Botse botse mogola tsone ke eng? Le popisana mogola one ke eng mola mapatelong?
9: Di ne mogola e mentsi ka kwa mapatelong. E fela yo mongwe mogola ya gona e ba lebaka la gore go nete fatsa gore nete gona naga ye ke yona e le gore go inapile itlotsole tsa dipapadi tsa sebana sa lefatshe. E bile le batle ba latle ba kgole ya maoto ba ile gore ba tla ba itla ka lepatelo ba kgone gore ba tlhatswe matsho le ntse mo kopi o ya go di mo lefatshe.
0: Na mara sa gumi beke mo chava.
8: Moseka seke wa tsa dipapadi gona mo go thobala FM re a leboga re leboga nako a lena tle
9: go lebogele nna
8: ee matho le ditsebe tsa rena ntshware ke a robega
0: santse thunele lewatle ke

0: bitch. Omukona lusidi akere ke mushe rena wa tseba tsepene na. Ariwa bo, uri fatu tse ngwena e ka ringe be rene le nako. Ari na yona magaga tshi dula re rena.
1: Gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko. Kwana botshoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletjana le morwalo wa ditshelete tse o di bakwa go ke go lahlegelwa ke wa leloko. Go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tshelete pele go di iritse 24. O ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Ma weekend ha Shoprite mo ma tshinga mara rofela o ka swipe ho me o sekete ho di ntona ka tshau ni sa palwego ho re ka di value pack di fa ba di fetse pedi tsa maleri a Huggies Dry Comfort ka 199 rand o sekete 100 rand 5 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour ka 49.99 fair.

0: ya 29.99 o seketse 15 rand. Dintlona ka tshe di khotjela go tloa ka la botlhano la di 5 tsa June. Go fitla ka Sontaga sa di 7 tsa June. Ga Shoprite fela.
1: Ke se di ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM. Mo shata wa tsebo le boithabiso.
2: So yes, nyane fela ngwe go ne iriela iriela le semete magage tshe re tloga re leboga ka nnete go mere le ra tlhalosanya na ge re sa thoma lena ne gore be rata gore re tle re be le bomme Evelyn Meso ba ile ngore ba ne le foundation e leng re ke a tlhokomela batho ba golo le ba golofadi go me ka re bakalala tshe di diregileng go mora go nyana kwa re be ra gona go ba le bona ka papipia ka mahlatsi ba gona ba gonne go fitla ka mo phaposheng gashwa rata go tlo bolela le bona re go ka ga foundation ya bona maka tshilo tla go pola gore se sengwe se se botlhoko kudu ke gore Thobela FM e ya gola kgwedi ye ya June mengwa ga ke masometsela tsela midiro wa tsiba ke midiro e fapafapana re tla be re le dinageng tsa ga borena tsa ga lena re tloga re leboga thekgwa lena o le re lebogela pele ka baka la re tsa ba bantšinyana le tlo le sa se o le se dirang latla go rena latla go tlo re bona re tloga re leboga se ke se kgoleng ka sesie Evelyn gore o gona opela the beach o wa itse ba the beach yela gore wa tsa ke khumana yela le ba re moengwe nna ka di maripa wa tsa di maripa tsa ha di timetse wa tsa ba are the beach ke motho le di jimo le bela tikere bona are the beach ke le tsapa ne le la the beach le botsa ba ra ile tsa ga ba itsa ka ba pere ra botshata kana go ngwe khumana batho ba tshuile re sa tsore na ba tshuchiche
3: awa le nake mo kwele ke le ke mo kwa go tse kare e ya go kore mo o ho di tika mo le buruti ya le boga se se bele dumela mma re la mogela go thobela FM
4: ke le boga thobela thobela ba theletse ba thobela FM ke Evelyn Meso wa Shofalam Foundation ka re ba shetse ba boletse Shofalam Foundation ke foundation ye le goreng ke rena le batswadi le batlokomedi ba bana ba bagolofadi re re bana ba bagolofadi re lebeletse bogolofadi ka moka re kgethe gore bogolofadi bo bofeng ene re lemogile gore ka mo gare ga foundation re lemogile gore rena batswadi ke nna o mongwe wa go godisa ngwana wa ba le bogolofadi ke motswadi wa ngwana wa ba le bogolofadi ba cerebral palsy re lemogile gore bana re ba le ditlhotlo tse dintsi rena re le batswadi ba bana ba le tse ile gore go tshwana le goreng ga o tlhokometse ngwana wa mohutlola a o e felo wena bophelo ba gago bo do ba gona mo ngwaneng a ona mo ka yang gona ona mo dirang gona so ge re dira foundation re lebeletse re fela re etelana re le batswadi ba bana bao le batlokomedi ra bona gore gona le ba ba ile gore nga ba gone le go fitla felo re fela re ba etela ka magaeng ge re fitla ka magaeng a bona re khwetsa ile gore gona le dilo tse ile gore a di ga botse kra maemo a se ga botse motswadi o tshwanetse o na le bana ba batlhano o wa botlhano o na le bogolofadi tshwanetse a tlhokomele bana ba le ka grant le yona a e tlhakane jwale ke ka fa o re reng re tlo ba re dira re launcha yona foundation ya rena ka di 20 tsa June ko Paledi Multipurpose next to Paledi Mall re tlo ba re gopela thuso re gopelang e ska ba ya ba thuso ya goreng ke taba ya gore re dira re a launcha foundation fela ke ibe ya go ya go ile re khumane le gore gona le challenge tse dintsi tšheletela a e lekane dijo di a tlhaelela ba bangwe ba na di wheelchair diaparo le marobalo dintlo tse dingwe a di gabotse so re be re gopela thuso gore re thushaneng le thushane le rena rena le ditlhotlo tse dintsi tse ile goreng tse dingwe re ka no se di bolele mo ra di fetsa go nyaka gore batho ba ka tla kwa ba tle ba ka gore na batswadi re kopana leng go buima go sepe go ba le ngwana wa mogolofadi go buima go tlhokomela ngwana wa mogolofadi go ba motho yo a sa itekanelago ka gore bona le ba bangwe ba ile goreng rena re lebeletse gore ba bangwe ba re a ba bona motseleng ba sepela ba bangwe ba gona o thotishiwa ka le ka di wheelchair bona le ba ile goreng ba dula ka mo magaeng a ba gone go dira selo total go no bereka tlhogo fela
5: motho go mfela go ya kwa mmelo go ya fase a o bereke selo motswadi o tshwantse a be gona ka mo a thokomele ngwana o ene gona le mmolelwana o mongwe go ile o reng e re ntse re bolela re eletsana re le batswadi ya gore ba re bana ba le re a ba khutisha ke gopela le re kwishisheng a re ba khutishi ha go bonolo ke o moshiya le mang bona ko montsha jwang a le kana mogwane wa satsa mai ka mmia ko ka re kutlo mmia ka e ko mokukisha ke mang ene engwe gape ke gore nye re tlo tlhoka thuso e re gopelang tswetswe ya gore janetse itlo wela ka mogotsela tsa gore re gopela thuso ya go ya go ile le ka tsabentsa mengatwana ya letlhapo le maleri ka gore re lebeletse a ke gane rena le ba go le fadi ba rena ba fapana fapana jwale ba le ba go dula ka gae a ba tlokomelwe a ba fiwe tlokomelo e golo go tshwana ya go tsenella o tshwana le ya bale ba go ba gabotse le ge ile gore le bona ba le ba go ba gabotse le bona ba sa tlhaelelwa ka gore nge re gwetse ile gore bana ba rena ge ba ya dikolong dikolotse tsa mmusho ba patedishwa ba le ba go ba gabotse bona a ba patele ba ba rena ba patela jwale be re gopela gore le yone we re lebelle ke lotse re tshwantse re thushane ka tsona jwale re be re gopela tswetswe re phalleng etlang le boneng re tlo ba rena le bona bana ba o tsatsing leo le bone gore na re phirishana jwang le bona le tle le ba bone re gopela le di donation le di thuso ba na le thuso ya dilo tsona tse ke di badilego gore ge go kgonega etlang le re thuseng re a le tlhoka le le sechaba re tlhoka thuso ya lena go buima go godisa ngwana wa mogolo fadi a go bonolo jwale ka ge batho ba fela ba bolela gore go bonolo a go bonolo mo ngwaneng eng o ka no ba go le bonolo ko yena ka gore yena a kwe selo a bone selo ba a go rena go diregang ka mo gaufi le yena wena o motlhokometseng o feletsa o ka rebile ko wena o bang mogolo fadi ka gore a o na motlo yang gona
3: se se feli le re tlapele se re moletlo ka la masome pedi yone kgodi e ya June go batheletse ba ile re ba rata go ka tsentsha letsogo ka mogolo le boletseng gore le kgopela thuso ba le hwetsa ka yang
5: ba rata go re fa thuso re na le account number ya rena ya foundation mo ile re ge ile re ba rata o dira ka thuso ya masheleng ba o ba rata go dira ka thuso ya letso ba ka no rumela ba re founela mo ho 082 255 4054 gona moe a ke tsebe
3: le ka di busheletsa no more tse
5: okay ke 082 255 4054 re be re gopela thuso efe kapa efe dilo tse a re dire le for moletlo fela re ke tsa go ya go ile re fela re ya le ka gae re tlo ba fa thuso yeo e ka ba wheelchair e ka ba eng ye le re le o ikwela gore o ka ba thusa ka yona
3: le re mola ba le dimolo le motho go dife
5: ko paledi molo a se a ra sa tlhare ba le pleke ya rena ke ka paledi molo mola multipurpose center ke center ya bana ba golofadi ke mo re tlo ba re direla moletlo wa rena gona wa go kitsebisha gore re gona
3: o le batheletse ba ile gore ba ka kgone go tla ba ka fitla a gone bothata le mema mang le mang gore abe gona ka letsetsi la masome pedi kgwedi yona ya June re le boga tlhase Sevelin mahlatsi le mahlongono lotlhe thuso re tshepa gore batshaletse ba rena ba tla le fa yona e tla ba gona re le boga re mahlatsi le mahlongono
2: age re le boga re tloga re le boga ka nnete shiriwe magagesho a re phalaleng a re thushaneng ge mabaka a le fela jwale re ya le boga re ka le boga go kwa gore le ile la gona go thushana le bomme Evelyn Meso ka ga foundation e botse e leng gore ka nnete e tlo thusa bana ba gabo rena ba ba phelang ka bogolofadi e re ke le someting ke nako re go bone re o kwa ditaba tsa area le someting.

0: 지금 마 베이비 지가 요 아지 미카사 바로 지금 마 베이비 기라브산노 지금 마 베이비 오지가 오지가 감미레 감오가 아아 유 ai mara khona wina go bose bana
1: ke re na ba
0: ke re na ba ba le batho ba se go dong wina ka botla ka bo a tlhokola pelo
1: ba tswana gana go re ano gana ke tsaba ba me di ba ba raro
0: ba upalelwa ke awa re la le lena
1: ba ba iphalla le ke nna nna o
0: awa re la le lena mara go wina go bose mara ba nyana mo la tshereko shetsa go Bob Marley and the Wailers ba re is this love that I'm feeling yo ya wa zore ke mmino o mobose wa reggae ga bale me sese re ke lesometshela fela go tswa go yona e re ela e re ya lesometse kana mogashi wa rena ke o ratile ke kana kere wa reggae
1: wa reggae
0: ga le berena na gore bagashi ba reggae le bona ba ne le di-dreadlocks o ratile ke mmotse a ne di-dreadlocks
1: ke le mogile tabe nngwe ya gore lenane go ka leba le lona wa le kgoramela bjalo a e sekgale
0: o rara re ka bona o ratile a thoma go
1: dirakobota nnete o ta e bona
0: di-dreadlocks ke ja banna se ja basadi ka kwa rastafarism e e le gore ke e bone ga botse a ke tsebe ke ne ke no seba ai a re se ka rabola tse re sa di tsebeng epe re ya ba rata ba rastafarism le mmino o ba o opelang re ya o rata re o kwa bose e le ruri magashe re tlo ya karolwane ya rena karolwane ya go lo iketla ra dula ka fa se ya metlhala re bolela ja mo motseng tla le jone tlhabiro
1: nare re bolela ka ditaba tse e le gore di a diragala matšatšing a bjalo re šeditše taba ya go thwe go ya ka dinyakisiso taba ya tlhalano e ya tiile le go feta pele re botsiša gore na modu wa taba ye ya tlhalano ke ofe ebile ka letlhakore le leng re a botsiša go eta ditse gore ge monna ga a ka thoma a hwetsa e le gore o ba le ba ka lekgwafaneng o ba le metlabo ka lentsi le leng ba re bjalo o ka re go bonolo kudu go batho ba basadi go swarela eupša go banna ga go boima go banna go ka swarela pele re a botsiša gorena ge e le gore monna wa gago ba mosadi wa gago o kgweditse o le motlabo nna taba e ba bonolo gore le ka swarelana ditaba di a re tlhenkge ra pholosa taba ye ya tlhalano go a kgonega ee goba ge o mokgweditse namiile gore gore a go sa loka selo
0: le ge ka dula mmogo le ka kgona go tshepagalelana gape o ka kgona go
1: tshepa
0: wa buša tshepo ela

0: sa kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Ke le boga Timi le Brad ba theletse thobela magarang ga tsona ka iriela somipedi go akaretsa gore monyakishishe mogolo wa lekala la di Hawks ka province ya KwaZulu-Natal kwaze kwa Kesibia o gopetse gore a hlalose kamano ya gagwe le go tsewa ga di go batse ja dikilograma tsa magolo 514 tsa cocaine gas ipka ispingo ka kgwedi ya June ngwaga wa 2020. Tsoko ya batho ba bararo ba balatofatswa go ka bogodu polaseng ya President Cyril Ramaphosa ka Belabela e gare tswela pele ka gore tshekong ya selete ya modimo le ka Limpopo. Mogononelo wa mongwaga le somesenyane go letetse gore a tswelele pele ga gore tshoka magistrata wa Roodepoort le gono malebana le molato wa go amana le polao ya mošimane wa mongwaga le someseswai. Ditaba ka botlalo ka iri ya lesomepedi, ke a leboga.
2: Setso o ye masomepedi senyane fela go ya gona riela e riale somepedi
3: bele re ya ka kua mamelodi ka kua re go kopana le Dr. Mapale a re botse gore nae ka bae le gore ka ge modiri o thomile mola pijaneng mola nae ka bae le gore gone bea le ditiragalo tse e le gore di a dirwa gona ka kua mamelodi ke dife Dr. Mapale re a le tamiša re sa buša re tamiša re awi
2: Dr. Mapale
3: ya motho a seta sa go phadi mathabeng morutiro le lesudi o ka re thuša ra e kopantšha
2: re tla kopana le bone nako efe goba efe e leng gore o tla le bone re tla kopana le bone motlho mongwe ge modimo a ratile o tsereba le kgone le reoma le moruti a kere modimo dio gabola a sa fetse ge modimo a ratile re tlo kgona go bolela le bo Dr. Mapale.

0: FSPO e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Etla Hyperland le kgone go mo seketse tšhelete ya gago. Go etsa 750 grams Ray Coffee ka 124.99, 1 kg Supreme Peanut Butter 34.99, 1 kg 7 AM Cornflakes 29.99, Twin Saver Tissue 18 ka 79.99, 2 kg Omo Washing Powder 44.99 fela. Re polokwane gaotse le City Center Taxi Rank, Mokopane Plaza le Lephalele Marula Mile. Hyperland, the best price guaranteed in your land.
2: Bo consult George Matlagane re thusa ka go insure kolo ya gago le gae kgwebo ka insurance ya nako e kopana yeo e tshepagalago go thoma ka bogodu le go thuta go ya go tshenyo ya ledimo mollo go thuthupa ga kizara le tshenyo ya kotsi ditshenyegelelo tseo di sa letelwago di ka go bitsa masheleng a mantsi kudu e re go thuse leletsa 015-297-0725 goba WhatsApp mo go 071-710-3055 consult George Matlagane protecting what matters most.
3: Vicky,
4: ne dira le boga mashamaite motshetsa tshobela FM ke sa o temisha le go lotsa go tswa gona ka fa euphoria mo ile gore go botsa nete di gare di a gatlampana ke fetsa o bogela mola le mola go tswa meleting e fapanego ba le gare ba ya o dimo ditswerere dina le tsana tsa papa dia golofo ba hita papa ba hita khoile gore tle gone o tseba le gore na golofo e libile mo kae re gona ka fa euphoria motshetsa tshobela FM re lebeletse letsatsi le la papa di ya golofo la yena George Matlagane pele tla ke go botse mo gausi le nna fa ke setswerere matlho a di bona banna ba ile gore ba nyaka naga ya o tlhabologa banna ba ile gore ba nyaka ba magarebe le bashimane masoana ba ile gore ba tlhabologile ba tseba le go kushisha tse ile gore ba se dira ge re tla motabeng ya baswa aba lebelele morago le gatelo pele ya bona ke bolela ka mang fa ke sa bolele ka bo Dr. Serobi Maja ke na le bona ma ke be ke sa swaela ke sa ba sirisha fa ke le na le ra le ke na tshevela doctor le kae ga ka
5: re bona le kae
4: re re bona kudu kudu
5: na ke ra lo ya hore ke khale e ka ta thamaga ke di tswere ke di tlhagatsa ke gotse
4: ke khale ke ka fa ile hore le na re na nu jwa le re gata re gato ba ke ka le bakala gore re gata mola lena le bego le gati le gona
5: ke tshwanela
4: ra itumela e bile ra le boga seo pele ga le tshe ke le logolo ntate Maja ngaka le tshe le ke le logolo le le gore mang le mang o nyaka go ba karolo ya letsatsi le ikwa byang go ba karolo ya letsatsi le logolo la golofo ka George Matlagane
5: ke thabile ka kudu gore re be gona mologolo
4: ya
5: re tlogele go tlharile mekgaditswane re patlame ka fatsa ga metlhare kwa gae re le le le tshele le tshaba le le sobela le khono wa bona re police dieta re tshele di out
4: le botse
5: re botse re tle fa
4: e bile le botse fela le fetola maphelo a batho
5: e se murere aga taba e kholwewe
4: ne ke nnete le kwa byang go ba letse ya karolo le tjatjing le le go
5: a go ke re ke tsinne ka kulukulu ke no hloka go monke ke se ke hlabile
4: malo
5: tsa tsile ke le go lukulu mo pelong lwa rena le mo centering ya rena ke tsa tsile le go lukulu real
4: ka nete botlhoka bya go ikgokaganya le community le tshaba sa rena se le go re phela le sona ke bofe le go ikamantsha le maphelo a ile gore a gona mo maphelong a ba ile gore re phela le bona
5: gore ka ntle le rena dithamaga gore re tsee karolo mo tabeng tse tsa baswa ba rena ba tlo o timela pele ge re na le bona re sepela le bona re ba laetsa gore dilo tse di santse go diriwa jwang re bona go tla ba le mogola o mogolokulu go setšhaba sa rena go bana ba rena ba o etlo go ba bakgalabjo le bakgekolo ka moso le masogana so re santse re be kgausi le bona re kgone go bontšhana tsela le bona ga botse
4: aha ke rata potsiso engwe sekeno fela ke rata go botsiša batho kudu ere setse re bolela ka papadi ya golf ke a lekwa ge ke bolale lena gafetša le fela le rialo le re go tswa mogatlhong wa rena Serobi Maja Community Youth Development Center mo e leng gore baswa ba gola gona fao le go kgwetsa tlhabologo le reng tate Maja go ntlha ya gore baswa kudu re lebeletse rena batho baso re go ikgokaganya le papadi ya golf o kgwetsa batho ba re aowa papadi ya golf ke a ba e rileng
5: ga se nnete ba tla tswa fa ba re ke ya ba e rileng ga go ne therešo fao papadi ya golf ke ya mang le mang and baswa ba rena ba santse gore ba tsene fase ba

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Dr. Moloko Mashamaiteke ya leboga ba theletše thobela magareng ga tsona ka iri ya pele go akaretswa tša gore lekala la sepodisa sa Aforika Borwa le netefaditše gore akwa ga bahlankedi ba mmalwa malebana le kamano ya tshepidišo ya thendara ya khamphane ya Medicare 24. Tsheko ya batho ba bararo ba ba latofatšago ka bogodu polaseng ya Poresidente Cyril Ramaphosa ka belabela e gare tswela pele ka gore tshekong ya selete ya Modimo le ka Limpopo. Maphodisa ka porobenseng ya KwaZulu-Natal a golegile monna molatong wa go baka mo nonageng ka tsela yeo e sego molaong. Ditaba ka botlalo ka iri ya pele ke ya leboga.
2: Ke nna ke dike kana mo lekgotla phetisi wa kgoro ya Limpopo ya temo le tlhabollo ya metse magaeng. Re le kgoro re rulagantse e bile re tsene fase go matlafatsa lesolo go parara la go tlhabela di ruwa kgatlhanong le bolwetse bja tlhako le molomo. Le go fedisa go keka ga twatjie. Re dira se ka go tlhabela le ruwa go latela melao yeo e tseneletsego ya go akaretsa lenane o taolo la tshepidiso ya tsa maphelo a di ruwa. Lesolo le la go tlhabela di ruwa ke kgato ya go thibela go felelwa ke le ruwa re le setšhaba. O tshireletsa kgolo ya ikonomi ya naga. Polokego ya dijo le tlhologo ya mešomo nageng ya ga borena. Fao re dira boipiletso go badudi go šomišana mmogo le setlhopha sa batlhankedi ba tša maphelo a maruo ditukologong tša ga bo bona tša kgoro ya tša temo go netefatša gore leruo la bona le a tlhabelwa. Go tlhabela leruo ke mahala-hala mmogo re tla fediša go fetela ga bolwetse bja tlhako le molomo.
3: Kgoro ya temo le tlhabollo ya metsemagaeng ka Limpopo ba matlafaditša lesolo la tlhabelo ya leruo kgatlhanong le bolwetse bja tlhako le molomo. Go hwetša ditaba ka botlalo e gokagantšhe le balemiši ba kgoro ba kgauswi le ga geno go ba o ka re ngwalela email go farmercare.greek.limpopo.gov o hwetša thušo.
0: O theleditše tabagolo mo go thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
4: Ya, technology ke a e tšhaba bagešo. Ga ke te ke na le Dr. Ngweši, Dr. Mapelle.
5: Thobela,
4: Dr. Re bosele re ra le ena mana, bosele re ra le ena monetho ka baka la gore nnete e ke fetsa go bitsa batheletse ke gore thekenoloji nna ebile e kgona go kitima ka lebelo la le gadima e kwa le kgone bjale ka nako e re ka provenceng ya Gauteng ka mmamelodi ka kgausi le Pretoria. Mbore botse Dr. Mapalle gorena o bona eng ka moo go direga eng o re utswetse ka tsebe man.
5: A ke go leboge mokone ke rape kodumise le batheletse ba tabagolo ke re go wena ke re o tloga o founile ka nako ya maleba re ka mono sekolong se se bitswa gore ke Agnes T Primary School ka Mamelodi West ka mono Tshwane bela ka go shula editse mokone le kgono ka mono go na le setlhopha sa barutwana ba ile gore ba fitile ka mo sekolong se sa Agnes Chidi ke barutwana ba maloba ba ile gore go ke ba ipopile setlhopha ba ipitsa Agnes Chidi Alumni Group. Setlhopha se akaretsa le Dr. Tabane o ile gore go ke ngaka ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns dingkgwetse tsa kontinente ya Afrika ba ithaopile go aga lepatlelwana leo re le bitswang gore ke five a side tough ka leleme la seeng mokone mo e le gore go raloka baraloki ba e le gore ka batlhano kafa le kafa bjalo lepatlelwana le agilwe ka mo sekolong se go tlisa tlhotlhoetso mo go barutwana ba sekolo se sa Agnes Chidi.
4: O dia dilo di dintšhi e le gore ga botsebotse kwa tseba le thomile Mapalle goba motlho mongwe le sa beakanya gore dilo di te di kgone go tloga ga botse.
5: Re thomile mokone ke ka fa o kere o fodile ka nako a maleba ka lebaka la gore re napile le bulwa semmuso ge ke bolela le wena fa ebe ba gore ke katakatile gannyane ba gona baraloki ba maloba go akaretsa Thula Sizwe Juju Mbuyane moraloki wa maloba wa setlhopha sa Orlando Pirates Jabu Motale le yena o gona ka mono Alfios Koma Busela mokapitele wa maloba wa Mamelodi Sundowns ba eteletse pele baduli ba ka mono Mamelodi ba tswele ka makatana mane go tlo bona bobotse bo e le gore go botsea karolo ka mo sekolong se sa Agnes Chidi.
4: O tla sekolo seo kere ke a se lebelele gore ebela ke sa a ke gopolo rena se mo kae sa gauswi leng e fela ke tseba dikolo tse dintšhiana ka mo Mamelodi e fela go fitlha lebake le bjale ke bo mang ba mmuso ba go bone o kare ba batamedi le bone.
5: Ba gona go tswa ka ofising ya Department of Basic Education ba gona baemedi go tswa ka ofising ya mayara wa Tshwane bjale o tla kgona go kwešiša gore nnete gona ba tswele ka bontšhi go tla go tlo thekga le go tlo bona le go tlo tlhatsela mabotse a e le gore go a direga ka fano Mamelodi.
4: Ntho ngwe nkgatlhang ke gore o boletse gore batho ka moka bontsi jwa ba tseneng mouwe ke bona ba kopaneng ba re banna re kile ra tsena mo sekolong sa Agnes Chidi a re yeng re bone gorena sekolo se re ka se se tsoše na sa feleletsa se le ka mogore se re se nyakago ka gona.
5: ne tona ke taba e botse botse kudu ke ka fa o kereng go wena mokoni kere ke bo ithaupi go ile gore go bua thokagala dinageng ka mokana ga tsona ke bo thaipu thaipu go ile gore go ge batho ba ba ipetala fatla ka se ile gore go ba fitile go tsona ba ipetala fatla ka sekolo go yetsa batho ba ile gore ba ipule stopa ka kafano sekolo se tsa Agnes Chidi Primary School ke tsa ba di botse go pola mokoni gore ge ba kgona go dira botse bo ka go tswa go ithaupong se se a laetsa gore ba tloga ba leboga thuto e le gore ba ikhumane mo sekolong se
4: ke nyaka gore motheletsi o mongwe o na le motheletsi o mongwe o rata kudu ke nyaka gore a theleditse gone bjale ge e ka ba o theleditse a re maphalela a ka bolela selo se o direng mpotse e ke ruma le wena maphalela re ya go raloka setlhopha sa Mexico
5: ya
4: re tla o betsa batuka
5: mokone a go botse sekgoba sa gore robe se utuke se gona ka lebaka la gore bararaloko ba ile gore ba kgethile go emela bafana bafana ba ile gore ba ile ka kwanaga ya Mexico bontsi ba bona ke bararaloko ba ile gore go ba tswelela bararaloko a ga botse ditlhopheng tsa bona bararaloko ba setlhopha sa Orlando Pirates ba fentse mogopo wa leake bararaloko ba Mamelodi Sundowns ba gona ka fale ba fentse mogopo wa CAF Champions League jalo tla kgona go kwešiša gore ge re etela ka leleme re re it's a bunch of winning players ba ile gore go ba ile ka fale bjalo kgatlhalo nago ya Mexico le tshe gore re ka tswa re shuma ga botse e fela sontse ba fala ba fala ba go tshe gore go thulana le setlhopa ba re lo ba le semete e fela ba tla ba le gore go ba tsholetse ka tshego ya ba didi ba kana ga ya Mexico ke papadi ya mathomo ya go bula tournament ye la ya sebana sala fase
4: a palla ke le bogile go rubola la lona doctor
5: go la ba nna mgone
6: mafelelo a beke ye re le thobela FM re tlabe re leboga modimo le go modumisa gore fihlisa mengwageng e masometsela tsela ka le morena la Super June 2026 thobela FM e tla etela motse wa botoka matseke kgausi le sekolo sa mautse ka holong ya setšhaba mo re tlabe go re iša ditebogo ka dithapelo le kereke tsa apostolo tsa go fapana-fapana gore re leboga ge o re fihlisitse fa lenaneo la a re tumise morena ka moruti Ronely suit letla gasha gona fa o thwi ka iria se swa imiso etla wipsine le bagashi ba gago ba o ratang Augustine Dipofa KV Mashego Mkhadi Matlebyane Nati Kubyana Bretwin Munyamane Happy Mokwatedi o ratile ke kana mo leboge madiga etla re re Ebeneza #TravelFM 66
0: Tobel FM mo shata wa tsebolo boithabisho mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba thwalago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa Tobel FM mo shata wa tsebolo boithabisho
7: Tsena le papadi e botse ya Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala go reka ka 650 go diriswa tse tharo tse ikgethilweng tsa go tshwana le 120 gram Simba Potato Chips reka tse pedi ka 34 rand fela o boloke 10 rand le 8 kg Spa Wolf Dog Food ka ntle le puppy range ka 149.99 o boloke 80 rand dintswela ka dikgorabekeleng a Spa le di Spa Spa tse ikgethilweng Mpumalanga le Limpopo o thoma ka di 25 May go fihla ka di 7 June 2026 le stoko sa le gona
8: Nsangabesa Family Assurance e buile gape e re ka 270 rand fela ka kgwedi o ngwadisa batho ba le 10 gomme wa bolokelwa ka casket ya mabaibai wa hwetsa kgomo ya go nona le mašeleng a go reka tsa go ja re leletse mo go 084-241-7612 re ngwadisitse le FSP nomoro ya rena ke 46076 Nsangabesa Family Assurance re gona go go thusa nakong ye boima
9: Ke big red sale ga OK Furniture. Ka di ticket tsa go sa phalwe go fitlhela ka di 7 tsa June. Khwetsa t-shirt 2 piece Chase Lounge Suite ka 5990 o seketsa 2009. Go ba we khwetsa 43 inch full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. O mo we khumana le Birkin fixed wall mount bracket ya boleng bia 199.99 mahala. Ke ticket ya 1009. Big red sale. Ka lebenkeleng le online. Ga OK Furniture fela.
0: Gaulori ibile gaufuwe akumana leo a thobele FM mošate wa tsebole boithabišo
4: yela ga e ke le boditse magagešo ka re la le kgonne ka sesepele ka mokgole le tswaetseng ka gone e reng ke le botse re kwele lephethe ge a bontšha taba ya gore bjale gona ba tsena ka tenteng ka kua go kgosigadi mmasurumole ke le botsa nnete a re boeleleng go bona re ko gona go diregaeng hebet
10: bone
4: a ga bona
10: ba la mo go ditlogile o tla le mo gore mokone ka gere le mabunga gotse le ka ba phoso e golo gere ka se bontshe gore beng ba mabua a ga se ba gona ka mo motseng wa masumule phaka kana ka mo phokwane jwale ke na le ba o ba re tago ba mo shape ke bola ka gosigadi gosigolo ka kebe bjang wa marota ka kua motseng wa motlaletsi ke tlapogadi ya phatlhe wa thulane thulane ke yena balengkwana mo gomme ke ya go gopela gore nke ba ba amogele ka seleto jale ka ge pelenyaneng ke paletse ko go bontshe gore ba gona o seke wa lebala gore a ke sepele ke nnosimkone ke setalene tate Isaac Matšhida Matšhia Mamabolo mogao maredi o ka sente bofa le gona gana ka fa motseng wa Phokwane monga ka ka letamiše ebile ke gopela letamiše le batsetsi wa botse ba tswele fela ke se batla go omoke go meke ba rete ba teleji le ena mogashi ke bontshe ka mašama ito ka mašama ite go nna ntse go go ya ntse le golo ga se batla go ke bontshe wana mo gore re na le ena mma gore na se tapoga ya phasha ba uba le ka tsile le golo la bopedi le ka tsile le golo la marota yena transfala yena tsukunelente yena le kwebete go tshe khule bo pedi go tsama ga di ba jo bogolo ya le bepe go tshe ga di ba jo bogolo ya le kwe go bua mo tsaka moro le mo kwa mo se butse sa di mo so le mahebo se na ga di le magolo ya tuwa tse o bua phoko o bua phoko ana ma jo ba ba ga ba go ka ma pedi ya matlapang go ma ya tshilwane kwa mo ke tsa go tonga na di mo le stadi se ba se ka go ra phola ngwa to ba pedi ba ma mo no go ma na tsa gala ga sa ma rumo o re nna ga ke shu a re le go farila go sengwa wa mangana mo gora wa tshwile mahlaka ba re go tshwile mo gora go selemo sa mora koma o re koma ga ditshabela tabile madikadikana ditshabela mosepe mokoni ke bana ma tsaola le dimo go huba matlanyana go tsotlwa ya tabane ke le dimo le tshuma ba thona ga ka mphaga le kopo sa lebelela ka koshi le botsa la mashinya ba 2020 le tlo tsaka molomo ke khomo e tshumana kwa khalang tlola ma kwa khalang tlola marumo ke se buša mokgotsi ya go se thele ka moletlane ke thulare ke ngwana kgosi ya sekukune thulare ke ngwana kgosi ya sekukune sa malema kwa kgosi wa mošila manyama wa mašila ga tšea bongwakwana wa mašila ga tšea ka lekopelo mongwaka ke a leboga olere ka gore batho ba sae kwale ke le botsele wena ge o kepitša gore kele mang o ketela ke senamela ke seale ka ga fela a sa birwa ke seale kukuta tsata go mokone o ka kgona go kwa gore mogalajo e selotese se mo mading ga se nagane ga tereta se no sepela le madi a gagwe tla ko go leboka mokone a ntshe digolo ko go bontshe fa gone nnete gona jala re thomile go a kgatlampana mokete o tswela pele ke tano fele ke boa go lena ka nako e santumelo mošhape
4: ke lebogile ke lebogile o tshelete thobela FM ya le gotla gatswe la Aforika Borwa tshwana moo
11: mokwana e mmethamolotsong
12: jole o theleditše thobela FM go kwa ka dipapadi tša mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026
13: o tloga ka la 11 June go fitlha ka la 19 July o thoma ka papadi ya Bafana Bafana le Mexico go fitlha go magaolagang wena go 87.6 go fitlha go 92.1 FM gotlhe mo o leng gona
12: all of us all in kaofela
13: tobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
4: ke nne ke magage šušibe bathametsetso ya lesomešupa go ya go iri ya pele ke le bota nneteng nnete ngwe ke nyaka go le bojana ke gore magage se ka mokgwa re thomileng ka gona re le bontšhite re thoma mola gore dilo tsa rona re kano sepela ka mokgwa re tha re sepela ka gona le nyaka gape thobela FM e ketse ka mengwaga e masometshelatshela ke ka baga leo le bonago ge go bewa lekgoši ka gore rona re le bana ba ka mošhate le rona re ama ra ipatametša magagešo go se gopotso se sa go ketseka go bewa setulong ka kgoši kgoši ka kua kgošigadi masrumude re kwele magagešo gore le kgošigadi e le go tlhapoadi a phatha le yena gona ka kua ne tengwe ke gore le rena bela ka sealemoya re to ba re emaema lekwele gore ka sontega badišane ka rena ba tla ba ba le ka kua botlhokwa ka kua re leboga tseo ka moka tsona magagešo le lena batheletse re ya leboga re leboga go baga gona ga lena ke a tseba gore rona le letheleditše le ithina ka sealemoya se le bontšhago dilo ka mokgwa o di sepelang ka gona e re ke na le bontšha gore jalo ka e le la botlhano re fela re tlopa kwa le kwa re kwa lena go rena le reng ke no le lemoša gore ka bosupologo re ile ra re ge re thomalelaneo le ra boledišana le molaudi wa mananeo a thobela FM e le go mme Florina Sebola le mogashi wa maloba e le go tsheta ka sebele Jimmy L yo moteletele wa mothaloa e le ge re nyaka gore le kwešiše thobela FM gore na e thomile kae e ya kae e tswa kae e ya kae ka labobedi ke gopola ge re be re bolela ka komiti ya palamente eo e theilweng gore e te kgone go sekaseka tshepidišo ya karolo ele ya masomesesaesenyane ya molaotheo mabapi le taba ya phalaphala ka gore palamente kgethile yona komiti e ebile ba kgethile le modula studio magašile gana bjale ka modula studio wa komiti e gona mo oirile ra boledišana le Dr. Sebake gore a re botse gonna o di bona bjang ka laboraro maserata mogolo wa kwa gafontein ka tikologong ya mpumalanga e le go tule tutongene o rotse modiro magagešobekeng ye e fetilego le ge komišene ya bommaserata e le gare e mo nyakišiša kudu ka mokgwa wo a swerego molato wa rakgwebo wa go tuma joe ferrare sebanyone ka gona gomme advocate puti manamela ke yena ile a re tshopetša taba ye gore re kgone go kwa gona e foka e ya kae maabana maabane bane re a tlhaathile botlhatse bja lephodisa legolwane e lego Carl Sander yo maAforika Borwa a ile a kgobaketša mašheleng kekile ba re tšhelete yona e fitlhile seripagare sa million e tse e le ge ba banyaka morekela motšhini wa kofi ka baka la go dio bolela dinnetse tša di boletše magagešo tabe ebe e direya ka kua matlhanga ka kua maabane re ra re boledišane le professor rakubu e lego setsibi sa ditaba tša go amana le bosenyi o re bontšhe ka mokgwa o taba e leng ka gona re batho ba setlile tshwarwa batho ba setlile tshwara lekone le kgone re kwele magagešo ge re bolela le re bolela ka gore major general General Shibiri o rakilwe mošomo magagešo ba ba kaenyana ba setse ba sa emišitše le bakanyana mešomong ya bona o ka kgona go bona gore e phuthulwa ka sebopong mang magagešo age le lengwe tabaše magagešo lesolo le le tlhotlheleditsweng ke tona ya dipapadi bokgabo le setso e le go Gaten McKenzie yo a tlhotlheletša go maAforika Borwa ka moka gona gore banna bonang ka mala botlhano aparang dikipa tša bafana bafana le mebala ya naga ye gore e be maikemišetšo a o bontšha gore re thega setopa se le ge ba se gona re kile ra edia tabe ka 2010 e le ge dipapadi di be di tlile mo go rena mo tabe o re kgatlhile kudu magagešo ba re ka le mala botlhano tše re di apereng tše re dilo di lesanyana re apare tša dipapadi re kgone go tlhotlheletša setlhopha le ge se le ka kua Mexico ke nyaka go leboga badišane ka nna sejamoletša ke leboge gape le Dr. Maphalle ke leboge gape le Herbert Sello ka kua Phokwane ka kua ka mokgwa ba ile ba re fa ditaba ka gona e betha metsotso ye lesome pedi bjale go ya go iri ya bokae re dibile bo iri ya pele ke nyaka gore pele ga ge motho mong ka netopa ba babedi ba bararo ke te ke boe go lena ka tsela
14: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya bela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase gomme wa amogela ditirelo tša semolao go fitlha go 745,000 rands re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rands tsenela lehono SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
15: Duma weekend ga Shoprite mo matšatšing a mararo fela o ka swipe gomme o sekete gore ntšhona ka tšeo di sa phalwego ge o reka di-value packe difo ba di fetše pedi tša maleri a Huggies Dry Comfort ka 199 rand o seketše 100 rand 5 kg ya snowflake cake wheat flour ka 49.99 fela

0: ya 29.99 o sekete 15 rand dintlona ka tshedi go tshela go tloa ka la botlhano la di 5 tsa June go fitla ka Sontaga ga sa di 7 tsa June ga Shoprite fela
1: a yalo re yalo
2: Tewele fama kitika mingore masumetela tila rapele kwedi ya baswa. Gati lagalo tui ya mine wa gospel ka kucho maledi. Onyaka rubaka rulo ya mkituko wo. Masijika dike. Kala lasumeswa ijune lina no lela ibalina. Leta bila gashweke na mangogo baby. Kina li kucho maledi tila galo tui. Mwye. Iba kwana wibisine ka tewele fama. Pagase koba sa madulo kwana vele vyali. Kakurumela email kumu khapami ml at sabc.co.za. Kuba ngwasheng ME01 at sabc. co.za re romela email o ka nngwala fela se khutjo maleti wa romela go mogaphame ml@sabc.co.za go bangwa sheng ME01@sabc.co.za le tshele mafelelo la go romela meleti ya go phaka segoba ke le lesemetsela juna sidiba ke sa motlapele thobele fm e kete ka mengwa ga ye masumetsela tsela le khutjo maleti
3: sokolora
4: Kele di cheta bagolo mo thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
5: Ke go lobaba go bala le sa tshwile re bana. Le nna le le tlabala a fela sinke e ba re bole di shabana. Re nya go le bole di shabathile tse bona ke lena ke di fitse mo tlhomongwe le bone go ditantse shedi ya lena mo bikinye ka mokalo na re duma go kwa kudu maikuto a lena magare tsho ka taba tse o ditantse shedi. Re thomile e bile le a bona re ketse ka matswalo a session sim a mengwa ga e masometsela tsela. Mothile jwa mathomoshum. Ra amogela mothile judumela.
6: Dr. Mashamaite le ora tshobela le kae?
5: Re bona rra le na mogadi.
6: Rona. Ya go ga shedi nna mo nna ke o hola a species se holo sa tsya le moya sa tshobela FM.
5: Station
6: zero. Yona e go rile shedi. Na sa putisho tsa tsya le moya ya maloba ke rata o ka re di tshontsho tse di gautjela tsa kwa. O mpotse ngwana mtswala gore o ka re di ka bolo.
5: O ya.
6: O ka re ba ka di busha ba dira loka ka bo la morena.
5: Hey, what's okay? Wa re se go bona ba bangwe mo di khukana jale ha ba re khopela re a locha.
6: Ba re ba sa maitse re ri tsina gore o dutse ka tsakeng o bune tshe wa ile dzawa man be re kwa botse ka ditshwantse tshe di ga o bo putito man yo yo ni tlhobo tlhobo.
7: Taba ya Mamelodi Sundowns go thopa mogopo wa CAF Champions League o bo ka re ke toro ntate Mashamaite jwa le se se leng gona e sa fotswela pele e sa ino go ga tshedi wa kitikiwa e bile di bapaitse ding tsa tsona tsa tsona tlhopa tse ba tlabe ba ile go thusa tlhopa sa bafana bafana a tlhakane le ba Orlando Pirates le ba go tswa tlhopeng tse dingwe go tlhagane yo ba yo phatla Mexico
5: ga bo yona ke tabeng ntata ka mang jwa mangwe ke nka le buitse buitse ke buitse maphalle gore na o nagana gore mo papa ni ya mathomothomo re o shoma jwa
7: papa ya mathomothomo ke bona o ka re tla re feta ka tshwane ntata Mashamaite ka go bana combination e leng gona ya bo mofokeng le bo mbokazi le bo opri mujiba le bo tebogo mokwena ba ile di tshupa ka go bana go yenkuwa ba ile o bontsha batho ba le gore go South Africa gona le team e le gore e tsere bo mampudi ya continent ya Africa ya le ska la pele re tsela fase ke bona ba ile o thopa ka jepeji go eteng tata Mashamaite
5: ke le boile go rubela channel rena le bala ke le boile mara tsa ke le botse se tlhopa se sa rena sa naga go se lebelela botse o gona le mongwe gore re ka bala sebaka man re ka bala sebaka go lebelela ke group A e se ka mola go group A ke ka bagale le bona e le bona ba mathomba ba thomama o se ka le bala gore yona Mexico yim nkile ya ra re re bula dipapadi jela ja tsena sa le fast ka mo Peter ka kwa ka 2010 simple tsa malala ba tantongwe ya makatsa batho ka moka a bona di setwa fase ya bontsha re Afrika borwa bana ka ba eta pele re betha setwa sa sa Mexico nete go gore mo grouping e gona le bo Mexico gona le bo Czech Republic gona le bo South Korea di tlopatsa nne ke di lebeletse a ke bone go re di a tshosa kudu ka ntle le bana Mexico ye e makete mo tshele jo mo shudu mela mo tshele tira a mogala thobela
3: ba sha ba eta bo gonne kae
5: rona le kae muruti
3: a wa re bona man
5: a ge
3: ya ke bona le bas a se le holo
5: a o ga ene
3: e ra sele go ruta pele tswa le ba ba hawe o gore ba fanya bogobe
5: morwa mo le ba kana nga na mphaka o ja go motsa magoa
3: ba e bona ta e munno la ba nna ya ya e dire se khare ka pelelo mba
5: e se mra ra le bo amruti re na le khulufela ya gore gopolo go pele ya lena re ta ipetsa ga ja gena go ntse ya gore go di ka mga re kete ka matswala a thobela FM ra o amogela motshele di dumela
8: na ga nda tenga sana e
5: nda di yale
8: le tsogole bo tsela tsogole bo
5: tsela re tsuile ba para lena
8: a nai ke tloge no le bo tsa fela ke le bo se ba khuka national phaka ga mo le sports sa ga bona sa dafuga police service mo shumo wa go bere ka ga ba ile swara ba tsoba go bola ba tsoba go khuka national phaka wa Mozambique re a ye o skora ja sponsor jo re itira matso ga mabedi
5: ke le bo ga le bo wa go dunda tedi ya o ta hopola gore motheletsi le ge ka nako ngwe le ka bona ka mapolisa a shuma kuna le mapolisa a mangwe le re ba ke mitshiritse go shuma le go shumela Afrika borwa le go shumela setshaba ka ka re go bona ge batho ba gona go bola batho ba ba o khwetsa ga botse kana ke nya Mozambique mutile jo ra u dumedi sa mutile jo thobela
8: le ka mogoni
5: re gona ra lena
8: na re gona point of tomorrow
5: ke o amogela monna gesho
8: na tabe mogoni ke bona go le tshedi mogoni ke tsa ba ya maloko a mathano mokoni ba ba khumane go tie shoro ba tsofala ka moka ba khapha setupo sa malema ba bana ga mokoni
5: a o bana ke ka ena bana ke ka eta be u mona maragala
8: dira ka le di re tsho go Harrismith mokoni
5: Harrismith
8: mokoni ke ga di go tie tsa mokoni mo ma tsiana na go di afeta mokoni ile ge maloko a mathano a lapa ba ba ne metse fatana se se tie mokoni pala ba maphelo ba capacity bo sa malembe bana ga mokoli e ka re ga ba ke tshete ke mko
5: a di lebo go mona ga se ke tabe engwe ya go tsha botlhoko e bona
8: ke tabe go sa botlhoko le mko ne re re go pala re batho ba ratang go sepela mko ba sepela ka sefatla sa se ke le ba fa mmene mko tabe mko a ba etuela ka gore ge di tsong tlo mko di dira ga mko di family ka maga mko mko ja e khonara ke tsa difatso fa se le re ba lo bile batho ba ba fetang ba ba di ba ba re mokone so ba thola itse go nne mokone
5: wa tsere maragala o di alo nkhopotsa bo mamogolo se se ya bomma ngile ga re kilo ba bona kwa mochemi kwa ba rana ba rena o tlile le mang ka re kitle le bana shiba ba re he lo bomma bona ke e ba le tle ga e ka re tle ga go le shema mo go le bile re tere le bontshe wena go lo ye ba ra go e ba ba mo ka moso ba tle ka pass ba le skala se pila ka ntle ga mogale la
8: ke nne de mo go re ba ska ka tla ga ona ka mo
5: ya le bo e tabe ke ya ga ga ntsha guru ke re ke tobo ntsha motho go lo ye ntsha ya re hore nanga ka litle ga yona ka mogale le le nna ba re ke le ga yona mamolo ba ra uwa ba ba ba je pass le ga se ka ntle ga mo ga ina nete ntwe ya ba dile re no le boga man ka mogolo re ngwalelang ka gona re no le boga le ka mogong le re thegang ka ona mananeo a rena ka moka wa tseba re no ba re palola ke go le tlhakantsha ka moka kana gona e tee wa tseba ra kgona go le goga ka moka ra ba le lena ka moka mananeo a rena ka moka wa tseba ra kgona go le tlhakantsha ka moka e ke re go le tlhakantsha setse ke no bolela le bao ba re ngwalelago mo dikgokaganong ja le yago o humana ka nako ngwe re palela ko godio bala melaetse ya lena ka baka la gore e le nako le kwele o na nako ya lekgono re esimisiba re thomile ka godio fofela go batheletsi ba bangwe ba rena batlhankedi ba rena ba re be gore ntse re bolela le bona magagesho tabe yo ke yona di leng gore re palole le go bala ye mengwa melaetsa ya lena ke bona Jeanette Mosia show yena ebile o kgonne o tsena go rena mokuma Mukumani Mutala, Kibona, Tekla Chauke, Franz Kove, Matrodi Makita, Puti Mabucha, Muchini, Muchini, Joe Mann, Kibona Joyce Mulogadi Mkwana, Kibona, Makwela Chipu, Kibona, Kimakwala, Makwala Chipu, Alan Mabucha, Paswane Paswane, banna ke batheletse ba bantsi bo Alex Lesiba bo Pancho Thamaga bo Clarice bo Albert Machete ka moka lena re a leboga bagešo re leboga kudu gore theletsa le go ba le rena kudukudu re lebeletse taba ya ka mokgomanano a rena a sepelang ka gona e re lebakeng le re e gomele mo re re e gomela mo rana maratsi a Bethany Raefa Boni Makgopa ka kua kantoro ya kgaswa ditaba ga a fetsa o tlo e fa mankoko

0: re dlala mabantsu la TKZ ke ne lengwe re wa e go gone belego e ba lena ya Thobela FM e le la bohlano le lengwe re bona Thobela FM e shishitse gore o ka se be le mengwe ga masometsela tsela ya ba mafelo a be ke bona phutha matsogo a a se segolo ke ga o ya mo lengwe re o memilwe gona ka baka la gore re tsebare ka phokwane re tlabere ya hebetwa ga selo gona ka mamile re tlabere tlo tsena Dr. Mapallo gona ka euphoria sija gona bona ya ba le gore ga re ya felela ke mo lengwe re re kwala kwa tsela go tseba gore wena o tseba gore ke kae mo lengwe re go tlabe go iwe gona kama talks le gona re haya yo re tla re le gona ke go matseka ke tsebona o tla bo le kae matseke le a wela kgopela re batho ba sekoko ka moka le ba mphakane le ba tameleng ya ka baka la gore ba bona thobela fa metla ba fihlile mo re tla re rapela re tla re leboga go dimo dimo re re o re gontshitse a se mang le mang a fihla mengwa ge masometsela tshela dumela thobela re a lotsa na ke mo gashe ke malela go thuma go busa sa go lele wa ka motjoletse ke Dr. Zen re sa sa mo go fhlela ka irile ya boraro dumela hle mona go isa fetse pele re tla re tsena ka phokwane
1: o go dinye ha re le ba le ba so ba ya ka go meshumo ba so ba ba so re go di kgwebo ba so ba ba thola go ba so ka bona re tlompha ba so ka moka ipse neng ka kgwedi ya baswa Thobela FM o shata what's up on the big time show

0: ka konsate wa mena wa ne hlolela a magistring se go tswa go chiko a ke tsebore go hlolela ga dira ke mosadi wa batho e fela ke le gore kolego she go tla botsa mong fela mafelo ngotla go shisha gore ra goreng ke ba supirishano re tswela go irele ya pele rena pero ye ke timele tui o habit wa ga sello go tswa ka phokwane re ke gore o fitlaga bjale go diragalang se ba ramoga di bo dumela
1: ke nna a tsoka se bona magoshi ke nna fela ke tatswa go menona le magoshi a le ba la tsi
0: khopela gore o no ke o no botsa bontate mokwena gore ke thintse le tolo ke a tamisha mongaka e ntamishe ja tlhwe wena
1: mang koko baby
0: ai le tsatsa le tsatsa ha betsa lise
1: ya go khamoga le ngwana go shi mang koko baby a mo go le motšeli tšwa ga go tsepeng ka mo go ba tšeli tšwa tšwa le FM go se mo le ngwana le kwile le go ile jamo sia le moye o bone e le kono gona ke go hlompa ba bo go shi ga masimile bona ka fa phokwane eh je tshe o kwene gore ke tsone hlapi e golo big fish eh ke bona ka mo president pe wa mogatsi wa magoshi eh ka mono Africa Borwa ke controller sa ka botsana ke go shimukwena ke bona bang ba jetire go pele jele go tsala ke le ba mmontsha mo tlenya nngwe ke na le khakanego ka le re tsi taba ona ke ka le ba kala ya le go mo re ke pe ka mo keto wa go bea go shiga go go shi e se go go shi go shi nna ka tamisha matheletsi go ja to mogolo go sa tlo tlo le go ithabisha ke ena go shi mo kwena re ke tamisha ba tshe ba ba go bara kao go du go feta tsekana ke re ke nne ke tsomme ka ona re tlo le FM ra le go isa re o ke tsika mo ra S66 ke nna ke ya la kerkan tlo wena re na re se re le go shi go sa tlo mogolo mo naka ke tshwa ka ke ona ne ke ka ba kala ngere re foma miswa go shi ga go ena le go shi so ba ta e tloga e le setso sa se gore ge mabu a botsitswe e di ena go shia ga sepitse bakgoma le bakgomana ba a dula ba lebelela gorena yo a batlago a sotla morapo for nakwana e nngwe ge ba sa lebošeletaba e tla ba mana gale ge le ka gopola ba go kgonagala gore bare a re bee rangwane a tlo a swere bothata ba gore rangwane ga a swere ga ke seturo se ya mokgomarena sa ana o tloga se ka digamola le dikatapila gore a tla tloga gore mongwa bo boša a tsena ya ba gore re ditharollo a e be gore re bee mmakgoši mmakgoši e le gore o kry-a bana se banyane yena o tla swarela ngwana gagwe gore ke be ena a tla tšhang setulo ka nako ee e fela gore setšhaba se tsebe gore go lebelele ga se samojano ga se tsenang botlhe baka se salona a re bieng o mongwe a tla swere ke ka baka le bowe go tshwana le gono mo re le ngwana ga masurumole mare mmakgoši a tsebise setšhaba gore ke ena a tla bang a swere setšhaba se ge ba mošate ba sabe taba tša bona gore yo a ka bang kgoši ya go ile ke tla ba mane ke ka baka leboe le gore mongwe a ka gore bo dikgošigadi ba bewa fela bona re le tseba gore bone phoko gone molao ba re ba fela ba lekola gore e ka ba sa se tlaga botse na sa ba ra go ke review ka lemo la lena le ile go sekolong ke ka baka leboe le gore mongwe a ka re bja go remišago mmakgoši setšhaba se mo tseba gore ebela gona o buša ka matshwanedi a dumeletswe ke rena ba contralesa a dumeletswe ke mmušo ka lebele se bakgoma le bakgomana ba ba mo mešhate se batla go mmonaka ga o ka dira gore go seko ga ba le ngwana wa mošimane mo go timamelelo ka matabetso tsa bogoši di dira jang re tswela tela ranya le timamelelo e nngwe goba yona ya le ngwana gadibe yoo a le ngwana a belego ke ba mošhate ke kgoši a ka bja setulong ya bakgoši bjena mongaka re phela nakong e le gore setšhaba sefe kapa sefe se na le tshepidiso ya bona e ba e latelang re setšhaba ba kwane ke raya bakgoma le bakgoma ba kgona gore ba re ka ge mmaorena e le gore o tlhokile mahlhadi goba le lesogane ba kgona gore a re lekeng re bone gore re ka se ye lona lapa le a tswang go lona goba le leng le leng gaufi le mo magoši a tswang gona ba bonyaka e nngwe timamololo gore a tla a sošela bale ka gore ba bangwe ba kgona go tse dinwe naka e le bone ga bongwa ntwa kaekae ba le dikgotsa ba lela gore yena yo e leng kgare le ena a no tšea setulo a tswele pele bothata e tsen ba gona fela gore ge e le gore ke tšea morodi yaka ke ena a tšea marako mo setšhabeng sa ga mathibela gore fa motlhatsa e tla ba gore ka se rere go ke succession sa ema a boe pele and-e yeo e tsošaya batho gore ba ne go batla gore le nna wanshwanela ka gore ga o le yo a lego nna ne le permanent ka go tloba dintso la gore ke le bjaga botse mongaka
0: I'm going to go to the house.
2: Go to the house.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Ke leboga mangkoko ba theletse thobela magaranga tsona ka ira bobedi go akaretsa gore lekala la tšeo ya thoto ya lekala la botšhotšhisi jwa bosetšhaba le lekala la di-Hawks ka provinceng ya Limpopo a hoditše taelo ya go tšea dithoto tša boleng jwa go feta milione ya diranta. Mokomišenara a komišeneng ya matlhanka o boditše monyakišiši mogolo wa lekala la di-Hawks gore o gopetswe go thuša ka molato wa go hwetswa ga diokobatši tša dikilograma tše 514 ka baka la gore o bea ka se botšiše dipotšišo. Lekala la ditirelo tša sephodisa sa Aforika Borwa le netefaditše go fegwa ga bahlankedi ba lona ba senyane malebana le tshepidišo ya tendera ya khamphane ya Medicare 24. Ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi. Ke a leboga.
2: Mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo, baswa bao ba swerego dikgwebo, baswa bao ba tholago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. Ipsileng ka kgwedi ya baswa, Thobela FM. Shut up, what's the boy, the boy, Tabby Shaw.

0: tsa maele mang 2 by 2 rhythmic element mme singa mso mpedi ne fela re ke la go irele ya bobedi oo na lona re tle ke dimela ka go a mamelo di re go re ka bela gore a Dr. Maphalle o di tsere ka sepopo go se sefe o go pula gore le sija gone ke kwa go la euphoria le ka pokwane re tlo no fela re boella gape re go gore ka bela re go diragalang ye leng re ra e dira gona pele morago ga se re tsena go Dr. Maphalle
1: San City, are you there?
2: Siakala mo Sun City. Iwile gape. Ita wichile ka festival ya Moswana Noshi kari 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Kere bona di gate. Tibula ka irobe di matapama. Wipsino ke mapapa.
3: Tota mshwaki. Kulichana. Elko. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh Youngstana Mafiki Zolo Lipoba Mwe Baba Nchi
2: I say can you feel it? The ticket video kwenchagala kwa ticket pro ka 350 rand the VIP 1750
1: Ziakala mo
2: Kiri Ziakala mo Sun City
4: a ke fetse go bolela ka phone ya me ke ka go bona ke tshepile bona go tshohle tseo di amang go rentwa ga smartphone se seswa phone ya me e bulela na le community ya me dibaka ge ne ba ya me ena le bothata ba pipe ya go dutla ke tsena go social media ya me ka bogela video ya gore e lokishiwa bjang ka ponyo ya lihlo mo kasi ya me ke tla be ke le setsebi ke sore smartphone ya me ya mabaibai wa tseba ge ke nagana gore go nyakega fela go ya ga accounts pep go ba phone ya me .co.za go na le dipeelano le wena apply because everything good becomes AM with Phoniam.
5: Phoniam.
6: Batseba go ile go ba le nako mo tsela ya go ya gae ebe e no ba tsela ka lena fela. Sekolong re rutwa ka fase ga mehlare. Re sa go le go kwa gore ba reng. O gametse o tla tla o litile le tjatji ka moka. O tya ka situ. Ka bona siama se fetoga. Tsela ya ba ye kopana go ithuta ga ba bonolo ga ile metsi tepeshi mo gausi
7: Radlenko re tega tswele pele go tle mo inyakegang go bane gatelo pele ya jaji ka jaji ke moko wa mishomo ya rena Glenco energizing today advancing tomorrow
8: ga go se sona o le mahlo a di bona o mmagonte gomme ke setsaka sa kgogo sa gauta se phure gago ditsekatšhepedi tša zinger wings le di-chips original bucket for one ya KFC ke ya mmagonte ka metlha
9: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonte ebile se latswega hwetša dunked bucket for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phure gago ditseka tše pedi tša dunked zinger wings le di-chips bjale ke moro wo ge
10: ke original bucket for one khatanong le dunked kheta karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo
11: gaolori ebile ga o fuwe akumananeo a thobele feo mošate wa tsebo le boithabišo
0: metsetsong e masome a mabedi re kela go irele ya bobedi go ebalene ya thobele feo bjalo ka gere go tshepišitša gore ka mmamelodi gona re a tsena mo e leng gore hwetša Dr. Maphalle ka sebele a napa re botsa gore go diragalang dog
12: dumeledumeaankokodumedisebatelee
0: go diragalang ka mmamelodi tlhebanna
12: re ka mmamelodi wankoko ke a tshepa go akwa le mašatwasetwana a bana ba sekolo sa ekneschid primary ka mmamelodi west ka monotshwane le kgone go tlhole go ketletswa go tsweletswa goba kere go bulwa lepatlelwana leo le bitswago five aside cup ke lepatlelwana le e le gore go bana ba ba sekolo ba tlo kgona go e kgantšha ka lona go tlo tsweletsa talente ya bona mo e le gore go matlhakore ka bobedi ga ona e ba baraloki ba batlhano ka mo le ka mo ke lepatlelwana le e le gore a ena pile ya ba la setswaedi lepatlelwana le e le gore le dirile ke barutswana ba maloba ba sekolo se ba ipopileng a tsaye tee ba ipitša ekness chidi alumni group ka fa gare ga bona go nna le ngaka o bitswa doctor tabane o e le gore go ke ngaka ya setlhopha mamelo di sundowns ka sesebaka
0: ee ya go a diragala ke dumela gore talente e tlo tswelela ka fao
12: e tsotsela kudu e bile ba memile le ba raloki ba khone ya maoto ba maloba o gona tshila tsi dzombuyane o raloki ka tsopensa ola do pirates o gona japi motalo raloki le tsopensa super sport united ali tsia skoma butela makapitana maloba wa tsopa sa mamelodi sundowns ga mole thabo ntse le yena ka makapitana maloba wa tsopa sa mamelodi sundowns ba tlile ka fano go tshutsumetsa bana ba go tshutsumetsa bana ba ba ka mona sekolo se sa Agnes Chidi primary school le ba dudi ba mamelodi ka kakaretso go ba bontsha gore wa tlhokagala gore bana ba banyane ba tshutsuetse ka mentle
0: go ba lebeletse bana ba ba ka mo Agnes Chidi doko go na le ba o dileng gore wa bona ra o akatsena go mamelodi sundowns o akatsena go Chiefs o akatsena go Pirates
12: a go botsa mangu go tsa sebaka ke bolela le wena yena ka bontsetse ga mmogo le tshula tsi dzombuyane ba gare ba neletsana ka kgwele ba re neletsana ga mmogo le bana ba Agnes Chidi ke bona talent e le gore o itletse ka mo sekolong
0: ah nena ra le boga ka bakala gore ke tshele botsitseleng di a diragala ka mo Agnes Chidi gona le sesong seleng gore ka nya gore ba tsheletse ba se kwepela ga gore ke dumela ka euphoria
12: tse go tsetsa mo motsheletsa ka tsela ba gore gara ska fela pelo gore re tshege bafana bafana ke la botlhano le le gore gore tshwanetse gore re apare mebala ya bafana bafana mebala me tsorolana le mala le metala re tsaka tsapa sa re ka bafana bafana se le gore go ke la botlhano le letsago ka re tshulana le naga ya Mexico
0: a dog ke go le bogatlhe
12: go le bogana
0: a gels me so fela re ke la go ire le ya bobedi a bone ke bone le bana ba dikolo ba pere bana gore ke ino ba bafana bafana ka mo bafana bafana ba ka mo e fela ge le gore tla bo sena mashelenga gore ka se ka bala gatelelo ya go nyaka go adima go ba go dira dikolo to ba re lesela sa gale selukile a pesa ngwano
2: ba so ke bo ka mo so bana ga ya rena tjolang pele go bulela ka molomo o tee go thushana ka dibaka ha mmogo le go eletjana ka tshe dikotse tobele fm mo shati wa tse

0: tlale na bo ngwana ea ere re boela gape ka euphoria se jisto ngwana dimela tle
1: dimela kugza liver tileji ka moka madume
0: o wa bring gar ke bone bone ba di ketiana ke bone ba ya batho ba go bontsha re ba papala golo
1: fa se ba lo di tsaba tseke dilo tsa ka ngwana wa lo tseba ga botse gore tseke dilo tsa ka le maemo a boso a ime ga botse mo gausi le nna ke na le se bapadi sa papadi ya golf ra kwana ke
0: ke o tshepa
1: ke na le se bapadi sa papadi ya golf le tsa jinela le hono ba tshe tsho tsela fa me ke sa locha magagesho di papadi ke tsa le tsa jila golf a tsa George Matlhagana GM a ke ne lo gore ne tefatsa gore ka nnete mo re thetho o tswe pele ka mo lebaleng la papadi ya golofo go tswa kantarong ya dipapatso le re boledišana fa le Ashley Rasebotsa re lebeletse kantoro ya dipapatso ya SABC bele se segolo fa bathetse ba thobela FM le rena bele ka SABC thobela FM re tlile go dira se sengwe le se sengwe go netefatsa gore bo mmakgwebo le borrakgwebo ba e leng gore ba gona mo dicompany go sa kgathale gore maemo ke afe re be le segwera le bona ke tshwera ke re bomberena Rasebotsa
2: le tswere ga botse se se sija
1: aha bile ke nya ka o kwa gore na ke eng sa le kwesha bosikudukudu gore lebe karolo ya se le go shoma le bo morena Matlhagane
2: se se sija le ba theleji ba thobela FM mo ya o feta re tate George Matlhagane a thoma kgwebo ya gagwe ya go ba independent gore mo broker wa ikemetsego o ile a re ke nyaka go shumisha papadi ya golf gore ke kgone go networka
1: ya
2: le go tsebana le go waga di relationships le di customer tsa rena le ba re nyakang gore ebe maloko go ba di customer tsa kgwebo ya rena. Re ile ra e bona e le kakanyo e kaone ra thoma morago gona kwa ngwaga ka ngwaga re ba le papadi e bona mo euphoria
1: yeah.
2: Yaanong ba ka nako ya COVID ra emanyana e fela re tswetse pele re bone ngwaga ya go feta re tloga go dipapadi tse masome tshela ra fitlha ngwaga go feta be rena papadi tse dipapadi tse masome seswai le nyaga re na le dipapadi tse legolo re bona e gola se thuša ka gore rena re le borakgwebo re le bašomi ba go tswa difemeng tsa go fapana-fapana le mmušo re kgona go šomiša nako ye mo golfong mo George Matlhagane golf day or golf ya ngwaga ka ngwaga go networka le go bolela le go bona ona re ka thuša bjang setšhaba re ka thuša bjang bana ba ba leng kwa bogomo kwa ore le bona ka tsete lengwe ba kgone ba ipone ba raloka golofo ore ba ikgwetse ba bereka dikantorong tse dikgolo e le di-brokera goba e le di-CEO tsa dikgwebo tse dikgolo taba ye tate Matlhagane a e dirileng a e no ba taba ya kgwebo fela e na le ka sekgowa ba re social and community impact
1: ya
2: a no tseya di-premium tsa batho fela o fela a di busetsa morago setšhabeng
1: ya o ba fa morago ka mantse mangwe le ra gore go a kgonagala gore dikgwebo bo mmakgwebo le borragwebo ba theleditseng kwa gae go a kgonagala gore le bona ba ka tla fa ba tla ba dira setswalle le bo mmakgwebo le borragwebo ba bangwe gore di-company tsa bona di kgone go gola a ke tsebe kokusa ka mo lesateng la gago ke a bona le gore o ka re tshwantse re ditabeng ke nyaka gore ke ba emise le tlo ntshwarela ke re entete Rasebotsa gore tle re kgone go tswela pele a re ditabeng kokusa ke na le polelo e ntšhi le bona ka baka la gore le rena re mo go tla o dira kgwerano le bo rragwebo le bo mmakgwebo ba bangwe gore SABC thobela FM e kgone go gola
0: re boya go lena ge fela ditaba di fela re tsena ka euphoria.

0: tabeng ja gajo
1: hey ke bo ya se pedi tang le tompa tompa
0: linyaga re kitika mngwe ma sole tsela tsela hashtag tobele fm 66
2: abona le ka euphoria re hashtag tobele fm 66 se jisto ngwana re buile re kopana le wena gape re botse gore ka bela gore go fitla ga bela go diragala
3: o fitla ga botse kokza ibile ke a bona le go kwa ka mongxo gore be le gona go nkga dipedi kwa le baleng la golf kwa ka ge le gore ba tloga ba betha go betha bana abana me ba ifodisha re tswela pele mo tshetso tshobela fm mo ile gore rena le bomrena rasbotsa ke Ashley rasbotsa ba ile gore go batswa kantorong ya di dipapatso sabc re lodishana fa le bona ibile se segolo re nyaka go batametsa gausi le rena motheletsi wa thobela fm re nyaka gore kgwebo yo ya gago le wena e kgone go gola e be maemong a godimo and tsa sebotsa a re tsweleng pele wesho e ke nyaka gore ke lebelele fa ke a tseba le gore le lena ge le lefale lena le ba bangwe ba le gore ke bommagwebo le borrakgwebo ba maemong a godimo ke nyaka re botse batheletsi kwa gae ba ile gore ba sa thoma dikgwebo tsa bona gore di kgone go gola le ba bangwe ba ile gore ba setse ba itlamana melelong a ile gore ba kwa o ka re ba gare ba sepela ga botse re ba fe tshwantse se sengwe se seswa sa go tsia kgwebo ya bona ya ba ba isa maemong a godimo ge le le gare le betha go ile ka kwa le kopana le ba bangwe ba ba sa letswa le gwetsa setswalle se seswa le dira setswalle se seswa seo se botlhokwa byang go ikgwarantsha le merero ya setšhaba go tshwana le tsona tse e le gore di dirilwe ke GM re lebeletse papadi ye ya golf
4: se se sija le batheletsi ka metla o le ragwebo o le magwebo o gwetsa di wa invitiwa dikeletso tsa go tla dikopanong tsa go fapana fapana e le ge o re o ile network e fela la go tsedintsi o boya o sa tshwara selo o sa tsebe gore na o tswela pele jwang papadi ya golf e thusa ka gore ge o ya o ile ba pala papadi ya golf o ba le tsebo ya gore o tla bomang ke bomang ba tla ba ralokang ka letsatsi leo wa bona gore na e ke lebeletse kgobo yaka le batho ba batlang ba le gona ko golfong kgobo yaka e ka golega jwang so ke ka mogotlo wa o tlo tsaya go sephetho sa gore ka masheleng a ka manyane a ke nang le ona ke tlo patela gore ke kgone go raloka ko papading ya golf for letšatši lela ka gore wa tseba gore go tlo ba le dipoelo a o no ya anogre a re ile netweka e fela gantsi netweke ya gona a e boe e na le di-results
3: go ntlha yona eo le reng go yo a theletseo ga bjalo a duma ge a e kwa nna le lena re bolela bjalo ke eng se e le go tshwantšha se dire gore a kgone go tseba le gore na okay ke bo mang ba batlabeng ba le gona fale ke bo morena mogale ke bo morena ra sebotsa ke bo morena matlhakgane bo jasmin ba tlabe ba le gona bile nna yaka company she motlho mongwe re dira di-tissue ke no fa motlhala bile koko warana bjang le bona ke ra gore gona mau ke magato afe a tshwanetse gore a dire
4: ge o le mmakgwebo o le rakgwebo ka sekgowa ba re o ba intentional dilo a di diege ka kotsi ore ka sekgowa ba re by accident ge ngwaga o thoma le mmakgwebo o le rakgwebo o tshwanetse o dile fase gore nna ngwaga o ore ngwaga e metlhano e tlao ke nyaka o tsea kgwebo yaka ke e godise go fitlha mola mara e fela ngwaga o ke nyako e godisa go fitlha mo ka gore nka se kgone o ke goga go fitlha ngwagang wa botlhano wa ke pusa gore kgwebo yaka e tsebege la mathomo o gopolole gore bareki ba tshwanetse gore ba tsebe ka kgwebo ya gago ge ba sa tsebe ka yona ba ka se tlo reka bareki tshwanetse ba tsebe ka dilo tse o di rekisago either ka ba di-service ore o rekisa marotho ore tse o di rekisago se sengwe ke gore o tshwanetse go tseba gore na ke bomang di-role model tsa gago mogwebo
3: o ke tlotlheletsa ka bomang
4: wa nyakisa gore na batho bao ba hwetsagala kae gantsi e ka ba ba hwetsagala ko di kopanong tsa boragwebo o tshwana le di Chamber of Commerce ba raloka golf wa thoma wa lebella gore e o na le golf ya company itseng ko Polokwane ko Euphoria wa re re ke ye ko ka gore batho ba ke ba tlhokang gore ba mentore gore ba nthuse gore ke ye pele nka ba hwetsa ko golfing yela.
3: All right. A re nameng re feleletse gona fa o kenya ka gore le mafelelo ba mo go rena bele ka SABC Thobela FM ba tla bjang
4: radio ke one of ke tsengwe sa di platform pele ka bula ka di social media tse di internet radio ke platform ya gale melaetsa ka moka dilo ka moka tse re di tsebago
3: e janne
4: ya gale janne
3: ya
4: re di kwa ka radio
3: aga
4: re o nyaka information ya o tshepagala
3: ya net
4: o ya radio radio ethe ina le batheletsi ba bantsi o feta ba lebelelang television ka hore he ke le ka sefatanageng ke theletsa radio he ke le ka gae ke theletsa radio re o nyaka hore o khone o re tabatsa ga o ditsebege radio e sa le platform e ka o thushang o re tabatsa ga o di fitlhe le fetlhile batho ba bantsi magaeng kgole kgole ka gore ge o shumisa social media nako nga one network ka kwa mara radio e fitla gotlhe di area le tsa di radio di fitla gotlhe mo
3: ra leboga a wa sepelang le boele le baleng le o raloka le tlamoletseng wa bokae gone bjale
4: gone bjale kilo ke referitse moletseng wa bo le semele metsoeme e seswai rea holding ya mathong
3: arawa re la kala tsamba tlhatse le mathlhono se se le go ditse dino nyana nyana
4: ah se se go le ke bophelo se se tsiya eh se se go le ke bophelo sa go pana le liya
3: le bala le byang
4: le bala go ara lokega
3: go ara lokega
4: eh go thoma go tlhela ga nyane eh awa
3: ra le boga mo tshetsa tshobela FM o kwele gore le gatlhego ya baraluki ya namelela ngwaga ka ngwaga ngwaga ngwe re mo ba palong ya baraluki ba le kgolo mo tshetsa tshobela FM ne tifatsa le gore wa re batamela ne tifatsa le gore o godisa kgwebo ya gago go ksa ra le boga ngwana
2: re go lebogile sejisto ngwana
0: Re ba maemo a pele ditabeng tsa tshedimoso le boithabiso ga re maswana eupša re borra badi ya ditabeng tsa gagwe
5: re gola o gole wena sebata sa radio tswelela o re fepe ka tsebo re tswelela o re fepe ka boithabiso
1: hey ke buya sepedi tlang le tompa
0: lenyaga

0: host Matalani Mogatla Momoleji Tsago Lebogang Tibela le ba bangwe ba ba ntshi Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
1: Ere na re tsena go eme mo mseng mo somama mabire go tswa go ire le boedi re tsena go tsapa ya ka le mangoko baby o go pole gore ka rone re go tsopolelang yona o ka ikhwetse ka botlalo gore go kaganya tsa Thobela FM go YouTube Thobela FM ya ka go tlefa wena no nya ka tsapa ya ka le mangoko baby tlo ikhwetse gona fao Dimelang dimelang tsebela ra locha le la botlhanong la le khone nna ke sa le mo go shamalela go tuma go buisa sa go lele ke mang koko baby dimelle ke go dumetse ka gara ga taba ya ka le mang koko baby le khone le a ke go sware tsheka ka pa hlebanna re a tseba gore ba se bana le

0: dumelang kanagalo ya rena le khono e bitswa toro ya morena lobu go miona engotse ke melodi ngomane a re itsineng ka yona tle ho ngwe kwa province ya Mpumalanga go be go na le lesoka la go tloelega mme morena Jack o be a goboketsa ditlhopha tse disa tsa go tloša bodutu e le ra thabisa baeng le batho ba gausi mo nageng ga tee ka ngwaga Jack o tla dira ditlhokolo e le ga a kgetha dibini diopedi le borametlae ke ge diphoofolo di nyaka go kgethwa le ankona ke re di ipheleleditse ge di dira ditiragatso mesong ka letsatsi la ditlhokolo diphoofolo ka moka di tsorile ka masa e le ge di itukiša gona fao nonyane e be e fofa-fofa e opela e re e ruthetsa le ntšu diphiri di be di opela ga botse-botse ebile direto ditonkana tsona he di be di bontšha bokgoni bja tsona bja go bina ke re phoofolo ye nngwe le ye nngwe e be e na le tshepo ya gore e tlo kgethwa ya ba setlhopha se seswa
1: morena lo kgane wena go dirang ka wena
0: mmutla o ile wa botsiša
1: o tlone o fetola mebala fela ga gona se se kgetha o ka seo
2: ga o a tshwanela go ba mo wena ga gona sa go ikgetha ka wena o ne o tlatsa palo fela
0: tlo o ile ya rialo e be e dirile koša ka mmago yona mme diphoofolo di be di nagana gore leobu le senya nako ka ge ebile le tsofetse leobu la batho eo ke toro ya gago e fela e le gore diphoofolo di bolela nnete e le gore nnete-nnete ke yo mogolo go ka phethagatsa toro ya gagwe he a sa re wa sepela ke ge morena Jack a bula mabati a holo gore batho ka moka ba tsene ka gae
3: aga tsenang ka moka ee ke nako ya gore lempontšho rena le tumile ka eng le kgona eng a re tsena
0: ka seo sebaka morena leobu ke ge a tshogile a lebeletse diphoofolo tse dingwe sefaleng o be a kgapha le kudumela ebile pelo ya gagwe e betha ka lebelo o be a emetse fela leina la gagwe gore le bitswe gona fao ya ba nako ya leobu e fitlhile gape o be a sa itshepe ebile a sa kgone le go shuta ge morena Jacke a sa re o bitsa phoofolo ye nngwe ke ge morena leobu a emelela a re
4: ke nnayo
0: ka moka ba ile ba sega gape o be a sepela ka go nanya lebile sefaleng matlho ka moka a be a le go yena gomme ba dira metlae ka yena ba mo sega o be a ne o ema a se šhikinyege a sa itshepe a gopola dilo tse dimpe tseo diphoofolo tse dingwe di bolelago ka yena ka moka golo ile a tlala lešata e le ge ba mo sega ka gorena morena leobu a fetola mebala diphoofolo tse dingwe di be di nagana gore aowa gape se ga se selo sa go ikgetha ke ge ba mo foša ka merogo le dikenyo awi morena Jack o ile a ba laela gore ba gomole he ke ge leobu a bona gore se e ka ba monyetla o mo botse gore a dire selo sa go ikgetha a napa a tseba gore o tshwanetse gore a itshepe pele ge a lebelela merogo le dikenya tseo ba mo fositsego ka tsona a taboga godimo ga tsona gomme a fetola mebala a batamela ye nngwe le ye nngwe ge a taboga ka lebelo mebala e be e kopana mme a dira mebala ye mebotse ya molalatladi morena leobu o feditse a bina a binela holo ka moka mme holo ya tlala ka lešata e le ge ba mo phaphathela matsogo ba letsa le melodi tiragatso ye ya morena leobu e ne ya tswa pele ya ba gona ge toro ya morena leobu e phethagetse e o tsofetse e fela o be a rata ditiragatso tše tša morena Jack go tloga moo o ile a thoma go itshepa se sewe sa mosela a seripa kanagelo ye ye bosiana lebale e re toro

0: kanerelo ye e tlisa go wena ke na le bale ka lesolo la go bala ka lethabo ka tshumisano mmogo le Standard Bank le SABC Education.
1: Papa
2: ke tla sanja sa tao ya la koko ampale tsho puku ka ga yona le phiri.
1: Oh. Ata a go anegela kanegelo ye go sana kudu. Le nna ke tloga ke ile ka e rata nako e ba ba mpala le yona ke sa le monyane.
2: O sa gopola gore go baneng phiri ba itsha ba tao.
0: Dikanegelo tsa go ba le maele di ka thusa bana go dira dikgetho tsa maleng. Monna wa magwante o ipha nako go balela bana dikanegelo tsa bona. Kgwetsa dikanegelo tsa mahala ka leleme la gago go www.nalibali.org goba WhatsApp lentšu stories go 0600442254. Nalibali, go thoma ka kanegelo.
3: Kanegelo ye e beetlisitswe wena ke na le bale gammogo le SABC Education ka lesolo la go bala ka go ipsina. Motsweletše mogolo ke Isaac Silo Mashila, motsweletše moyeng Tebogo Swafo, ba Kgathatima Morero Magwasha, ba Thabile Tefo, Precious Molepo, Six Mogashwa, Prudence Moleko Magongwa, Seiti Balendire gammogo le Boiketlo Mamila. A re kopane nako yeo e latelago mo go Thobela FM.

0: re wa pelo ya ka ke mogweditse re libile go ditaba tsa ire ja botla ya bone go lena ola ga ola ntshirogele ka di 5 tsa June 2026 ke tshe la mafelelo la rena go ntshirogele go ba studio bona e go pala tsa jeng ke ke sabolela lwana re polela dilo re tshedingwe tsa dilo tsheben re batho ba lokela ka ono di emisha wa tsana go human o thabetse gore go tlama lomo ga go mamang go ba motswala wa gago mamang wa tla wa tsere nako le nako ga tlile o go tlela le sengwenyana okay yeah motlhomo batho ga abathome gore ge ba ifa batho dilo e ka ba ile di aparo nyakang go tse gore ke size ya gago wena o kile bana ba go tselo se rata so pitlile o ri le bona se ba mphile sona le hono ke ya se aparo fela ga se size ya gago ga se
1: go le tabi
0: ga ile se segolo motlhong o ka dira sengwenyana human o putile fela e le gona ile se segolo fela nagana ile se senyana so go swere dimpatse go fetse go hlobola mo le thekeng o shala ona le
1: mothaladi wa mo no manish ah no man no I gidumelana lwana skhombusi no nge le butisheng
0: gore batho ba apara size man
1: yeah man a suppose man
0: are le kane pele man o mphesolo se belo re nyakile o le ka yeah ye nngwe gape ke dumang ka re batho ba ka yemishanyana ga nyane go itla ma mahumu o bana tshela mahungu batho ba re what ba bana ba o skinya go le botsa seng
1: yeah
0: le ka stroke selo e seng nna ke sa phela
1: a kere
0: le hula buti nna le mphile bana ba baso
1: yeah
0: a ira lena
1: are me ngwa ga ke etselela ga beale
0: ya ba ke yona nako yo o saleng le motlogela ka yona ga sankela mmona gape tlogelang go itlama a bona bolelang dilo eng kapa eng e boso kana o e bolela fela se ebe no re study la gore o itlame ba palela kgole le sone ge e baga wa ikemisetsa go
1: tloviva viva skombuso
0: ya le bagotsi ba go phela ba re banong ba botšiša batho o tlile le motho ba re bjaro tšhomi tšao di kae tlogela batho ba se bagotsi ba nnete o ka nako le nako e tile le motho wa gago oa kwa batho bao le ba itetse ba re bano tšhomi tša gage di kae le diša kae ditšhomi tšae le tso mo makanyaeng
1: tsheporo legwele
0: yaha ke nako ya ditaba tša iri ya bone ye ke thobela FM lenanao le bitswang tshirogele le mošupologo fitlha ka labotlhano magareng a ira boraro la botshelela

0: poelano a go ba botse gore re be re sa swaswe gore wa mahlatso tlo ithupela tšhelete le gone
1: bonang ba
0: zo go sa le ka mahlatso fela wa go tsebale dikarabo
1: yes number

0: molaong re fana ka dilo tseo ba di boletseng ka moka gomme re banya ka go tseba gore ba re humana kae re gona ka mapelong a mantši le mo di-office di seng gona re ya kgona go humanega ba baleng ka Groblersdale re gona ka Jane Fairs re gona ka mola Mhlanga re gona ka Pitori re gona ka mola Nelspruit re gona mapelong a mantši and-e ka ge sekhumuswa fela bolela a re beke le beke re ya tswa gomme ra dira mešomo ya rena e mebotse re tlabe re le gona gape ka mola Tafelkop ka mola Nkababa ga Ngwako re segeletsa time wa ga Ngwako ka Sontaga ka 7 ya Furugu ka stand number 278 re be ka molla Kutullo Kutullo ka mola metseng e meswa ka mola gaufi le Steel Bridge le gona re tlabe re boloka ka mola ga Tshetla re boloka Lindiwe wa ga Tshetla ka Moswane ka 7 ya Furugu re boe gape re be ka mola Emelo ka stand number 146 ka Gambuli mo re tabeng re boloka gona Vincent wa Gambuli ka Sontaga ka 7 re be ka Binoni ka mole ga Mtshweni mo re tabeng re boloka gona Piso Buhle wa ga Mtshweni ka stand number 3601 ke e mengwa ge ya mešomo e re tabeng re e dira nka se e bale ka mo ka Madam Speaker ka baka la nako gomme e nyakang go tseba tshedimošo ka botlalo a ba re humane mo dinomorong tse di latelago nomoro ya rena ya mathomo ke 071161 1497 nomoro ya bobedi ke 079 490 5383 ke a leboga go thobela FM le lenaneo ka moka lantshirogele le bekeng e tla gore sa tswela pele re sa fana ka sona 1000 le 5000 rand ka godimo
1: Sesi Grace, thank you gate, thank you very, thank you gara. Re tla tshege batho ba etla di parting tsa batho ba re ba keteka machatse a bona matswalo. E be bona ba tlang ba swere sengwe. Lena ke lena le pfa go bona ka tshatshi la lena la matswalo. Wow, wow, wow, wow.
0: Ke tsela ya rena ya go leboga ya go appreciate gore ba kgethile rena ba le gona ba bantši mara ba re renya ka yona ye ke tsela ya rena gore re ba leboge
1: Thank you, Sis Grace. Ar kopaneng gape mo bekeng e tlago ge re tlabe re dira sona se re se dirile go tšatšing la legono ge ba o le leloko la Zokosane seo se tla ba kaone go wena le go feta gora gore wena o ka ithupela 6000 wa seka swana le Joseph Manana wa o no sebe leloko a ke thupela tawa ya tawa tawa tawa tawa o tla ithuta kgona gore o ile ngwadiša gape ba fa o mongwa kwa nako ba botse a ke le ngwadišeng ka fao ke nako ya ditlhagolo tsa ditaba go thobela FM
2: re na ba ga Zokosane ka Mhlanga Funerals ga rena joining fee ga re emiše ditirelo tja rena le ge ngwana a le ka godimo ga mengwaga ya 20 re go fa casket ra go tlhokomelela moratio wa gago ra go fa dinamelwa ge o le moleloko wa rena wa kgetha gore e be rena re go thušago ka poloko re go fa tše e latelago mahala 1000 rand ya tee 200 rand ya airtime dijo le merogo 1000 rand ya bese 500 rand ya tente le ditulo 5000 rand ya kgomo o ka kgetha gore re go apeele ge re feditše go direla mošomo o ka kgetha gore go bošiše tšhelete ya gago ka moka go thoma mola go ngwadišago leloko la gago re ngwadišišwe semolao re mo go 071 161 1497 Zokosane ka Mhlanga le Life of Lives We exceed your expectations

0: mpoto e igurueng le bone ke le sobe nne metsotso go ire ya botlhano o tele di tsentshirogele ya tobele FM bo profeta ka la botlhano ka ile ka mo ka bolo gona o le ba bang ke a tsore ke gona ba yang gae ba chaishitse ba bang ba ya go shuma bushego ba
1: itukshitse
0: ya go to ya mishumong ya bona ya bo tsho pirafa re ba rufile go sha ya DJ Clock our weekend fly ba ba yang gae ba ile ape ya ba bang ba bang ba ile go tsa di jodi ape ile ba bang ba sa ile reka di take away ba bang ba sa ile ja di potsa ba bang ba itlhane tshe go jo ja di jodi bo sobano a tse go le hono go ntshitswe eng leng leng leng le
1: wa tsho go jo ja ba ba hloko
0: Ya, fela o go bolore ka ga ya go phela go jwa dijo tse di bosena go tsheka moka.
1: Ya.
0: Bona ntla mo tshupelo go humana le tseba okay di ba bose. Good good ge ba le batho ba fetu ba fela ba share ba share tshetsana ka go apea. La bo be di ke moka go apea moratu wa apea. Ja ga go tlo go apea makera le tseba gore wa di gata mama wa le kanyana fela o no ba palla ke bupi. Ke bo go betsa. Ke dilo tse di ra ga mo ka magae. Wa tsara sa bolela ka dijo ka tsela e poela rene. A ke tsebe ba ke nna fela na go ba le wena ka no go le bogile gona le sengwe ka mae mana a sentudi ga botse mae a ke re ka mae ke wa bidisha ke re ke nya go ja mae a bidishi tshe yo re ke tlo sha magapitla la ntseng
1: ya
0: magapitla la tloga le bushu bo la ba mae a bona se lo se si dira ga ke mongwe mebedi ba no ke re ge ke rekile mae ge nka wa bidisha a dira ka yona tsela yeo a khone go kushisha gore ke mae a mohuta mang a o dira jwalo
1: le nna be ke ite mogala seo e fela ke nale ka mogho ke nale tsela ye ke shumisha
0: o buditse ke mang ka yona tsela yeo pele o tlore botsa re tsela
1: yeo ke feng TikTok lo tiri ho
0: o TikTok go bolela ka yona ba re okay mae a dira ka tsela go reng le mae a machachi ka bakala rena go e ka moka Okay, we should change. Okay, pele re ya ka go dira. O dira eng gore ma ya ska sepela lena?
1: Se se tshugo se dira gore o tshelebetse o tong ya kere?
0: Yeah.
1: O tlatse o tsentse ma ya gao ka mo pitching.
0: O tsentse ma ya gao ka mo pitching. Yeah.
1: Eh, o tlatse ntsha ga e gape gape se khombuzo a kere na o a bidi.
0: Ke tele di ke bo shele tshe so sepela go khona go kwisha gore ke
1: ya. Okay. Step 3.
0: Yeah.
1: Go shala o tuma sha stofo seo.
0: Yeah.
1: O ne di fetse gore metsi ao ke ya go tonya. Ga ntshi batho ba tshela metsi a go fisha go tsore ba tshea kae ka kanyo yona yeo. O bidisha maya ga go ka metsi a go tonya. Seo ka gona go se dira gore o tshele lepolana la vinika. Vinika engwe lengwe, solanga le vinika. Wa tshele le tswainya na wa ne re. Tshepo.
0: Maya tobile neng o ba le demand. Bona, maya
1: na go ka buka.
0: No, ke nya ka go botsa.
1: Yeah.
0: Gona le na go mo yelo maya o no wa bidisha ka metsi a manga.
1: A se tshe go fetse, go fetse o wa bidisha metsi a maya we. O wa tsentse ka ra metsi a ba le ice.
0: Yeah.
1: Ke mo tla gona ngo wa tle bona ga go. Asko.
0: Ke bona botata ba kere bana. Maya ke maya mbuta. Ke rekile le maya filong le leng. Maya a shubile ga botse. Ka lebala ka ya o busheletsa kwa ke re ka ngona. Ai. Arre teka fa.
2: Tia ka

0: ka pipa pipa mari ba masume pedi pedi le sume tlhano re ka Bloemfontein e tla ba le sume tsaro le tee o bona ke bona mo tla tonyang nyana ke go ba petsa le di tropo tshe dingwe tshe belo tshe re di badile re lebelle ka polokwane polokwane re gona go tla ba le moyenyana o tla ba go bana ke le sume seswae le tsela le ge le tshatse le tla be le hlabile Appington e tla ba masume pedi le pedi go tla pipa maru ka Port Elizabeth e tla ba le sume seswae le senyane le gona go tla pipa maru ka East London top crop crop top e le bale le le bale le le bale le le bale go bana go tla pipa maru e tla le sume senyane le le sume tee na motšhetša a tla ba go gona re tlabe re le gare re e tshwaretse kofi ka cream mora go sasa e tla ba mohuta mampoela
1: matšhetše a gona kudu ka provenceng goba mo o lemošitseng gore ka nnete ba ba ka se kgoneng go apara di-crop top ka Appington Port Elizabeth gape le East London se ba swanetseng go se dira ko gore ba tlhokomele diruiwa tša bona gape le tše ba ka ba ba di beetšeng re bolela ka ba motlhongwe ba dulago dipolaseng gape ka gore go tla ba le phefo ye e tseneletšego a ba efoge le ya maemo la go senyakega ka gore ba ka tla ba itemogela seo go tho ke yona hypothermia goba go tonya mo go sa nyakege go bete ba re dulang ka gae le nwele kofi ya lena le tšhele crimora lepsine ka mafelo a beke
0: e tla ba madimabe go ba bene gore baba ipoditse gore ba tlaya mafelong a boithabišo mme ba apere tsona
1: dicopto
0: dula ka gae nwele kofi le crimora
1: yebo
2: ka moka re a hloka maikutlo a le a crimora a tliša go borutho ba gae a swana le go tlhwa o gokaretswe letšatši ka moka lebebe la moswananoši le le dirago gore kofi ya ka e be e kgethegilego mme balapalaka ba ipsina ka tatso ya lebebe mo tepeng crimora e dira gore tsotlhe tšeo re di dirago e phuphume ka lerato ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tša go rothiša mare ikhumanele tatso ya lebebe ya orelela go sa swetse gore ke tiragalo efe ke ka crimora file go a tonya ka montle gona go tla kgona ke komiki ya tee ye lebebe ya crimora pego ye ya maemo a boso o itliseditswe ke crimora ke ka crimora file
3: re bone maitapišo a lena baso re a go bona shandesh hit boss Karishma, Hunadi the host, Matalani Mohatla, Mamuleji Tusahu, Leborang Tibela, Lebabangwe Babang Mashish, Tobela FM, Moshati Watsebole Witabishu.
0: Ye ga nete mo shati wa tsebele boithabiso wa tsaba papa di yengwe ye beno re e gona go dira gore twa itjoeletse ka mo aparo wa bona.
1: Mhm.
0: Ke papa di ya golf.
1: Is it?
0: But hey, aso go bona ba tsorba ba para jwang ba ya golfing.
1: No man ke fela ke bona
0: ge ba re batho ba para to the nines ba bolela ka batho ba ra loka golf fela se ke tsiba gore di crop top
1: ba di dimela le ho
0: le ba ga di dimela fela le ho ba ga se go atonya tonya ka euphoria Victoria Renalian Arna Pretzel ka euphoria re kwa gore na ka ba crop top ya ya pere
1: I think
4: a ho atonya mara wa tsaka keng re tlhele mo a se ra para di crop top mara re tlhele mo
0: O ne ma.
4: Ke go botsa nnete go le ngwana re tlhele mmo.
0: E reng le game mo mo.
4: Ayaya. E ma ga nyane. Ke le boga, ke le boga. Mo tshetsa tshwana family ke sa o tsamisha le go lo tsha go tsha gona ka fa euphoria mo ile gore di phadishano ke tsha ngwaga wa botlhano tsha golf tsha ngwaga ka ngwaga. E tshe ile gore e bile re lebeletse gore GM ke yena George Matlhagane o kite ka mengwaga e masome pedi tlhano bile ka moeletse go tsha masheleng re lebeletse le ba leba nako e nyane. Short term mo ile gore bana mile ba gola re lebeletse ka mo go tsa gwebo bile mo mogaleng fa mothito thobela FM rena le regional operation manager wa Limpopo SABC ke bolela fa ka Thabo Make yo ile gore na le yena mo mogaleng fa re tle re ko le gore na ka ba le gore tshetseng lela le gono go fitlha ga bya le maitemogelo a gagwe ke afe rena Make thobela
5: Tsela
4: o si jala ka hi le batla. Romo rena fa. Ke nya ka go kwa go fitlha ga bielo. O go fitlha ga bielo maitemogelo a lena mo le tshatsi la le gono la golf o kafi.
5: Wow, a si jala go le bona ne se ntse di bona ka mo ke di maka tse di golo tsa golf. Ke gore le da des kumbuja bola da ba re ba tlo ya golf a para ga botse.
4: Eh,
5: ba tlo ka pare di ba tsanelwa. Marabini ya golf e go pantsa batho United Chava a si game lo reng ba papadi lo reng ya batho ba o khuma fela ga e tlalele batho ba itse re ke

0: tsoga khumi fela re bona di magetse di kholoka mo re ithuta di skills o ba tsona di marketing di jaki tsa di skills a ke na le tshile lo ngeleng le tshimisang o ithuta game ya golf re kopane le di company di ngata ngata di lo reng di supporta game ya golf ka mo Limpopo. Ebile re na le bona ba ga George Masagane ba company insurance ya Sintalosite gore ba berekisana le di-company tse dintsi tsa insurance le gore ntse diša ditšhaba ja borena so to ba le bona go fitlha mantsi bontlhalesila
1: ebile rom a ke tsebe ge le lebeletse rena bjale ka SABC bjale ka thobela FM re le ka mogolo gore re tšatšila le kgono ke a le kwa re le kgonne go ba le sebaka sa o setliša setswalle go gwerana le borakgwebo le bommakgwebo ba maemo a godimo se se ka re fitlhiša mo kae.
0: Well, SABC wa le gotla ga jolo Afrika borwa ke le gotla ga jolo le English mishana go du le di kgwebo ene di kgwebo tse di re tshisa gore le rena re le gotla ga so re fitlhelle tse dingwe tsa di mandate o ba di tshepiso tse lo reng re di signa la ngwaga mara so bra kgwebo ke batho ba botlhokwa tlhokwa tlhokwa kudu ka ga le gotla ga jolo Afrika borwa so re kwa lo re tumela ebile re a leboga re ikokobeditse re šomišana le bona go make a sure gore ditšhaba tša rena di humana service delivery e le goreng ke tshepišo ya lekgotla ga jo la Aforika Borwa gore re kgone go phethagatsa tse dingwe tsa ditshepišo eleng gore service ya sero sa borena gore re kgone go fitlhisa melaetsa e botlhokwa bele ka SABC education dipapadi le tsona tsa kgwebo bele ke batho ba le goreng re ka šomantle le bona. South Africa in Yaga Gudu Chimichano amongst all the industries or the sectors sa economy ya borena. So re leboga ebile re ikokobeditse re e seka felela mo ebile e seka ba fela ba insurance industry le bo Mr. George Masagane le ba bongwe ka moka across province ya rena e botse ya Limpopo le province ya rena tsa Gauswi bo Gauteng North West Mpumalanga Afrika Borwa ka bophara re tswele pele re šomišana le bona gore le bona ba kgone go tsebega ditšhabeng ba tle ba kgone go godisa dikgwebo tsa bona seru lona le gotla ka swele la rena la setšhaba so re tloa re ikokobedike ebile re leboga ngwanešwa.
1: A ke nnete re kopane ka morero o mogolo ke bone fale ebile ba re is where prestige meets purpose yeo ke ele gore re tloga re lebeletse ka moka melete e be le lesome seswai le gono ka papadi le ke kwele bjang
0: yo ralokile ausija papadi ya golf go e lebeletse mo thelebišene gan o itse gore ke papadi nngwe e boleta goba e simple se ke itshileng sona mamotlhake gore papadi e boima e nyaka practice a e nyaka gore o ne o wela ka godimo noraoba e simple tsele ke ithutile gore mantsi a la gore practice makes perfect ke nnete o ne o tshwana le bana ko dikolong ga ba ithuta dipalo barekeng subject ya dipalo mathematics tshwanetse ba tsebe gore tshwanetse ba practice every day e tshwana le golf ke ithutile gore ke tshwanetse gore le nna ke tlwaetse yona ke practice gore ke tle ke kgone go ba sebapadi sa nnete sa papadi e gotse ya golf ke papadi nngwe monate. Ke bona le wena ka se sobaka ke mo hole number 5 ya Tobel FM re thomile di hole ka moka ra rona re tla re feleletsa mo holeng ya rena ya Tobel FM golf course ye e na le about 18 holes or more so di hole tse 18 di ka tsaya motho letsatsi ka moka a raloka bele re le maAforika re tshwanetse re tsebe gore papadi ya golf a se batho ba bašweu fela ebile a seba khumi ke ya batho ka moka ge o na le nako o re tseba gore o na le golf course mo o dinang gona ebile re tlhotlheletsa le bemasepala ya borarange maake di-golf course nyana tse dinnyane mo magaeng gore ditšhaba tsa gorena di ithute papadi e se ka ba fela papadi e rona e tlwaelile mo ditoropong le metse setoropo fela oba di-suburbs e be papadi ya ditšhaba ka moka tsa maAforika gore le bona ba tle ba enjoye ba enjoye heritage ya naga ya bona so re tloa re leboga kudu ngwanešo ke papadi ke kudu e le goreng le nna ke tlo itsa go ya pele ebile nka se latlhe mamotla fela
1: go leboga rena morena make romo wa rena le setswalele se le setshware bjale le se ishe pele re tle re kgone o gola ka moka. Motshele jwa Thobela FM go rialo ke gona ge re fitlha bofelong tšatšing le la lekono mo e leng gore nnete gona letšatši e be e le la maemo a godimo sco poelano ke a leboga
2: ra leboga sejisto ngwana metsetso ga bele ke masomepedisupa go ya ireng ya botshelela a re nape re fetele ka kwa tlhokwa la tsela re ko rona ba re swaretseng mathapa meng ya lekgone ke tshepa gore ba sa le gona dumela
3: ke a go dumediša poelano sethoaba le sekombozombata
4: Eric ba gare ba bapala golf ba re šia
3: monna re swana la ko re ro ithuta mona sekombozi
4: e ba re ke a botlhe ke rile ge ke kwa mantšwa kaka ke tlhotleletšega le nna ke be ke nagane gore ke a bahumiaaraa ke a rena
3: le nna ke be ke re gane ke a bahumi
4: ke bokae tlap ya go raloka dilotela tša ntseng
3: eabele re swantse re thompe gona fa o kare o kare go ba leloko go ne le mašeleng a e le gore swanela kore wantšhe
4: a re tla ithuta re tla dira dinyakiso go diragang go tlhokala tsela le kgono Eric
3: ke go leboga gape sekombozombata le poelano setoaba ba theletše re atamešha go le le gausi mo lekabang le le gona le mantši boeng a le kgono la botlhano le le botse ke la tshela kgwedi ke ya June ngwaga kwa 2020 le masomepedi tshela metsotso ge e le metlhano fela go itswela e ringela ya botshelela le gona lenalo la tlhokola tsela re tshwaretšeo di latelago Presidente Cyril Ramaphosa ba theletše go letetše gore a bolele le setšhaba malebana le leano la mmušo go šogana le bothata bja bafaladi ka mono Afrika Borwa. Tona ya thuto ya motheo Sefiwe Kwagobe o bolela gore province ya Limpopo e di goga pele ka dikgoba tšeo di le go gona tša mošomo wa borutiši e le go dikete tša go feta tše nne. Richard Shibiri o rakilwe bjalo ka tlhogo ya kantoro ya bosenyi bjo bo rulagantšwego ditirelong tša maphodisa ditaba tše le tsa di kwa mantši boeng a lekgono lekgotla la mmasepala wa Maruleng le šogofaditše leano la tlhabollo le ditekanyetšo re bolela fa ka IDP tša mmasepala tša ngwaga wa ditšhelete wa 2020 le wa 2027 gomme re memile meyara wa mmasepala wa Maruleng ka fa studiong re tlo ba re mmoledišha tabakgolo ya rena mantši boeng a lekgono re re tona ya thuto ya motheo Sefiwe Kwagobe o bolela gore province ya Limpopo e di goga pele ka dikgoba tšeo di le go gona tša mošomo wa borutiši e le go dikete tša go feta tše nne re a botšiša gore na maikutlo a lena ke afe ka temana ye le ka romela maikutlo a lena go WhatsApp line ya rena ya 078 459 1988 078 459 1988 le ka ngwala le letlakaleng la rena la Facebook la SABC ditaba nna Eric Mashawa kolana ge ke emelela mpho mora sešo
5: Mashawa kolana ke ya go leboga ba theletše ka iri ya boselela le ka letela tše magareng ga tše dingwe maphodisa magolo a mararo ao a šomelang ka lekaleng la di-hawks ka provinceng ya KwaZulu-Natal a fegilwe mošomong mola a mangwe a mabedi a filwe mangwalo a go laetša maikemišetšo a go fega mošomong kabinete e kgontišitše gore dikgoronantefe tša e-toll di fedišitšwe semmušo kgorotsheko ya selete ya modimololo ka provinseng ya Limpopo e kwele ka fao tšhelete e ntšhi e tšhetšweng ka gare ga akhaonte ya banka ya molatofatšwa wa pele Emmanuela David a re kopaneng ka iri ya boselela go kwa tšele tše dingwe ka botlalo
6: dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa di sa fiša
1: ke leboga ditaba tša dipapadi ke tše ke thoma ka tša crickete mo setlhopha sa aforika borwa sa basadi se fentšweng ke australia ka mekitimo ye 15 e be e le papadi ya go itukisetša papadi ya bona kgatlhano le australia gape ka letsatsi la 13 la kgwedi ya june e tla ba e le diphadišano tša sebjana sa lefase tša T20 tše di ralokela ka kwa nageng ya england mokapteni laura vorvat le ge ba latlhegetswe ke papadi yena o kgonne go dira mekitimo e ka bang e 14 mbekezeli mbokazi o akareditšwe mo setlhopheng sa MLS All Star ka kwa nageng ya America ke setlhopha seo se šomileng gabotse go ya ka setlha e ba moraloki wa bobedi wa o tša nageng ya Aforika Borwa go ka akaretšwa mo setlhopheng seo Dr. Khumalo ka 1996 a le mo setlhopheng sa Columbus Crew o ile a akaretšwa Lionel Messi le yena leina la gagwe le gona mo setlhopheng se mothetši wa Thobela FM ro tsena mo la karolong ya rena ya vuvuzela
7: na pele ke tsana go Malomofura. Malomofura ke mothegi wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns. O tla gopola gore ka ngwaga wa 2020 go ile wa ba le phadišano mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns sa mothegi le gore a ka kgona go tsweletsa kosa e kaone, a ba tsweletsa phakamisa 7. Malomofura, ra o amogela, ra o dumedisa go ntshologele ya Thobela FM. E re tlo thoba ka papadi ya Aforika Borwa le Mexico ya 2010 o bone gona mo na lepatlelong mo ba rolokile maleka ka nno ete go yete o sa gopola maitebolo ao
8: e be ke le ona sesekone ebile ke reketse ke kereke nngwe ya mago a mangwe tekete sesekone ko gopola tse e le ka di-level
7: are nko re botsa go thekga Mamelodi Sundowns le taba ele ya kosa go fetotse bophelo bao ka tsela efeng
8: na go fetotse bophelo ba ka sesekone le tseba gore after pakami 7 bophelo ba ka bo sa le the same ka mokgontse bo le ka ona ka morago and-e le gopola gore nyera lekile ko America ka World Cup then o tloa mo dimo e kgonneng o bula ditsela e bula di-gate tse dintšhi dicolo everywhere life yaka e sa le the same o tloa moo
7: a ke tse bore ke molatswa mokhuta mang o ka ofang bathegi ba ditlhopha tsa go fapana re lebeletse setlhopha sa rena sa Aforika Borwa seo se tlhokang thego ya rena
8: okay re ke tshameka gore sesekone se senyeke yang ko goreng re be le boitshepo mo ditlhopheng tsa rena ane re tsebo gore tlhopha tsa rena opportunity le ya refa le nna after pakami 7 ke motho e le goreng ke kumane opportunity ya gore nka ya ka go performa le di artist di ntse di golo mo ile reng Sundowns ha re tswaleng le chance bona ba khona refa le maloba le bo bona ba letedi ba Sundowns ba khona ya ka kwa Morocco le nna le a tseba re be ke le hona ka ko Egypt le ngwa o feta na go re jiwa ka final
7: age ra o le boga malimo fura ka ne go re feeling yone
8: o le bona se skone ke re mshatse
7: age mothetsi wa Thobela FM ke tsona tshe hweletse le khone ra le boga
6: Dipapadi ka Khone Majiba, Thobela FM, mashata wa tsebo le boithabiso.
4: Oh yeah, Donkey Kong, sen, se ke nako ela, ke la bohlano, what's up, hey.
2: Ke la bohlano, sko.
4: Ke la bohlano le hone.
2: Freitag.
4: Okay, wa tsora ge ba la bohlano, yona nako yona ye, ke nako ya gore go tatollele tapeite e khibidu, ya go tsentšha mafelelong a beke. Ga e ke ba mafelo a beke a mabotse, ka ntle le gore re go thomele wona ga botse fa, re go ragolele wona ga botse mo go lenaneo la gago la ntshirogele.
2: DJ Clock, Kena on the ones and twos.
4: Kabra wase.
9: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele, ga o reke fela leano, e utswe o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a Thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
10: Mo matšatšing a mararo fela o ka swipe gomme o sekete gore ntšona ka tšeo di sa phalwego go

0: le non la tlhokola tsela mantšhiwe ga le kgono
1: rigi a ke zuru rile ka o tlhokomelo jwa mo bana patetse ditikiti ke o le mogolo aka
0: re kwele tate tau ya tswala re tla re lebelela ga bjale metsotso ke masome pedi tharo go etswela e rinyela ya botshelela le ke tlhokola tsela ntshebele motho o sebela kwa bo re tswela pele ka ditaba tsa gore badudi ba wateng ya bo masome tharo tsela ka tlase ga selete sa Peter Mokaba mmasepaleng wa Polokwane ba tlhobaetswa ke ka mo lenaano la go tlhaola mokhanselara wa wate le sepetswago ka gona badudi bao ba tlhalosa gore ga ba sa nyaka mokhanselara wa bona ka ga se a ba direla selo ga e sa le go tloga mola a voutelwago ba bolela gore godimo ga moo sa go makatša ke gore mokhanselara yo o etile pele tshepidišo ya go tlhaolwa ga mokhanselara le baetapele ba bangwe ba ANC ga ešita le ge ba sa mo nyaka potšišo ya bona ke gore na seo se kgonagela bjang ba šetše ba gwante ke dikwantorong tša ANC tša France motlhala maabane go akaretšwa le badudi ba wate ya boseswae bao le bona ba se sa nyakago mokhanselara wa wate go tšwela pele ka temana ye re amogela mmoleledi wa ANC provenceng ya Limpopo tate Tony Ratshwene re atamiša tlhokola tsela le mantšiweng a le kgono
2: ko tamiše wa ramašao ke tamiše le bathelei bao ba tlhokola tsela ka remošate
0: age motlho mongwe a re e thomeng ka tsela yen e ka ba ga e sa le go tloga mo la tshepidišo ya lena ya go tlhaola bonkgetheng ba makhanselara e a thomago e ka ba e sepela bjang go fitlha mo lebakeng le go tloga mola la a thomago mo porofenseng ya Limpopo
2: no ke tšeese wa ka se ke leboga gape ke bontšhe gore jale ka lekgotla la African National Congress mo Limpopo ditshepidišo tša rena tša go kgetha makhanselara a rena di sepela gabotse ka ge le tseba gore re ile ra kgwetša lengwalo go tswa go Secretary General of African National Congress malobanyana moka April a bontšha gore taba ela ya go bulela di-branch general meetings e thomile di-branch jalo di ka tsena fase tša kgetha makhanselara a bona ke bontšhe gore ka se sebaka se ke bolela go na le di-branch tše dintši tše di šhenyeditsene mo province ya rena Limpopo for example kua Vembe kwa re šetše re le mo 80% ya di-branch tša rena go fa mohlala kua sekhukhune re šetše re le ko 60% gana mo Peter Mokaba mo Capricorn re šetše re le more than 50% le seleteng sa rena sa Norman Mashabane re šetše re le more than 50% go akaretša le selete sa rena sa Waterberg ke bontšhe gore ke nnete mogaši le batheletše gore ge di-branch tša rena dintsi di tsena so ge o kgetha makhanselara go no ba le di-isolated incident tše e leng gore tše dingwe am sure le a di bona le mo mafaratlhatlheng tše e leng gore di kgalemela ka bogale East African National Congress ka baka la gore re laile maloloko le baetapele ba rena ba di-branch tša ANC gore ba santse gore ba e ba tsentšhe di-branch general meetings tša bona ga botsene wa tseba gore in terms of di-guideline tša rena tša African National Congress after snowfa jaaka meeting wa rena wa ANC re tšea di-candidate tša rena ra diša ko setšhabeng gore setšhaba se kgone go kgetha mokhanselara wa
0: age gabjele tate Ratshwene badudi ba wate ya bo masometharo tshela ka tlase ga selete sa Peter Mokaba mmasepaleng wa Polokwane ba tlhobaela gomme ba botšiša gore na go tla bjang gore mokhanselara wa bjale yo ba se sa monyakago a be malokwane ebile a be moraloke ka nako e tee tshepidišong ya go tlhaola nkgetheng wa mokhanselara dikgethong tšeo di tla go tša mebasepala e ka ba seo se ya kgonagala tate Ratshwene
2: ke bontšhe gore wate le bolelang ka yona re saemetse reporter le provincial executive committee go committee ya rena e re bitšago PDRC provincial resolution dispute committee goba dispute resolution committee ya rena mo province e re beileng gore ge go na le mathata a go swana le yana a le bolelang ka ona maloko a rena ba tseba gore in terms of the guideline ge ba ya BGM wa tsena BGM le re sa sepela ga botse ba ngwala ditletlebo tša bona ba dingwalela branch within 48 hours ge branch e palelwa ba ngwalela region region le yona ba bona o kare ga ba arabiwe ba ngwalela province gomme yona committee e ke dulang ka yona ya dula ya bona gore ya sekaseka ona ke nnete ditaba tše di tsamaile ka mokgwa ba bitša mahlakore ka mokana ga ona ba lle le branch ba batheletša ba kona di sepela jwang ba fantšhe re reng ke verdict jalo mo ke le go gona ga nyalo tate mashao le batheletse gore branch le bolela nga yana wa 36 re checkile le ba dispute resolution committee ba re buditse ba re ke eng ke dingwe.

0: leng di mananeo a e leng gore ba sa tlo dipheletsa ba kona ke se se diragetseng mo wateng e le bolelang ka yone.
1: Are ga se yona wate yo fela ya bomasometharo tshela go akaretswa re kwele ka wateng ya boseswae ebile re kwele gore ba be ba gwantetse gona dikantorong tseo tša France Motlhala go laetša tsona dintlha tše re bolelago ka tsona e ka ba le era gore ntate ra tshwene go ya ka lena ba latetše tshepidišo e e leng gore ba tshwanela ke gore ba e latele ya ka gare ga party pele ba ka ekgaša dikantorong tša lena tša France Motlhala go epelaetša.
0: Ke nagana gore mo ke le go ona nkane gore a ba se o latele sepidišo ka botlalo ka ga lešišile kwele gore rena e the PEC a re se o kgwetse report ya mathomo gore na di-branch tse e leng gore di dirile di-dispute ka mokana ga tsona a e ka ba ba šitse ba di atlhatlhile ke tse kae mare e nka go kgontšišetse jang yona anualo ga mmogo le batheletse gore go na le di-branch tša rena tsa African National Congress tse e leng gore di ngwalile di-dispute ba ngwaletse committee tse ngwalile tse mmalwanyana tse e leng gore di ngwadile ga ba kgotsofale mara mo ke eme go ona ke na le nka go kgontišetse maaši le batheletse gore di-branch ya mana tsona di nago le mathata legotla le tseba go le resolva mathata a lona jang and legotla le African National Congress ke legotla le nnoši le e leng gore process ya gona di-democratic that is why o bona le maleloko ba kgona go ipelaetsa ge dilo di sa sepela gabotse ka baka la gore re nyaka gore mafelelong batho le badudi ka mokana wa bona maloko a African National Congress bathege le badudi ba khumane mokhanselare o a nyakago ke bona.
1: Ake go ya ka tshepidišo ya lena le le province go diwateje e leng gore di ka ba di na le mathata a go etša go na le letšatši kgwedi le e leng gore le pietše lona go bona gore dingongorego tše ka moka tša ba e leng gore ba tliša dingongorego go lena le ba lefeditše ka tsona.
0: No, ke nnete ke bontšhe gore e sekgale ka ponyo ya leitlho o letlo o kwa ba šitše ba bolela gore ba kgweditše di-verdict ya bona goba ba šitše ba ba biditše bana ba lešitše le boditse ka bona ba digotetše pedi le tše dingwe tše e leng gore di dirile dispute le gale in terms of the guidelines ga ba fetša go dia dispute e tsena ko France Motlhala ko ofising a ya swanela go tšea 30 days sa attendiwa so re na le tshepo ya gore di-dispute ka mokana ga tsona tše di leng gona di tlo resolviwa within the time frame e re bolelang ka yona ye e leng gore e laola ke di-guideline tša rena e le go 30 days so se ka ba fela pelo ebile se ka ba kgopiša ga ba tseba gore legotla le tlo ba thuša mokhanselara re ba tlo kgwetša go ba mo nyakang ka baka la gore legotla le boletse la re ngwago ke ngwaga wa go lokiša local government and ba boletse gore le di-branch tša rena tše di tsena gore sanke gore di fe maleloko ka mokana gana African National Congress le setšhaba ka kakaretso ba gatagete mokhanselara wa bona o ba mo nyakang ntle le go tsenya-tsenya dinko ga batho goba e ka ba baetapele gore e ka ba batho ba o tswa mo kae mokhanselara o swanetse gore a kgete ke batho ba branche le ba community a tswa mo yona and re tlo dia ka mešego fela re le legotla gore re dira dilo ka mokgwa o tshwanetse di sepele ka gona go ya ka di-guideline tse di tlhatlhang gore na dilo di tshwanetse di sepelewang.
1: Okay. Moleledi wa ANC province ya Limpopo tate Tony Ratshwene re lebogile tlhokola tsela mantšhiwe nga lekgono.
0: Ke leboge mogaši ke lebogale batheletsi ba ba tlhokola tsela ka re mošata.
1: Okay. Molato kgatlhanong le badudi ba babedi ba naga ya Malawi le Zambia bao ba latofatšwago ka go sepetša diokobatši tša go balelwa dimilione tše 34 go tšwa ka monanageng ka go šomiša mollwane wa Beit Bridge gareng ga Afrika Borwa le Zimbabwe o šutišeditše go fitlha ka la 18 kgweding ye gore go theeletšwe kgopelo ya beila balatofatšwa ba tšweletše kgorontsheko ya magistrata provinceng ya Limpopo ba tseba maboa o tseba ditaba tšeng.
2: Balatofatšwa Mabuchi Dayo Kumienda, Philip Chanza le Thandiphiri ba lebagane le dipharamelato tše 4 go katelwa go rekiša diritibatši go holega ka mašeleng a bosenyi le go swara thoto yeo e sego molaong. Kgoro e kgonne go hwetša toloki ya leleme la Chichewa leo le bolelwago ke balatofatšwa ba swerwe bekeng ya go feta ka morago ga gore lori ya bona e thibelwe le go puruputšwa ke batša taolo ya melelwane. Go tšere bahlankedi ba molelwaneng nako yeo e ka ba go diri tše seswai go puruputša lori yeo. Boraro bjo bo hweditšwe le khemikhale ya go tšweletša diritibatši yeo e bitšwago methacolone yeo e šomišwago go tšweletša mandrax. Botšhotšhisi bo eteletše pele ke ramolao Mashudu Modau bo re bo tla ganetša kgopelo ya beila ka lebaka la boima bja dipharamelato tše. Balatofatšwa ba tsoleletse ntlwana swiswi go fihla ka letjaji la lesome seswai ke ba tseba maboa ditabentja SABC Messina
1: rena pile re a leboga ba tseba maboa re tsana ditabentja gore le gotlala mmasepala wa maruleng gona fa province ya Limpopo le se go faditse leano la tlhabollo le ditekanyetso tsa mmasepala tsa ngwaga wa ditšhelete wa 2020 le wa 2027 nakong ya tulo ya lekgotla ka Hoedspruit. Go se go fatswa ga leano le la IDP le ditekanyetso ke kgato ya botlhokwa ya boikgafo bja mmasepala go ikarabela go taolo le go kaonafatsa kabo ya ditirelo baduding ba mmasepaleng wa maruleng. Kgato ye e dirwa go ya le ka melaotshepidišo ya matlotlo a setšhaba go tswela pele ka temanae meyara wa mmasepala wa maruleng Tsheko Mosola re a leamogela tlhoka la tsela mantšiweng a lekgono
3: ke a dumedisa mašao ke dumedisa gape le wa theletše
1: are re botseng meyara ga botse ditekanyetsong tše tša lena tša ngwaga o wa ditšhelete go fitlha išago re bolela ka bokae ka moka
3: tšhelete e fedile go maybe ke thome ke bontšha gore re re thoma ka ngwaga wa 2023 re be re na le tšhelete le gore le kana dimilione tše 400 40 le motšo o motee ngwaga o re bolela ka dimilione tše 600 30 le metso e senyane so e bontšha kgolonyana mo yona ya ka tlasenyana ga 200 million so go bontšha o kare ditaba tša rena di akaone fala re kgona le go fitlhelela ditirelo tše le gore tša motheo tše le gore le galenyana di be di re palela go di fitlhela
1: are ge re bapetša le ngwageng wa go feta go ya ka fa e leng gore ditekanyetso tša lena di šomile ka gona e ka ba letloga le kgotsofala
3: no re a kgotsofala mašao re o tla gopola gore se segolo sa tšona se e le gore se a re ama ke gore mmušong se segolo thata ko go iša ditirelo and-e ge o ka lebelela tšhelete le go la yona kudu o lebeletse mmasepala o la mo e le gore o dutse gona ka baka la gore ke mmasepala o monnyane la mathomo la bobedi letseno la gona le lentši re le hwetša go tswa mmušong wa gare ka mokgwa wa di-grant so ge e le gore go na le kgolo ya ikonomi go na le kgolo ya setšhaba ka mogola re boneng ka yona kwa gae e tla go bontšha gore go ra le nyakego ya ditirelo yona e tle go gola so e gola go a kgatlhisa gore at least for now le tšhelete la re be re na le yona mengwage ye go feta e gare le yona e gola le tše ka moka tše di golago
1: re bolela ka taba yona yeo ya mašegileng tabeng ya bokgoni bja batlhankedi bja lena tabeng ya go šoma ka matlotlo le tloga le kgotsofala gore ga go ne le mašeleng a mangwe a e leng gore a šaletše morago gomme ga se a šomišwe le be le dumile gore a šome re lebeletše go abela badudi kabo ya ditirelo
3: ke nyaka go e tlhalosa ka mokgwa rena re hwetša for instance go kabelo ya tša ditsela ye re hwetšang ka mokgwa wa municipal infrastructure grant ngwaga o mongwe le o mongwe e re fa 30 million rand ngwaga wa go feta be le 31 million rand challenge ore tlhotlo e le gore e gona ko gore o tla gopola gore go ya ka motheo kilometer ya tee e dirwa ge re bolela so ka dimilione ke dimilione tše e le gore di ka godimonyana ga 7 so o tla lemoga gore go raya gore ngwaga o mongwe le mongwe nkebe e le gore re latela seo e le gore re a se dira ka tšhelete e le gore gona re tlo ba re dira bonnyane 4 kilometers so ye e le gore bjalo ka mmasepala re e dirile ke gore re kgone go berekiša tšhelete ka mokgwa e le gore setšhaba se a kgotsofala sa mathomo sa bobedi kore go be e le gore ditirelo tša gona di a bonala sa boraro e le gona gore re a tseba gore ge go fela kotara bobedi kudu ka December e be e le gore re fitlhile mo e le gore national treasury e re beetse gona ba bile mapheko a mararo la mathomo ke la gore ge e le gore o šomišitše tšhelete e le gore e ka tlase ga diperesente tše 40 it's 12 million in our case o ba o tšeela tšhelete ge e le gore o šomišitše aba 40% ke gona mo e le gore tšhelete la gona e le gore ba tlo go tšeela yona ge e le gore o šomišitše 70% plus ba go okeletša so re gapeletša gore re ketime ka lebele gore e December e fela e be e le gore re spendile ore šomišitše go feta 70% ya tšhelete ya rena which is roughly around 21 million gore ge ba boa mafelong a match ba re okeletse nka tlhalosa ma gore go na le kgatelopele o tla gopola ge ba ba di a ditekanetse ko lekgothatera melaong MEC wa Cox Center Tumakwamo o ile a bontsha gore re hweditse tšhelete ya kokeletso ya 2022-2023 ya 65 million ge re kopantšha mengwageng e mene e le gore e fetile re hweditse tšhelete ya tlaleletso e le gore ga se nto e re bitsa gore ke base allocation ya go feta 200 million rand so e re thušitše gore re potlakiše ditirelo re die ditsela mafaratlhatlha e le gore a kgona go thuša le go gola setšhaba go sa kgathalega gore re tshepile or re relya kudu mo e le gore re lebeletše di-grants fela
1: okay ka gore re kwele gore lekgotla le la masepala le shegofaditše leano le la la tlhabololo la go bitša IDP re tla boa re e tswetša pele yona temana ye le re botseng kudu ka yona meara ga re boa mabenkeleng
4: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal e abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase gomme o amogela ditirelo tša semolao go fitlha go 745,000 rand re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand tsenela lehono SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
1: gabjale mearanke le re botseng ka taba e ya gore lekgotla le la mmasepala wa maruleng le ile la napa le shegofatša leano la tlhabololo re bolela ka IDP le ka letlhatha goba le le leano la mohuta mang re lebeletše ngwaga o wa ditšhelete o tlago
3: sa mathomo re berekile re lebeletše ntho e re bitšang gore ke LED strategy local economic development e la e re bontšhitše gore masepala rena o na le batho ba lekgolo lekgolo 29,129 go ya ka census e re nag le yone sa bobedi ya ba go checka gore go tlhola gore ke eng dilo tše e le gore re a ditlhoka bjalo ka masepala sa mathomo ebile gore re bereke lekgoro ya thuto gore re oketše dilo tše e le gore ba di bitša di-literacy level because population ya rena gore badudi ba rena ba bantši ke batho ba e le gore ba ka tlase ga mengwaga e 35 ba constitute just above 58% and ga e le gore o tlhola o kry-a e le gore about 34.2% ya that 58% ba a ba gona sekolong a ba nyake mošomo and a re ba hwetše mo ikonoming and ke ticking time nto ba bitša gore ke ticking time bomb because go ya le go ya batho ba tlile go gola ba ba le malapa and ge ba na le malapa ba tshwantse ba hwetše sengwenyana gore se ba phediše ga gona no bontši ba bona ba godimo ga nto e ba bitšang gore ke SRD and go ya ka rena belo ka masepala a e nape e le gore e tlo thuša kalo so re lebeletše ra e fetoša ra bolela le kgoro ya thuto ya gare ya ka godimo gore ba re fe di-TVET college ba respondile ka gore fa di-satellite campuses tše pedi tše e le gore di tlo tlhatlha baswa ka leswa gore di kgone go fitlhelela mo e le gore re nabelo ka masepala a re be le tlotlo go ya kua pele ya gore o ka tla hwetša le gore go na le batho ba bantši ba e le gore a se ba tlhatlhega gore ba ka dira mebereko itšeng sabe dira lebelela gore go mo ba dulang gona go na le eng tše e le gore re ka ditlhabolola gore go kgone go ba le sa mathomogolo a ikonomi sa bobedi go kgotsofala ga setšhaba and ke mo re lemogileng gore re na le mathata a mararo sa mathomo ebile ditsela tše e le gore di re thuša go godiša ikonomi o tla lemoga gore ge e le gore o lefelo le e le gore a gona tsela a o kgone go iša ditirelo a o kgone go rekiša go ba ba rekišago a o kgone go tliša investment go tshwana le kwa motseng wa the Oaks kwa 3 go na le investment ya mathomo e le gore ebile gona ka mo dinagamagaeng e kgolo ka theme ya office e le molo wa 260 million e le gore o hirilwe batho ba go lekana 173 ka mo molong so kgona go bona gore ka IDP rena re tle champela a tshaba e gona go re thusa gore sa mathomo re fukotse hlo hlokego ga mushumo sa bobedi re tlise dilo gauso sa boraro re lebeletse the public sector reform e le gore e thomile ka 1994 go tlisa ditirelo gauso le batho e fela le go gape le go dira gore ranta ore tšhelete e le gore e hwetswa kwa mmasepaleng e kgone go rarela le mmasepala e se ka tswa molagale o bo hwetsa gore batho ba kgone go ya bo Tzaneen or bo Bushbuck Ridge ge ba berekile mo gae ba tšea tšhelete la ba ba e bereka ba thuša go ba reka ditoropong tša kgole so a re kgone go e buša gape ya tla re berekela mo gae ka baka la gore bjalo ge re swere ga gona di-amenities ditirelo tše e le gore ba kgona go berekiša tšhelete mo gona so ke tše dingwe tše e le gore lenaneo le la IDP le be le lebeletše ntle le go lebelela fela ye e le gore rena bjalo ka mmasepala ra e hwetša tšhelete ya go tšwa mmušong wa gare
1: okay re sa lebelele lenaneo le la IDP ka ntlha ye meara re mo kgweding ya baswa re šetše re le botšiša se swantšho mmasepaleng wa geno ka taba ya baswa ba e leng gore ba tlhoka mešomo le ka setlhatha goba e le sa mohutamang le a kgotsofala gore bontši bja baswa ba šoma ka lebaka la thušo ya lena goba ga ba šome bontši bja baswa mmasepaleng wa lena
3: look bele ka ke tlhalositse re na balelo ka mmušo ka kakaretso o tla lemoga gore re kgona go tlhola dibaka tša mošomo e fela re na le mošomo mogolo o le gore tshwantse re dire gore borakgwebo ba be le sebaka sa go tla go beeletša ka mmasepaleng gore go kgone go ba le kgolo ya ikonomi sa mathomo sa bobedi ge go na le kgolo ya ikonomi e tliša tlholo ga mošomo and ge o ka lebelela mola re tseneng re lebeletše dilo tša go fapana engwe tsona e be le special development framework ye e le gore e lebelela dilo tše e le gore di a tlhokega mo go tla go thuša ikonomi go gola but as well gore re kgone go lebelela mo e le gore batho ba gabo rena ba tle go hwetša mošomo ane nka mokgwa e le gore ge re ka tlhalosa gore mengwage meraro ye mene e fetileng re dirile dilo tse e le gore di kgonne go fokotsa ke boletse ka molo o le gore o gona nageng ya the oaks e le gore o okeditše mošomo re na le speke cultural village e le gore le yona e tlo thoma go bereka and ge e thoma go bereka gore a re oketsa e tlo nyaka babereke e ke bolela so during construction dilo tše ka moka di dira tlholo wa mošomo mara ke wa lebakanyana mošomo wa go ya go ile o tlo ba gona ge e thoma go bereka re na le sepetlela sa private Safari Hospital le lore ebile kwa motseng Woodspruit e tlile morago ga adoption ya special development framework gape le di-hotel tša mabonwa tše pedi Radisson le Kiwane tše e le gore di gona dilo tšela ka moka go dikopantše di kgona go botša gore go raya gore go na le kgolo ya ikonomi because borakgwebo gore ba tle ba beeletše ba tlo nyaka le go tlhokomela gore dilo tše ba di nyakang sa mathonemo di gona sa bobedi dilo tše ba di tlišang di tlo ba tlišetša tšhelete so ge ba šala ba diaga e go bontšha gore go raya gore go na le mo reyang and kgolo ya ikonomi e bontšha e le gore ke ntho e le gore e a direga
1: ka tsona diprojeke tše e leng gore le bolela ka tsona mera mmasepaleng wa Maruleng ga lena maitemogelo a gore ge borakgwebo ba tlile go beeletša mmasepaleng wa Bolena le ba le ditlhotswana tša basenyi tše e leng gore di dira sela re se bišang gore ke extortionism ba gapeletša borakgwebo go ntšha maše leng gomme borakgwebo bao ba feleletša ba tšhabela diprojeke tšeo
3: no a rena yona and-e rena re e bala dikuranteng look ke na le go e bona le mo ditabeng but rena kwa ile a nyaka go emiša tlhogo kuduga ge go be go agiwa hotel ya Radisson e fela re ile ra tsena bjalo ka mmušo ra kgona go boledišana le batšea karolo bothata bo le a se bo re tše nako ande go tloga mo le a zanga ra ba le bothata bo bobjalo molo e le gore ke bolela ka ona wa 260 million o agilwe ka dinaga magae and-e dilo tše gantši di direga gona mo dinaga magae kua go rena a zanga ya direga and-e nka mokgwa e le gore e re bontšha gore tšhomišano le thekgo ye re nang le yona go badudi ba mmasepala wa Maruleng ke e kgolo kudu because ge re bolela le bona re bontšhana le bona ka di-disadvantage tša go baka mošomo go thibela mošomo goba go dira se sengwe le se sengwe se e le gore se ka tla sa paledišakgolo ya ikonomi le go gola ga ikonomi ya rena ba gona gore theletsa o tla go pela gore rena rena le dikopano tse dintsi tse le gore re di swara beke ka beke le badudi ba rena gore re gona go bontsha na mathata look re a bontshana gore ge go ka ba le bothata ba gore project ke yeme go ra gore e ka se fele and ge e sa fele go ra gore ditirelo a ditle and ge di satlhe batho ba ba hwetse mošomo
1: o memeyara e re tlisa go ntlha e nngwe e le go taba ya bosenyi mmasepaleng wa lena re tlo boa re e kgwatha ge re boa mabenkeleng
4: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase ebile o hwetša ditirelo go fitlha go 745,000 ka ngwaga merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 a 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
5: Weekend ha Shoprite mo matsatsing a mararo fela o ka swipe gomme o sekete gore ntlo naka tseo di sa phalwego ge o reka di-value pack di fa o ba di fetse pedi tša maleri a Huggies Dry Comfort ka 199 rand o sekete 100 rand 5 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour ka 49.99 fela o sekete 33 rand 1 kg ya Rama 37% Fat Spread ka 29.99 sekete 20 rand le 700 ml ya All Gold Tomato Sauce ka teko fase ya 29.99 o sekete 15 rand dintšola ka tše di hwetšegala go tloga ka labotlhano la di 5 tša June go fitlha ka sontaga sa di 7 tša June ga Shoprite fela
1: age meara gore ikonomi e gole le badudi ba maruleng ba golege ka mešomo ke taba ya gore ke taba yona e lešetšeng le e laeditše ge dikgwebo di etla borakgwebo ba etla ba bjeletša go e ba le diprojeke bjalo-bjalo gore tšeo ka moka di diragale ke gore go seke go a ba le bosenyi e ka ba bothata bja bosenyi mmasepaleng wa maruleng le botlhata goba e le bja mohutama
3: bosenyi ke tlhoba boroko but kua go rena kwa re thomile mananeo le tšhomišano le setšhaba a go akaretša di-farm watch le di-town watch le di-village patrol tše e le gore di a direga re bile le mothatanyana bja motlhagase kua morago di wangwana di tsene tša ripa senya thoto ya mmušo ya motlhagase ra tšea beke re sena motlhagase so o tla bona gore ka bothata bo e le gore re phela le boyona e fela ka tšhomišano le setšhaba re tswela pere re hwetša thušo le thekgo e le gore e swanetše gore re beye bosenyi le botlhoko tsa be ka tlase ga taolo mo ke ditseng gona a rena bothata bo bogolo in fact ba maphodisa ba tšere tirelo ye o tla gopola gore ko morago e be le kgole bele ka bothata bja nako e le a kgale mmušo wa kgethololo sa le gona the apartheid special planning framework e be eša ditirelo fela ko toropong police station e be e le lenyanye le hoodspread so re thoma ye nngwe go agiwa ye nngwe ye le gore tlo thoma go se go fetse pelo ya bobedi e šetše le gona ko motseng wa the willow so maphodisa le di-village patrols di-town watch di-farm watch di a re thuša so bosenyi bo gona but bo fase kudu bjale ka go bona dipeeletšo tše le gore borakgwebo ba di tlišitše ke tše dintšhi and ya go bontšha gore go raya gore ba na le confidence mo mmušong wa bona gore ba kgone go dumela go tla go beeletša ge re ba kgopela
1: ya re tliša tabeng ya bomanager mo leme go gona le ka e phetha dikgara ka tshepo gore mmasepaleng wa maruleng ga gona le bomanager le ga tee go fitlha lebakeng le
3: o raka mmušo ga e le gore o bolela ko mmušong mo nna re berekang wa ke tla go tlhatholela yona ka mokgo re na le di-system tše le gore di a bereka and-e nka tlhalosetša mo le batheeletše gore re lekile go fokotša le dilo tše e le gore di be di re swenya kudu go lebelela report ya molekodi wa dipuku ngwa gore re le ge re lebelela ra hwetsa ile gore re improve le kudu on our audit.
1: Le ga
3: tsona pele mera ye lore e re thusa go lebelela lo hlatholla tshipidisho ya mashele le thuto ya setšhaba. So re a gotsofala gore mo re leng gona re swere and re nagana gore go tloga mo the only way go ya godimo.
1: Are pele re ka tšea batheeletše motlho mongwe e ka ba le lena le itemogela bothata bja badudi ba e leng gore ga ba lefe ditirelo gomme le ikhumana le gore le seemong se e leng gore le feleletša le lena le kolota company ela ya Eskom.
3: No, rena are kolote Eskom. In fact, are kolote motho. E ka ba Eskom, e ka ba dibanka, e ka ba anyone. A gona motho re mo kolota. Dilo tse e le gore re na le tsona le go ka checka, o ka lebelela annual financial statement ya ngwaga o feta le mengwaga e rile. O ka se hwetselete a re kolote motho Eskom, banka, anyone a re kolote motho. In fact, rena le tšhelete ya peeletso e le gore re beeleditse le Standard Bank ya go lekana magolo lekgolo 60 a dimilione e le gore e ka ra investment account ya rena. Maloba ge re be re kopane le MEC wa finance le MEC wa Cogtant ba e bitsa gore ke Moonmark ba tlhalositse mo gore o na le mebasepala e mebedi e le gore e tswile ka gare ga mathata a kgatelelo ya tšhelete financial distress and maruleng ebile yo ngwe a tso.
1: Are sebaka ke sa lena batheeletše 086-000-2452 motheeletši wa mathomo wa matlo o re atamiša thobela.
6: Mogalaya mongaka ere ke tamiše batheeletši ba thobela FM le badudi ba maruleng ka bokgara. Ke dumedise le motlhanka modimo ka mo we meara mosola. Ke re ke a lotšha ke le matlo ka mo wa 14 kana.
1: Are botšiša
6: mongaka ke opela botšiša meara mowe ka ge ba se ba tseba ebile re leboga tše dintoko tse le tše dintsi tše ba di dirago eno ba go gonnyane ka mono re nyaka go kgontšišiša gore na ba feditše jang ba setse ba re kgweditše tselo tše relora di gopela re kodure go pela taba ya metsi le taba ya motlhagase ka mono maruleng ka mo wa kanana wa 14 mongaka
1: age le kwagetse metsi le motlhagase mme ya ra ngwala fase e fry malatsi re atamisha tlokola tsela Ifraim Malachi ga gona mo le bakeng le ka nonna le fetola puchile ya mathomo mera
3: le no go ishwa ya metsi re ga re ya bereka mo ntate matloba ba dulang gona ke motso wa ward 14 wa ka re tshatsa Jerusalem ka nana ditaung belo ba re ba re le mola be ka go feta re kopane le sechaba re ba ishetse le bro sa bobedi go re ge re be re ba fa report in the same meeting re ba buditse gore re ga re tsentsha di pipe go bona le hloko go dilo tse pedi tse tharo eng ga tsona go akaretsa pressure pump re direkile di gona le khone ba shumba rena ba masipalane ba bontsha gore ba katana le tsona go ya motlhagase re buletse le department ya energy ba re file 12 million ya go thusana le Eskom go improve substation ile ya ko makhutshu and re a tshepa gore mo nakong e se fetse go pele re tla ba re kgona go connecta batho. In fact, taba ya motlhagase a gona wade e le gore a ena motlhagase ke metsana ye meswa e le gore ya gola ge motse o gola e le gore a ena motlhagase. So re ga re mekamekana le yona re anagana gore mo re ditsong gona re tla ba re fitlhelela tse ba di kgopetse bontate matlo le badudi ba bangwe.
1: Are go na le motheeletši mongwe gape a ke tsebo re sa le Ifraim Malachi re atamiša tlhokola tsela thobela
7: le kae
1: re tsogile re botšhalena
7: rona be ke gopela go ba botša gorena e ba balela ka taba re ditšhelete yona mola re tshwenya ke metse ka mo maruleng ba ra jang goba tšhelete e emetšeng ke gopele ke gopelang gore ba re fetole ka yona
1: e le gore goreng le tlhobaela ka ntlha eo
7: re tlhobaela ka yona ka re shota metse ke bothora boroko mara bona ba re tšhelete yona e beng a tse borena yo o šoma ka ngwama
1: are dikwagetse motheeletši yo mongwe šo re atamiša tlhokola tsela
8: ee thobela
1: letsogile
8: re tsogile re ka botšhaleng
1: ee
8: re le buise me a re kwaditse ba jere botse le ditirelo tse ntshi re a di bona re a re tsamatsa maya ba maspaleng wa maruleng ditsela re a di bona ka moka ditirelo ka moka ke mushumo wa mobotse e fela re bona so rena ke tloka ina ka motlong ya palaboro
1: age
8: ei e ke compare ei jere le bona ka mo palaboro ke tshisha mare
1: awa re tla tsara ba mema ba palaboro ba ke ba maruling le ba retile me ara le ka no fetola ba le ba babedi ka gore yo mafello wa le reta gore ka nnete le tloga le shoma ga botse
3: nana re le boga go kwa go issue yela ba raising ya mathomo ya metse bona le project e kgolwele gore dira ke mosikolo wa mopane ya mametsa skoro ge ke bolela bjalo bora kontraka ba bathwetseng ba tsene fase go rarolola bothata ba metsi eno ba gore a ke tsebe gore mogala bo la botsitseng potiso o botsa le villageng e fe ke be ke tlo ba le karabo e direct ba se e le gore ke a tseba gore masepala wa mopane o tsene fase le legono nageng ya Kampestres go bo go na le tlhoko ga bothata ba metsi babereki ba rena le ba mopane ba ba le kwa go tlhokomela taba yo so bothata bo la bona bo gona ba metsi but bjalo ka mmušo re lwa le bjona ene re a tshepa gore tlo o fokotsa ge re bolela gore go na le tšhelete re bolela gore go na le tšhelete go akaretsa le tšhelete e le gore ebile ka thoko go dira mošomo o wa metsi go akaretsa le masepala wa mopane
1: ka lentsweleto e fela morago ga kgwedi ela ya nofemere mera le tlo boya morago ga dikgetho tsela tsa meba ba spala
3: look re tsene ka 2021 ba re tlhalosetse ga botse gore time ke 5 years re tlo emela dikgetho di tle re go re le gotla le lebusa le reng ka rena moreko ga ithekole
1: age ke mera wa ba spala wa maruleng ke tsheko mosola re nampile re rumile ka ena tsela yo ba theletse na ke nna Eric Mashao ga ke nnoši ke farafarele ke setlhapa ka moka sa batsweletse ba tlhokola tsela tsweletse Phege Matšhitela ke mologadi motsweletse Metšhineng Pontsho Motlhola motsweletse mogolo wa Mojoso re Beatrice Tshilwane motsweletse Phetiše Moapitse Botlhoko Eric ya Bošupa Mpho Morase.
5: Ja SABC ye bo ikemego e sa tshe le tlhakore go thobele FM ka mpho morwaswi
9: Arloche tsari ya bo shupa ditaba ke tshe le kala la go ikgetha la dinya ke shisho SIU le re ga sala go ja se patana ga sa mabai bai sa go ya di ranta tshe di milione tshe tharom se o mapodisa be go anya kana le sona mo refelong la go rekisha di patana ga la ka Mpumalanga se ke morao ga gore SIU e phatagatse taelo ya kgorotsheko ya go thopa thuto le sefatanaga sa tlaleletso se go ya ka dipego se khutisitsweng mo lefelong la go rekisa difatanaga ka Mpumalanga rakgwebo Yusuf Omar o bolegilwe malebana le go fitlhwa ga sefatanaga se seo go ya ka dipego se rekilweng ka mašheleng ao a goditsweng ka boradia bja tendera ya ka bookelong bja Tembisa SIU e re sefatanaga se sa mabaibai sa Bentley Continental GT se lefetswe fela sa se fetolelwe maineng a moreki wa sona e fela sa hwetša goba kere sa tswela pele go fitlhwa mo lefelong le la go rekišana difatanaga Luyanda Danka Wabira.
10: The SIU says the dealership have until Tuesday next week to supply the SIU's curator with documents of the sale, ownership and whereabouts of the vehicle. Oman's Motor Den and its owner Yusuf Oman has been ordered to appear before the special tribunal on the 3rd of July to explain why they should not be held in contempt of court. For SABC News, I'm Luyanda Danga in Johannesburg.
9: Mosadi wa mengwaga ye 30 o re o nyaka dikarabo morago ga gore ngwana wa gago wa mengwaga ye seswai a tlhokofale mo ngwageng wa go feta morago ga go ja motepa wa go ba le mpholo ka sekolong sa primary sa SK Moseneke ka Lotus Gardens go la Pretorium. Christina Piri o re morwa wa gagwe e leng Simollo Piri o tsene ka gae a itekanetse nakong ya gae ya sekolong e fela a šitwa ke go boa morago ga go tlhokofalela sekolong. Magongwana o re dipoelo tša di-forensic di utolotse gore ngwana wa gagwe o bogweditswe a ena le mpholo ka maleng phiri o re dinyakešišo tša malebana le lekgola morwa wa gagwe di emišitšwe le ge go le bjalo maphodisa ona a re a sa tšwela pele ka dinyakešišo phiri o re o nyaka gore toka e phethagatšwe
11: to take full responsibility after this about this case is Department of Education and the school, but most more Department of Education. Since when this thing, this case, this thing happened, high school, inside the school, right, and then the child was under their care, and then the porridge that he ate is from the school. So they have to take the full responsibility for this.
9: Go sa le bjalo kgoro ya thuto ka Gauteng e re itse ba ka ga tiragalo ye. Moleledi wa kgoro ya thuto o nwa bile lobhelwana wa tlhalosang.
12: Maile is regrettably aware and saddened about a 2025 passing of a learner at SK Museneke Primary School. MEC further confirmed that the matter has been escalated to legal services and that no other learner from the said school was affected by porridge eaten from the school. The learner's cause of death was found to be poisoning due to a burnt organophosphate tablephos known as allopurinol, commonly used for pest control.
9: Kabinete e kgonthišišitše gore dikgoronantefe tša etol di fedišitšwe semmušo nakong ya ge a bolela pele ga bobega ditaba ka Pretoria lehono tona ka kantorong ya moporesidente Khumbudzo Ntshavheni o kgonthišišitše gore dikoloto ka moka tša baotledi bao ba nago le dikoloto tša dikgoronantefe tša etol di phumutšwe mola bao ba šetšeng ba lefetše dikoloto tšeo ba ka se bušetšwe mašeleng a bona ka ge ba lefetše mašeleng ao nakong ya ge etol e be e sa le molaong mongwageng wa 2024 mmušo o ile wa tsebagatša tšhišinyo ye ya go fedišwa ga etol Tona Ntshavheni wa hlalosa
13: this follows government's decision to discontinue the electronic tolling system on the GFIP which took effect from 12 April 2024. Cabinet noted the recommendation by the SANRA to write off debt owed by road users who did not pay and that National Treasury will service this debt and that the road users who paid 12 fees will not be refunded because this was the law at the time.
9: Taba kgolo e re lekala la go ikgethela dinyakešišo SIU le re ga se la hwetša sefatanaga sa mabaibai sa go ja diranta tše dimilione tše tharo seo maphodisa a bego a nyakana naso mo lefelong la go rekiša difatanaga la ka Mpumalanga re di gomela gona mo re tla buša re kopana gape ka iri ya seswai go kwa tše dingwe
5: Ditaba tša SABC ye boikemego e satše letlhakore go thobela FM ka mpho morwaswi

0: se sa ke sametso tsorna medere tshela gona kwa irenyela ya bo shipa go mashato kwa tsebole bo ithabi sha thobela fm ga ga tshe ke le khotlaga tshela Africa borwa nna ke Clifford le vito ga mehala ke mokone ka metlhala mabaka re sepela mmago fetlela ge betha kotara fela re dibile irenyela ya seswa yo skala bala fa go le nanole le tshele tsha fa ke na tina is na tiko ga go biana ke metlhele tshe wa le nanole mo shupulo go fitlala botlhano le go ne le ke tsapa gore le tshele tsha mafela lo tla ba gape ka mo shupulo go re a le bo ga nnete gona maga ga tshe tlhopa ka mo ka sa tlhokola tsela tsapa gore tla kopana le bana gape mo le tsha tshina mo shupulo ga ka metse metlhano re tshela irenyela ya botselela re le boga gape le na mpho ga morasi ka ditaba tsela tsa iri ya boshipa wa bua ka iri yela ya seswa go tlo botsa gore ka ba difetogole ka sepe go se fenete gona magagesho le ke le nano la mabaleng a dipapa di ska bola fa gore ya khotsa gala go Facebook go thobela FM yaka malaka go le go X ke at thobela FM yaka audio book channel 815 le go nara khotsa gala go moska bola fa gore o tla re khotsa go DSTV mo uwe mongwe ga mo re khotsa gala ngwana ke go www.fm.co.za nomoro rena magala ke 086000255 ge le rona ka go kgana le rena le go le ke la tlhano nnete gona ebile e le la botlhano kgwedi ke ya June re mo ngwagong wa 2020 go shetse fela matšite ka bago a tshelela pele ga gare ka tsona ditpapading tša sebjana sa lefase ka kua Mexico Canada ga mmogo le USA ke tše dingwe tšatše le gore re kana marago tshopolela tsona se kalala fa go papadi ya mafelelofelelo setlhopha sa Africa Borwa ba ya gore loka le naga ya e re ke bone ba ya gore loka le naga ya Jamaica le papadi ya bona mafelelofelelo ya go itukišetša dipapadi tša sebjana sa lefase kgatlhano le naga ya Mexico e le papadi ya bona ya puila madibogo gommo se kalabala fa gore le kgotla gatswa la Africa ba ramago tša dipapadi ba tlo gore go gatswa dipapadi tse ka bago tše 34 gomme ebile ke bona ba tlobang e le bona beng gae a ke re bona ba tlobang go gatswa dipapadi tše semmušo gona ka mono Africa Borwa le dinaga mabapi gomme o se kalala fa gore SABC Plus live streaming le gona o ka namadi kgwetsa dipapadi tše o se kalala gape gore SABC 2 gammogo le SABC 3 ke mo e le goreng di kgwetšagala gona le di-radio station ka moka tša le kgotla gatswa la Africa Borwa ba tlo go gatswa dipapadi tšeo gona mo le go akare tša fala thobela FM le tlhogana magaga tsho ska lola fa gore motšoletse mogolo le nanne wa manana a thobela FM ke na Isaac Silo wa ga mashila go meka gore ya lorna bile re tseni ditabeng tsa rena motšoletse wa thobela FM le ke le nano la mabaleng a dipapalo mme dira ke timantlela go senyana ka motšhele ja thobela FM ya ba dira tsena mara ya o kitmela ka kwa campaign ya tlhopa sa dikwena tsa metsi ka kwa campaign ya tlhopa sa Magezi FC mo ile gore mba ga re ba itukisitse di papadi tsa bana tsa di promotional playoffs go pula fa gore ba tla ba tshwana fa le tlhopa sa Cape Town City ka le patlo la Seshego be ke nye tla go ka laboraro ba maemong a o bedi go loko ye nyane mara gore ba la tlhogole ka laboraro ka din ka ntla ye tee go le fela ga tlhopa tlhopa sa Melfort FC go mo kwa gala fa gore go na le tsa bana tabana tša diteko tše le gore bone poster ra itswile gomme ba re ditraletse go ba diteko tše bo di tla ba gona kana 2020 kgweding ya June gomme re kwa ditaba tše ka mo ka re ko gorena tabe o ke nnete go ba ka makana seng ke nyakang go sebolela gapela ke gore o se ka lebala gore Khalil Ben Youssef le yena ko mongwe le gore a ka feleletša le ka kwa campaign ya setlhopha sa Durban City mola ka go le lengwe Cedric Gaze le yena a ka feleletša a le ka kwa campaign ya setlhopha sa di adiba tlhabe dinoko setlhopha sela sa Sekhukhune United ke tše di na re dikwelego mola ka go le lengwe re kwele gore nnete gona taba ya setlhopha sa Kaizer Chiefs go ya le ka mabare ba re a re a kwelego ke ya gore kontraka e signe ebile e tswaletswe magareng ga Kaizer Chiefs le Fernando da Cruz o ka kua South America e ke bolalena ka yena nakoeng ke tše re dikwelego gomme re tlatla re kwa gore na ge ba bua ka la 2020 kgweding ya June ba ya go kopana motlhatlhi e tlabe e le mang Fernando Cruz oba ke Fernando da Cruz go ba kama a ka tsebe re tla bona efela go ya ka dipego ka mogore dikwele Fernando da Cruz a ene kontraka mengwa ga mabedi e bile o na le sebaka sa gore a ka yo tlolla ka ngwa go moteng tse re dikwelego erike ke time ke ka kwa kampeng ya setlhopha sa dikwena tsa metsi gona moleledi wa setlhopha sa yona Magezi FC ke ntate Abel Rakoma masase ile ka mo wena masase ile ntate Rakoma
1: nna re shiri go lo tshimola ra mehala le ba tshwenye ka moka ga bona le dikwena ka moka ga tsona go tswa moleke le dinaga mabati ka moka ke a ba lo tshama sa se ile mo tshwenye ka ga
0: nnete gona re a leboga ntate Rakoma re a leboga re leboga ge le kgonne go tla mo go tlhoboledišana le balatedi ba setlhopha sa dikwena tša metse le badidi ba porofense ye ya Limpopo barati ba tša dipapadi a re tshomeng ka taba ya diteko go na le poster she ya gonyago ya kitima le mafelo a ka moka a re tsebe gore na ke nnete go fitlha kae gore ka la 2020 tlabele se re diteko kgoding yone re le mo go yona tša bašimane ba ka fatsa mangwa le 13 ye le 17 ye 2020 a ke tsore mongwe wa re kano le kano re netefala tša yona la ba la yo e tswalela ke nnete le ya go swara diteko tšeuwe ka la 2020 go ba ke seng ka reng ka polelo ya seng ra re ke scam
1: nna e shu e le go feditse ba tsa gore mo communication channels ya dikwena tsa metsi magazine football club re na le page tse pedi e ba re ke Instagram re na le page ba re ke X ka mo ka go tsena o tsena go tsena ka @magazine fc o tsena go Instagram ka @magazine ka wa ba tsela go na ko X ka @magazine and then you were communication channel ba ke football club ke na se bo le le first club sa magazine dikwena tsa metsi ba re tshile mo sekolo go go botsa batho le tshaba di tshaba tsa bo amana le tshepa sa dikwena tsa metsi ke di yana ke nka go fetola pitšwa ga mo na go sho gore tsa re re bona ya ditiko e pha ya phatsalala in ba ka ga e ka sekepe sa dikwena tsa metsi re tshe wo ke re itse re ke scam ke ga go bona ba le ke le ditse ba batswa di ba bana gore batswa di ba se ba sa khampa go di mo ga pressure ya bana bana ba re bone post ya kae ka ba re makedi ra go re di trialing kitchen trialing ba re go patola ke tse pedi gore go go tsere go di trialing re rata go tsebisa ba maloko ka mo ka tshaba gore ntho ke re di ja gore ke scam mara le ba le bana ba di ntse ba nya scam ba tsa re motlhaleng wa bona intelligence ya makedi intelligence unit ya sapa sa tlapa ka re ba bitse ba ene ba ka tsaba yone ya scam re tsaba ra ifumana mo gore ra go jitsa ke maphatsana tsa ntse ba tshe o le mo re e phatsanela mathomo se dire fitleng le ya phatsalala ke bone ke le ba tsedi ba be di ba raro ngwa ge ngona o be ke tshepetse tsa go feta ba bang ba tswa ka go gia ne ka kua ba re ngwana sho ga pe o mpontsha tsaba e bile wa lla ka dikele le re ke tla kwa go tsala leng tsa pakete ba ga ge se tlo wa e gona ka mo se se sa pakete ga di bia there is only one program and only one program only ka se se sa dikwela tsa metsi ke tla ba go bona gore ba tla di play offs tse we redeem our image re ga tele tsa go tsepa papa di tsepe di tsere le ba nne tsona Cape Town City re ba palang go ga bo yona go Cape Town ka laboraro go mo ka di 13 re ba rena le lokgotla ka karetso ka mo se se go ka mo le tsopa tsena ba se tsere ke le nne sport ka di 13 ke ba ba papa di ma semelo ya relegation playoffs just for the Bank Football Club go re ja metsi e para na meha
0: le tlo bona tata ra koma ke ra gore ka gore shimo we ditaba tsa lena ka re di dinamile di tletse tlhatlha mushi go duka gore le latlhegetsa jin la laboraro le lukishitse gore ka gore le go kopana le ya gore loka gape le stopa sa Cape Town City le lukishitse
1: mo etsa dilo wa rena Dr. Soli Makhubela o rile be ka go feta e mala ba saka laboraro re se no lose o papa di yena ya Milford o tsere ka papa di ka go ntsa se se re se tsa gore ke a lucky goal monna go se papa di fedi a bo a re khotsa ka moka ga rena ba ra le ka moka le technical team ka moka le management wa magazine a re ya fa a re ge ile re gona le nako ye re tsonje re le tshepo ye feletse gore o le ka le ba papi e ba tiele e ba me ka maotlo a mabedi a be be focus a be determined ba bo ba tsire gore papa di tse pedi tse ba tsere ba pala ka thego ya management ya thego ya president and ka nnete ba fa encouragement gore ba di tse pedi tse ba kgone go tla go di thopa rena go dikwela tsa metse mo nageng tshwere re until it's over it's not over ke rena dikwela tsa metse ne tsa pula go tswa moletse re tsena rena le tshimelo e feletse ya gore papa di ye ya di playoffs rena magazi football club eventually re tla ba re tlo tlhopha sefofo ka beke e tlang ka laboraro ge re tlo tswa re tla ba re tlo jana Cape Town ka laboraro la beke e tla re na le lehutlo le kaka le gorene monna betho ga o na le mo rogo wa yang gona gore tlhogo wa rena e ka re e tshikela ka itshikela ka mara re believe balatsedi ba rena beke e tlang ka di-13 ba tsaba ba tsetse Grandstand re tlo ja Cape Town ba tlo tlhatsela gore makedi football club e maintain a status sa yona ka bo go Betway Premiership kwa mo Aforika Borwa
0: e le gore ba raloke le ba tlhotlhele jaakang go na le carrot e le ba bontshang yona mo difatlhegong go ba iwa taba gore somang banna ba gaso gore le kgone go ka sireletsa maemo a lena go Betway Premiership
1: it is not always about carrot ya go gapeletsa gore batho ba kgone go ntsha makgolosogo re ba tlhotlheletsa ka go tsa maikarabelo a bona re ba tlhotlheletsa ka go tsela gore ge e be se ka ba makedi football club some of them motlhotlheng ke ba saka ba kgona go rokela a professional elite team re ba tlhotlheletsa ka go tsa gore maikarabelo a bona mo o dumela setlhopha asine ka bana bana fela empa ke ka bana amala pa le ba amala pa bona a o ba khona go a tsheletse pele ka magistrate for flat the issue carrot is one particular part aspect mariki na ka o tlhomse ka ka kutlo hore commitment ya bona is based on passion go ya bona ya maotsi ke ba ikantjeng go batla a shuma ka yona they must be able to deliver e bona ka bona ba bona na re mara re nice players le go mara ka ditse go nna le more we did not actually contribute enough so are go tsena management go ke president of support we are going to give it our utmost best ka Cape Town city ka Milford e tla re ba pala ke tsa le yona kana bra
0: ba tlogile ba sa kgotsofala ge ba tloga ka ma Cape Town city malabanyana mo ntatarakoma ke tsore na le letetse maitshwaro a mohutamang gele ya Cape Town
1: eno re ba loka go la go tloga ka melao ya yona mogala ba gese le rena nna re tsamaye le go tebe re sa kgotsofala le mo gore papadi gore seko se la ba sekori le bana ba Milford o le belo nna ba sekori le ka rakomang e le gore go okeditswe nako e ka akanya papadi a ona mo nyo ngwala di lo re tsare yena mare re kwa ke le ba ba ba ba it is all in the name of football it does happen mo do ba so go a go tsa fa in fact go a ga tele tsa gore ba se ba go tsa le go tsa fa ba le tsitsi na re tsala e kholo go tsa re na le bona re fatana ka baka la ba itshwara re ya bo ipile ke PSN a seng ka le mogile the next commissioner ke a tsapa ka bangwe le report ke ya ofetsa o bona ke itse gore maitshwaro a Cape Town City le se maemo e be se maitshwaro a mabotse a o tlitswe ke batho ba le patlelong e maitshwaro la ke gore batho ba kgone go tshaba go tla le patlelong ka baka la gore a na le element ya dintwa ka gare ene rena in terms of sport
0: ntara kwa maitshwaro le mele ke re ke ishe ke tla bo re felele jana le lena
1: mre
0: batho ka tsola fa mari ma bengeleng ge bo mo refela jalo ratra kwa
2: Ga Shoprite Liquor Shop Ka ilo du Man deals Ho sona le di 6 pack chip Edition 330 mil Ja Savannah Premium Dry Ho ba Light Cider Ka 199 rand Ho mo

0: Tswa ke a leboga mogotsi. Go bolela nnete matsatsi a gona ae o a nketela tle. Tswa.
1: Ba re ga go swane ka eng ya le mara.
0: Ke ra re matsatsi a o a nketela mogotsi a ka ga go tshwana le go la re dulala go bolela ka re ga koloi re ya ditoropong di restauranteng. And se se ntshabishang gore o tlile ga botse Alfio sa sona. Nka be ile ditshele fela ga ndwele ka mogare ga motse.
1: Mara wa ka ntlhamisela mongane wa mina. That day out they say le o bo bolela nnete ge gore wena o tshwana ke thapa gore o Alfio so ka re mogopolo wa gagwe ka Robert o tshetse ke motho o mongwe gore o gweditse ke motho o mongwe.
0: Wena o nagana gore ke be ke raloka ke be ke tišitse.
1: Ke serious ke nagana gore motlho mongwe o ka ba otse ba se seng goba o ka ba o naganela mang gore e ka ba le ena motšhetse go moya.
0: Sophia taba e ga e ntho ba tsela ga tete ka gore Alfios ge a ba bolela ka Robert o be a tloga a shona le dingwe a bontsha gore ga a monyake le moagati le go gona.
1: Mare my friend wa motho ba nona wa wena mmane lebeletse motho ba golo ke tšhelete ya magadi.
0: A ke dumele monagana a kompotsa gore go na le se sengwe go feta tšhelete.
1: Bona ge o ka ntumelela go ralokela kgauswi le Alfios gawa nka mogoka goketša ka dikakano ka kanyana tsa go ba fapana go fitlhela a ne botsa gore katlhe-katlhe ko humelela eng ore go diregile eng.
0: Sophia a ke dumele le ura se leano le le botse e tla ka le leng
1: a mongane wa mebaloso ko ona o nthembe mose gobaneng o gana mole nna ke bona e le leano le le ka gone ka gone le le botse gore ke be kgauswi le ena tsa ne motlaika le kone ka re ne balabolane bolaboyane bolabola re sore dikgang a ka feletse a theletse a ne botsa gore ko humelele eng.
0: Wa tseba go bolela nnete Sophia o mogotsi wa ka e fela ga ke go tshepe. Ke tshoga gore wena o ka fepa motlaika ka dilo tse e le gore nna a ke kgone go mo fepa ka tsona gomme nna ka šhala ke tshwere mafofanong yane kae e fofile wa tshega
1: ai wa morata motlaika sheo.
2: Le de coach man di bona runa di jagala se problem mo transing ya ke ya ma ke mang man
3: braviza khape le nna ke ya makana ke rena e bile ke be ke nana re ke ba shimanya nana nana ba ba di nyaope ba ke rai ba ba tlo selega mo go lwenya ka ba
2: o ya na ke fusta
3: eh
2: me ya bona ke me hizo le ke ka re zo ena me bra
3: a yeng
2: ya ke me tjoe
3: ai no man braviza ke be ke re ge ba gona le phosonyana e ke e dirileng man ai hardy hard man ko pela o tshwarele re be banna re le ba letsa gale
2: mebera se ke ba se thoko thoko man ya akse hardy man re ke go famela e tsa di tebogo hiso le shopping complex ke sa zwagala ka dlaldi
3: e le gore wena o tla ba o re leboga ge go diragetseng ka lebaka la gore wena ke wena o dirile go mošomo wa mobotse wa go netefatsa gore dilo tsa motlogo ba ka di sepela ga botse
2: na mara le nna ke leboga ge kgonne go thegela e motlogolo fantsong
3: yaela
2: mo tabeng tse tagagoe
3: e fela go bolela nnete brabisa ai ma nna nna ke leboga wena mana gape o šomile ka thata gore ditaba tsa motlogong a ka di sepela ga botse ebele ke seo kry-a go ao manna ena ke tloa ke meemeela ke a thaba
2: manobonage motho a nyaka dilo di vaya shapne wa dipherelela
3: gape wena o monna gare ga banna pushegeng kabe se ka ba wena a nkabe dilo le senyegile ka moka ga tsona
2: ke
3: nnete le nna ke tumo ya ka go bona motlogolo wa ka a lotse lapeng la gagwe le Robert ba le ba babedi ba phela ba thagetse
2: tame ruti waka man of god

0: e ba tu bana na matlo a ka mbonja motho ke mbedi na
1: e ba motho itsa
0: ya
1: mana
0: ai ke be ke sa tsepo matlo a ka mbonja tsona mara e fela wena ke a utsiwa mona ke gore go bona le ka mosipilo ra wa ntle ke le police ye
1: no ke a le ba ratso a le mana ge le bona le ka mosipilo
0: lo ya
1: awa ke a phela
0: ka nnete wa phela ngwanaka o rata wa duwa ke le botse mana o be a keng mohatwe
1: Oh no, he gets linger kaga e kago pola rono man. Malo kwa boila re ka kwa gaile bona la ka ntle swile.
0: Oh.
1: Bale ke ke ra ba re ke fita monke ke tope ke tle ke tope le bona go bona.
0: Ai go e o tsho tsa nna e bile ke re khantsa na o tonya ka dilonyana tsa buimanyana. O na ko mphe mushumo ke go rwale le go ishetse gae.
1: Ah, o ba tsa buima tsona le bona ga tswale man.
0: Okay.
1: Ke go di taba ke ma ka le sampotse man.
0: Ke di taba tsa eng ora
1: tsa. Ke go kwa ga ya pele tlobala ba imba o tlo hama skrala o tla ba go jwa dina.
0: Oh, a bo o yale yo o bona. Re tla ba re kitika re re jiga jiga ma ho mona ka nyalo
1: era mandra tswala ke kushishi man
0: ke nna
1: sa itongwa kana mo ke lebere tsa mpiti tsa botse
0: e batho
1: ke putsi sa rna joan le na la dumela gore Robert a tla le nyalele ka hore ke tseba lena lena le metsi le o le ka tswane le ga tiyo
0: wa you why na le ka botata wa bona nna ke le bua le ke mona e le di pushi ke tshwanela motho a magologolo ebile a wane bjale a o na le ka bothata ngwanaka ntho ngwe le ngwe e tsamaya gabotse
1: ke ikgane tsa go tsamaya gabotse mara lena re ratswalaka
0: ke dia
1: Robert a
0: ramarataeeoa
1: basala gapeletsa gore le mo dumelelang yala re thabeng
0: batho wena ke re wena le tla kokoae kokoa o je dikuku le jala o kgona o botsie take away man

0: ka lebaka la nako yeo e leng gore ke le swina gomme gabjale ke rata gore nke ke tee sebaka se ke šutelele wa tatelelago ke mogau maredi
1: a nna ke tlee o botsa gore lenane wa lona ke šone
0: lebaka la gore se ka šoma keng
1: obare o tswele pele
0: o bare ke tswele pele
1: ya
0: kaka eng ka je ke di diang moyengola ga o atle ka motša tsene ka keno thobela re alo chai tanka keno mma wena
1: ke re gane o tlare ke o feletswe
0: ke felelwe nna a ona se rena batho ba o felelwa wena o felelwa eng
1: ketlare
0: ka seale moyeng mma tsenang mma tsenang ke nyaka gore letle le ntumedise mma a ke re monna o re a nyaka o soma le kae kana mma ke mang oko bolela le lena nna nka kua o a sa bereka batsheletši ra leboga ge modimo a ratile nna lene re tlhakanebeke e latelago lešala le mogau maredi ka bago tse re lebolela ka eng
1: o ya ke a leboga mamadi ga ebile ke atamiša a ke be ke no swaswa lenane ola matlha le pepelene le gona re swere taba mo ya thekenoloji ye e kgonang gore thuša go lekola dijo tseo di sa tša swanelang mebele ya rena ya re lebeletse le polokego godimo ga dijo a kry wa tsebo gore ebile rena ba bang ba mo dijong nako nngwe o lemošwa ke ge ditlaba le teng la gago gore di fetulele ke nako ya maleba ya phepo
0: ya phepo
1: ee
0: mara go na le ba bangwe ba re ge ba ije dijo tsa mogobokanong ba re ba ba le bothata ba nono nna re a nna ke je le wena wena wa tlhakatlhakana ke tsebo re seo sebaka ke eng ke monagano goba ke gore wena malaga go a kwane le je re dijileng re jile plake
1: a ke nagana gore e nowa ka leteng la motho
0: ke leteng
1: eteng
0: a lena a nyaka kalafa
1: a wa kry no swanele ba bangane jale motho a ka no sepela ka sefatanaga o fetlha ka leteng
0: o ya ba bangwe ba rengwa ke tlhogo
1: a bona a swane
0: ya re bopile ka go fapana matšheletše šala gao se nna ke a sepela ee nko ba koše gore go diwang wena
1: botlhokwa
0: re
1: a botlhokwa kere
0: re a botlhokwa
1: re a botlhokwa
0: ke botlhokwa
1: o tseba a masubelele botlhokwa a masubelele le seka ke
0: le seka ke
1: ine ke mafelo a ka le gape
0: wena o thaka ngae a oamo le setoko a kgone o se apa
1: ke a bakedi a boswa nna
0: sala wena
2: mafelelo a beke ye re le thobela FM re tla be re leboga modimo le go modumisa gore fihlisa mengwageng e masometsela tsela ka la morena la Super June 2026 thobela FM e tla etela motse wa botoka matseke kgausi le sekolo sa mautse ka holong ya setšhaba mo re tlabego re iša ditebogo ka dithapelo le kereke tša apostolo tša go fapana-fapana gore re leboga ge o re fihlisitse fa lenaneo la a re tumise morena ka moruti rone le suit le tla gaša gona fao thwi ka iri ya seswai mesong e tla o ipsine le bagaši ba gago bao ba ratang Augustin Diphofa KV Mashego Mogadi Matlebjane Nati Kubjana Bradwin Monyamane Happy Mokwatedi o ratile ke kana moleboge madiga e tla re re Ebenezer # Thobela FM 66
3: Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo se fatanageng le ka lapeng la gago
4: o kwagala fela Thobela FM mo nakong ye
5: SABC Education enrich your mind enrich your life

0: fela. Ga bo rekisho mengwaga ka fase ga 18.
1: Trenton Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rona di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mannaneo a rena a rekega. Kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: My mobility tab in jetty musho, the boy tabi show. Harmaswana, Upia, the word of a dear tab in Jaha show.
3: Ola, ole, ole, when I say bata, sanitio, suelela, urifepe, katsibo, rituelela, urifepe, kavi tabi show.
4: Hey, give me a spedit tang tumpa, tumpa.
2: Linyaga, re keteka mengwaga e masometshelatshela. Hashtag TobelFM 66.
5: Metsotsong ye senyane go ikela go iria senyane. Re sale ka moshato wa tshebolo baithabiso ke yona Tobela FM ya gago. Re sa tswela pele go le tsea mo mogaleng go le fela se se wa itshela lefela lefela lefela pedi nne tlhano pedi. Ke na le kholofelo ya gore potsiso ela botate Kubiana goba ka mogolo botate Kubiana ba boletseng le bakwele. Ke tlo gopela gore nape letle le tlhatholeng le yale ga botse. Re ikwešiše gore na ge le setse le re fa yona ka segaga bolena le reng. Tobela FM?
6: Tobela maredi le kae?
5: Re hlwele ga botse mamara lena.
6: Ke go buisa e ya hore di vete tse tsa kara di putselana tsa tsa di putsela ke rori re gona o di reka and then tsa se tsa ke matsatsi ela mararo ka hore ba re di shumise 3 days before but di fetse ke matsatsi ya mararo ka mrawa mo humana ke no di ape ya di di sale right yona a di tsenye la letsaba ye ya lebisi e le rene ba re open after 3 days o sa le berekisa mara go tsa nna ke berekisa le ke ka moka le bisikela le di tsile botsi a ke bona o thata ya nna e ka ba di tlo nna tsa dilo tse o nna
5: look it but all fetu la ma
6: okay
5: oh yeah ba ra wa ke no di tlogela ma je jana le ba ngwa di leng ga le sa fit ke mo ga ga ga bua ga di ja tsa ntse se a bo era hore ke ba jeri mo lo di le boraranya ne a ke tsi mo tlhomongwe ke gopela o tsiya ba bangwe o tle o gone go di fetola di akaretsa bo isho Tobela FM dumela
6: a re ntse
5: a re lo tshe
6: ta go re ta mbi
5: ta ta gore
6: aha ke go gopela go
5: tama
6: ke go gopela go tshwara
5: le a le kwale ga botse le a gagaga motswadi ya
6: ra go ikunne ke di tama gaka
5: ya gosh le tla le tsa gape go ra gore
6: ka di tla gape
5: tobe ana o tla tlosa tsena Tobela FM dumela
6: le ka ba maredi
5: re hlwele ga botsere ka kwa go lena
6: ha bona nna ke go itse sa hore na borotho wa borotho o ne go la hore bo ba dilai ya ke langwa
5: ke le tadi
6: Eh, ora tlo ba di live bana bo bangwa ya ke le ka tshwiki ga maina.
5: Tobela.
6: Eh, o kra me yo be o ya ga preaching, maybe matcha cha mabedi. Ora a mararo na bu ko tsi fika gae. O lela le ko se mashala o tsaka blood river tsagala, ga o sila mo richo.
5: Tata gore na Tobela. Re le boga. Ba ba rena bu ko tsi fitla kae. Ga botse nna ke be ke lebele tshe o re gane le tla re fa di dirisho tsa technology ba ge shu. Tse di ka gore thusa go lekola. Jalo ei o fela a hora ta ba fetole
7: dijo tse dingwe le tse dingwe sejo se tsweletswe re se reka ka mo mabenkeleng sena le motswako ingredient list di manufacturers ba tsa rona ba setswakile bjang ke ka mogo ba gona o bonela pele hore best before ya ona ke letsatsi le le rileng use by ya ona ke letsatsi le le rileng di label di na le molaetsa ka karetjo molaetsa wa wa karetsa rena ka moka o re re be re boloke re be safe re santse re lebelle letjajile reskate ya risky ke ke shumisha lentsule risk reskate ya risky ya uja dijo tse di fitileng ke matshetse a tsona because a retse bangwe ba ka lwala ba bangwe ba ka selwala so re re be safe ka moka ka lefapheng la dijo re santse re lebelle matshetse a ke ona ama impone ba ngwala hore o ka freezer for di kgwedi tse kae o ka beya ka mo freezing for matshetse a makae ke ka lebaka le le fapala maphelo le re feeling melao le melaone di food regulations ore re gone o ba safe so re ska fitela ka ntla a tsona ene yengwe ye re lebeletseng le yona ya botlhokwa go re re lebella ka dijo or for pepper di technology di shumishwang ke o lebelela gore ka mara ke tla fa motlhala wa dinwa maphodi ka mara se nwa maphodi o na le sukiri ye kai sukiri e beng ona e lekane mebele ya rena na ke ka lebaka le rena leng se se bitswang sugar tax ba shumisha technology ya o lebelela ka mara dinwa maphodi o lebelela sukiri gore e lekane na e sa lekana se nwa maphodi se a taxiwa ke ka lebaka le re bonang dinwa maphodi tsa o ba le sukiri ye ntsinyana di ba le theko e golonyana tsa o ba le sukiri ya fasinyana di ba le theko ya fasinyana tsa low sugar so ke megwa e e leng gore ke technology di shumishwang rena re ka no se di bona mare ona le mmereko mo olo yang ka mo morago wa tsona ke ka lebaka le ba lefaphela maphelo ba re feeleng melao le melawana ona le mmereko mo ntsi o yang ka mo morago wa rena re no bona letsatsi kgwedi fela
5: ya kwagala e kwagala ga botse kore go ira gore le ge nka ija e fetilwe ke letsatsi kgwedi ya la lona la gore le o le bontshang gore ka morago ga letsatsi le se kwa tlosa jantwe nka ija ya ba gore le ge ka no motlhomong nka se lwale eupša ga e sana phepo kore go no swana ya go no swana
7: e ka ba le phepo mara re lebeletse gore re tshwantse ba ka se ja tlhapi ba e bitsa on the safe side ee a re nyake o mongwe ka molwatso mongwe ka semolwatso ba dingwalela rena ka moka kakaretso Africa borwa ka moka a re tse gore olwatso ma ka selwatso ke ka baka le re nang le matsatsi kgwedi a o re botsa gore ka letsatsi le ke stope o ija e re reka dijo ka mogae re ka shumisa ore e ke tlele borotho maabane ke thoma ka bona ke thome ka bo ke berekileng legolo ore re ska ja dijo tsa gale tse di fetileng ke matsatsi kgwedi a ngwadilong mo oduma dilabolo
5: alala o kwagala ga botse re leboga kurukuru go menagane mama dimalo chikova tshedimoso re abela go yona naneng lela mahlale pepeneneng go tsobela fm ya gago re kwa re kwa bose ka gore wena o bolela ka tsetsa dijo o tlogo le mofatlhotse mogolo mo go yona thuto ya dietitian human nutrition and dietetics ka university ya Limpopo ga bialo na pele re fitla mafelelong a lenaneo la rena la mahlale pepeneneng ba gešo ke kgopela gore pele re katologa fa re lebelele maikutlo le tlhakela Facebook mo setšhaba mabunele wa MC a re thobela tlhabirwa hashtag mahlale pepeneneng nna ke a tseba gore ge dijo di šala ba re di loketswe go jewa ke ge di tswa goba South African Bureau of Standard SABS mo di lekolwa gore na di tla swara batho ga botse na o ile alo monne wa ga mabunele a le ka kua ga makofane ke ka Beresford ke mo ka ke manyo le tlhoro le molele a re tama maredi ka boripana o ka shumishwa x-ray inspection machine go lekola ge e ba dijo di loketse batho goba awa o ile lo a le ga mmalaba o ka bosetlha ebeneng lebepe a re tshedimoso yeo le re fang yona ka mehla re a rutega tšatši ka tšatši re a leboga o ka steng city gae ke botlhokwa ga phaša ga ilalo motlatle mash a re thobela mogao maredi matšatši a re a scanna re no šomiša difounu ra scanna dikhouti na pile molato wa tswa ka kgoro o ilalo a re gae ke ga matlala dibeng ge e le ba re kgotsong ka mošate ke matume Charles Monyela a re mahlale ya thekenoloji a go thuša go lekola dijo ya mathomo re ka šomiša smart scanner le smart packaging di thuša go lekola ge dijo di loketse batho o ilalo a leka kua mehlhareng ka sebetiela ke kgopela tšhetšo mafelelo nako e go betse ke šelile godi a re thobela maredi nna thekenoloji ke tseba ya go scanner code go scanner code ka phone na pile wa kgona go bona gore di expirele ena ke ilalo ke le ga mašašane se bora aga mamadimalo chikova le bogile kudu we tshini mushiro ya betsego le nanong le la mahlale pepene ne botlhabela FM le ka moso gere go khopela re bua bo re tle re ipsine ka kgodi tswa go lorotsi
7: le bo mare dire le bo le batheletse
5: aga le bogile kudu kudu ke na mama dimalo chikova yo ile go mofatlhetse mogolo go dietitian human nutrition and dietetics ka University ya Limpopo le nna ke le tlhabirwa malo pia pogo le tlo ya mampela mo ga wa ga maredi ga mogolo le motsweletse mogolo wa ka wa para Isaac Silo wa mashila le bogile theletse le khatwala na ya temala na nyong la mahlale pepene ne re tlo butsa re kopana le lona peke nyetlago go di matla go irke senyane re ditabentsa mafelelo tsa letsatsi ka mpoga morasi ka mara ga faule na ne le latelang ke hip hop le mosa ka the host le la ile mo tlo jolo ka motšeledi jolo ka motšeletsi fao ge le morwa siko mana madula ba pili go ila lo re motšwa gabo a la ile o shata.

0: اغوتو بلا فيما قلت لك على افريكا بورا فاست فاست 031 شوبا اي ال شاب بنزو غامرو لي روسكو تيزي just gigi ke ba le gore ba go fokoshe motho le tshotso le feme ka one ka one ke fast fast line la go sha pele ga fa rona go feletse pedi motho le tshotso le feme masaka mama go tla go vena matsong fa ke le shishi liza ga mo le jams and mass go feela gape ku ya fanamos yeah o tla go dench go sha tshara tshe di re bulela ka gore ga le nola mo solo ka mo so di re bua metse singe ka go le sone so sai a go tsha iringe la rena ya bosenyane ke tshe so ka se go tamisha bile ke go amogela go le nola mo solo ka mo sa kere na ke na khine di host ke na le la ile go ga matla ke motsheletsi wa ka re tle go bolena go tlana jwa go tlhela ka elena ja le some la botlhane le botsebo tsire re ke freight a go le tshe le botla go re so di taura pele minis ke tlwa tla go tla go bula indicator so di khula box ra pere mazaza hello bona ga hone ntse ngwe ile gore tlo ntse le pere bolela ka ena go fa go tsobela fa montle gore tsobela fa mo ya go le sara mo ge ke ba go ya masome tsela tsela ya gashe ya go hlankela wena ka ba ikhantsho Sabele femina le mngwe masome tsela tsela bona e lota bogwabio o be se tshaba sa botlhwa go bolela ka le lemela so so sa le boa bonang mngwe ga masome tsela tsela tsorno le ba go rika mo tsara sa le ba le gore di tsikise tsego ya ka gare ga Sun City mo ile gore zia khala se gona zia khala mthele jo tsobela fa mo zia khala e Sun City VIP tickets ke mo le gore se jele sold out di se di fedile be ke sabulela mo msegareng le mngwe ba shumi mo go kana ke re bona o tsore ke eng ne di tsikise tsego di fedile bela hore bena mathomo le mpotjang ka lebaka la hore ke rata kudu o tsebisha semusho di sold out ke mtle di sold out ke rata di sold out o kare wa tsore ke o kare kare sold out di sold out ka 9 o'clock ba re mlaetsa ba re sold out ke bena mathomo ke boleleng ka tsone bona ekole tshe tsikitse ka go mtle tshe tshebele fa mo re tle re gone go tloipsina bona selemo ka gare ga marega zia khala Sun City ri wa ka mra ga se re tlo re tshela pe
1: Jungkwiti diswana ka tsela tshintshi khotlelelo Mike Mshetjo phishegelo Tshedingwe ga di hloke le patlelo go ba dingkwiti mo putso wa bona calling black label ya nabe se mmusho ya FIFA World Cup e di retse dingkwiti Ma Afrika Borwa, e bang sharp, ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.

0: And the
1: normal 66 from the FM Ramisha to go level of the world. Hey,
2: Tangana,
1: Marle, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going
2: I'm going to go to the house. Thank you,
1: Sesi Waka. Thank you. Livela
0: Tshabela.
1: Yeah, bo.
0: Wa re mvela tata.
1: A ke na le ka ma tata.
0: A tswa kwa ka mehla, ga le ke tsena wena, ke tshe go mara re tswe re pontene wa.
1: Network ya gago ya nonne, network ya gago ne. A tshe.
0: Wa ngwana.
1: Wa ke a go ka mara ke go kwala ka mogomongwe so.
0: I'm going to go to the hospital.
1: No, ke kwile ke mo lebogela hle ke tloga ke mo lebogela go di ka matsa 0860002452 dumela tsobela hello
0: lega
1: re gone le kae
0: a rona mo jetla mo
1: ehe
0: ke re le buisa munola wa bore na hore
1: munno wa bore na mona o dire le go tshwere busana ma
0: e dile ke mo le buisa ke ka mantsi wa ye o re dite go tsita mtsere go pele
1: bona o kwile modimo o kwile re go lebaga le kurukuru ka matla ke re wa rra
0: ya le bolela le mana mela ga mo tshwere ka motho
1: mana mela ke tsabetse go lebisana le wena wa rra wa ka
0: ke re tlo re se mo a yo le ire ke tlo mo le ke a pe tobela FM ye e go la motente ke le botse ka nne kannete e toka dimpo
1: bona ke re ke sa sa fela ka mono thobela
0: e re fa meke re re go le yae
1: ke go lebogile go ruka matla ke re ngwana maitswela pele ka go ntshina ka manana ka moka thobela
0: a nne re tsiya re rora go tsaka
1: a ga botse fela le wena ngwana ma
0: o msha
1: o la dumela ng thobela
3: e da the whole
1: ngwana bo mma
3: le kae ma
1: re go na le kae hle
3: a wa re go na mmane mmele ga re mo isa go kwa bana le tshobela FM.
1: Go go tshobela FM ke magolo a bana.
3: A go le re go lele re se di mo.
1: Re le boga.
3: O nna di go so a tsala le popo ke province eng go.
1: Re le popo ke country.
3: Ke country mo na to ba le popo.
1: Mm.
3: Wa se ba ba nna ba ba se ba ya mitlolo.
1: Yeah.
3: A re le ka mo Gauteng ka mo re tsotsa ga bona.
1: Ele go se tsabana le go pula gae.
3: A ba ya re tsabana ba ba ga tsona.
1: Na ke le bogela rato le ona le lona for the artists tsa rena.
3: No re ba re tsa mona to go le Victor Mohalo ja se khopo ga mshima ga gaute na arwa no wa ni mitrente ke mo sha.
1: Dumela ga se khopo.
3: Hallelujah.
1: Amen. Ka mo ga se khopo dumela ngihle o mafelo tsho ke mo tshe dumela ntshobela.
3: Ke bona na.
1: Le ga ina.
3: Hai ke nna go bona ka
1: No mathaitai.
3: No mathaitai.
1: Mm.
3: Mm, aowa. Ke nna ke no re ke go le ka re go la ga wa tire la ke ra wa ganya na ganya ne a ba tsara le ba ka ba le ka re go monata.
1: A Philippe lo mo ka re ke sa ga lena.
3: A ke mo ka go ra aowa. E o ke tlile o ga ta ya le ka mmusho a Philippe.
1: A Philippe lo a sone le ba ba nwa no go dira go sa gana bielano thoma le go no ra le re rata le re book.
3: Yalo ke re na ngwana le gore ntlo soft soft ba re ntlo ile o pele ke kae ka di music queen.
1: Oh a shule ke go ngwana mama re sone je gore re gatelle pele re re tsanele kudu ka matla ka magare ga mmino re be re kwele maikutlo a lena ka fa o sa kotla so o sa hlo go sa kwa quiz e
3: tla farari ya ga re tsaitsela ja re ta bula go nna gana
1: a na ga ne ne be ke tlhaka tlhaka no tlhaka ya mon
3: a e sa ka ka lo ka la nako a ke ne ya bona mo mo nna jere ka mo tsire ga se bra stick bi ke
1: a ke a re le bona bo mma ma fela tshwa re tsalela di mela ntabela
4: kunarita o
1: mwana mama
4: le ka se khwari sa pole
1: a re gone le ka ihle
4: a re gone khona re bolla le Joseph manana mo thembisa yei
1: thembisa moneng bana
4: thembisa moneng khunadi kere a butlo ai ke se khwari sa mare
1: a wo wa gone batho
4: a bontsha hore pele ke kwa yang gona and ka tsela e bolelang ka yona hore a fele pelo ke nnete
1: eh wa bona batho ba ntse ba ka tsela pelo mo ba ya go batla o fihla
4: eh a wa ke nnete kunadi ene kunadi maka wa hola hle
1: nenhle wena
4: a wa hola le tsatsi nna le khono ke paletse go tsena le mosegare ke gopela ono mo opella ke no dira bo shedi ga nyane mo tsena no kwa Rebecca Maluka
1: Rebecca Maluka mo kae
4: Khuti Maluka Bogoma
1: Rebecca Puti Maluka Bogoma
4: Bogoma khotela o re gatle ke no shaetse
1: Oga Oga la elo tlan ropele le mama tlan ropele le mama
4: Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you.
1: Hibib!
5: Hooray!
1: Bona le rena ye. Riri, sa go sha ke le role. Re ya go le bogwa ngwana mama, ri le rena ropele le mama.
4: Ke tshele ri tshe.
1: Kuri mbana mama, kuri.
6: Okay, are you?

0: ile mo gare re modimo a shireletse mama a ba boloke a bokeletse mantse tsa bophelo bophelo bo bosenang malwetse ka gare bophelo bo bosenang stress ka gare ngwana mma
1: a go leboga nna khunari
0: tanko ngwana mma re lebogile kudu ka matla
1: thank you
0: Yo, DJ Oka, wena ka di birthday tsa batshile tsa rena ko wena so ntse o opela. Thaina e o ke yona.
2: Ba ke hoile. Ah, na di
0: kotse I know, DJ Oka ke yona. Lailo, ke na na re squat sa go opela mo thobele FM. Sa di birthday, e so ntse be rena re le 3. A ke sane ka go kwa mthomo wa sa opela mo mmereko. Ke rena fela ba so ntse ropele batshile. Gape re shine man.
2: Ba re ya tisha yona ka mo ka kwa tsa. Ke rena re tsena.
0: Ai man ka re ka tsela re le gona ka ditlalemeso mo breadwinnie. Batshile e fedile e go boletse nna a go sana wa koketjang a go sana wa ka fokotjang. Happy batshile ka mo ka ba golang le tlopelela ke nna le Oga. Lela elo if ele ya le ke phetse ke tu oga ne ke tsa mangwana mama ba emela go tjo go wena go party tsa metsebe fe
2: monate monate monate sa le moya monate wa party party home ai ke re mo re bona ba tshele tse tsa re tsine ka party time
0: mara ba tsene tse ba tso robile ta flatse kae ka mo mereko
2: ah ba di ba tapatela ke ke bona ba DJ oga sine ke
0: tapatela
2: ba riyalo
0: a tshi ne ke tsa ba mtsile tse tsobela fe mo le xa le lesinya oga a xala sinya le na le tapatela tata Ya gana weko. She kinya.
3: Once you enter my house, it then becomes our house.
4: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay e fihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile se o tshwanetse go se dira gore o be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o tlhalosa gore goreng thobele fe mosentse go tloga tlhaga gago go ba ka geno romela sms ya go thoma ka lentswe le ntlo maina gago le go rudula kae go 45849 ke re 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa kongwa gago o ka ithopela 66,000 rand parishano ye tswela ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobele FM 66
5: Tobele FM Moshato botsa bo le boithabiso

0: botshelo ke eng 2.0 kwa sha go tsa go Trichison Molly batsa fa le mahu ba re botshelo ke eng ke tsefa nako sheka mo go e kwang ka gona ge o bopetsa liela re etse bang ile ngwe hela na e ka uno ba ya o tsefa na ke fe gona fawe ai ma hosa Friday of Friday ma vagra zozo ku fila kapishile kosha go tsa go yamse zo fa le se me kila botman ba tle fona ba re ke bong ka ke le bong ka ke ku fila kapishile kosha go tsa go DJ Glock we can fly home ye ke tobela FM ya lo go tla gasho la Africa bo re ka mo shete wa dia le mo ya mo shete ke wa tsi bo le witebe tsa go support se ke go na go dibedisha ke re dumela anke dumela mo le ke ba lo go na go rebiale Ibi shakina kisi okastini wakara debe Mpiche fela tiche okaka voda fahora apora Kili ataba guru guru guru Homo atifa wababo seka mkho makachako Homi tumela ke moka polo kwa nikedi mna fahora mafelo abiki Habile kabo otika oru shibeke Ria isuwele cha shibeke Bae kauchi wa huna nito hosti Ubea sebala fali Lela wakama cho Bae kauchi homi na Ay vana Ge fela le cha karko nobola faka nchi korbona Hoi ukwali ntule tsa gore a bona be ke fedile e bile bua be ke ya gago he hone tshini tshi tshelo tshwa dira getse mo be keng ke ka fa o kena pe gore ke ke me fa gore o ga botse mo ka bolo gona e bile re tsene ka gara go edi ya June go diela yela ya ba so go diela tsho le FM go diela ya bo papa go diela ya ya o lebela gape le gore na go le ka munna re tsa fa gore ba re rimetswe e ba nna rimetswe na o jakeng Na o tsonya ke eng yo le ka monna e pa fela ke tshimo tshilo tlo go di lebele tsho fa re betse mogodi ye ya June ka fa o kena pekere bile gape ke gare gare ga ngwaga na ke se se ka ona ka ona se le gore bi ele o ka se lebele wa bona na molangwa ga o thoma ha ke tla fa molangwa ga o wa ke tipe ba sempedi tsela o thoma ho ke tla fa na ke se se ka ona se le gore ka se shubora bona o ka se ha ke a sibelela bona ke a sibelela Bitse fela metsotso shile ke yele le sumi shupa fela metsotso ri tshwala ka mona irla ya bo le sumi ye ke party a party time ya ga tumela FM ke mo shate wa dile mo mo shate wa tsebo le mo itabisha ho ne dule tshine te fala ra bona re ka pela man re ka pela no happy birthday happy birthday happy birthday ile ga pega metsi ga gapele se tshise sa mama rapa tshise sa tumela FM kire se gole Tuna chole pele kao taivisha, tuna chole pele fela, kao fa, tedi mwisho di taba. Yile kena la muno mwumo beke fara, kwa tini bona. Abola lina, muno la mara, avila akamu soli. Kira wakini nete tuwele femu ki boso. Aro kwa tini, mwana kwa uberika kamola, uberika kamola ki, kika siya limuwe sisi ngari, uberika kamola. Gwelo naki tatela tuwele femu mwana kwa. Jalo akike ke mutile icha mani kuno ko baro go bereka ka kire mani okay e botata ra bona e shwa tsata ba tsha motho le FM ke tsona cha nete e tshiri dikwa motho le FM ke tsona 3 august ka okay ai bona e go le go le thobela re le boka mo papa ke bile tshile na mo ke fakile le boka kuru tsola mpile fawe ka o tshile tsha tsola mpile ka tsha station ke di fa gore le ga botse mo le ka ba le gona bona re gona fala mo go DSTV channel 815 gona fala mo go Facebook ke tsola FM ya ka TikTok tsola FM ya ka gona ka fala mo shewa ma watle ba ri kwa ba re www.fm.co.za re gona gape mo la go SABC Plus app ya rena fala gona Home ya SABC Plus e tla lutefa le home o kwe ka moka di kanala tsa television gape le di sitishi ka moka tsa radio tsa SABC gona fa le tsobela FM e gona fa le tso ka sitira tsile tsa gona fa le ibile a go ru tsikin tsa irie le o re bia gabo tsa wa e tswara tlwa gwedi ya ba so dumelang le ga botsa kere
1: ba so ke bo ka mo so bya naga ya rena tsholang pele go bulela ka molomo di go thushana ka dibaka ha mmogo le go eletjana ka tedi botse tobele fm mo shati wa tsebo le boithabisho
2: once you enter my house it then becomes our house
3: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay yenu e fihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile seo tshwanetse go se dira gore o be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o tlhalosa gore goreng thobelefe mo sentse go tloka tlhaga gago goba ka geno romela SMS ya go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le gore o dula kae go 45849 ke re 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re swantse go tloga shangwa kong wa gago o ka ithopela 66,000 rand parishano ye tswelela ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipeelano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Towel FM 66
4: Tobel FM, Moshetta, what's up with the week? Have you sure? Time, the DJ Orga. Motobel FM, Moshetta, what's up with the week? Have you sure?

0: Party Time le DJ Oka. Mo go tshobele pele. Mo shato wa tshobele boithabiso.
1: Busha DJ Oka wa di busha wa bana ka mogodi bushang ka gwana gore o professor ya mino bona wa bana ga botsebotse bo ba sontse ba kgethile wena gore o be mo papa
2: Thobela a tsiwa
3: le ga nonganga mzanyi mari Thobela ke yona

0: kgatlo
1: re re gola o gole o gole wena sebata sa radio tswelela o re fepe ka tsebo re tswelela o re fepe ka boithabiso
0: hey ke bua ya sepedi tlang le tompa tompa
2: Linyaga, re keteka mengwaga e masome tshela tshela. Hashtag TobelFM 66.
3: Once you enter my house, it then becomes our house.
4: TobelFM house number 66. Adishani le gore TobelFM e tle ga tsaga geno. E fihlile. Say e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So tsanetse go se dira gore go be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mokopana. O hlalosa gore go reng TobelFM e sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le gore o dula kae go 45849. Ke 45849. Go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga sangwa ko ngwa gago. O ka ithopela 66,000 rand. Parishano ye tswela ka lebedi la di 30 June 2026. Gona le mabaka le dipeelano. Parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag TobelFM 66.
5: TobelFM, Yimi yuangi party. Gome e eme gabotse go menya ka wena gore bona o tlotse le ka re ka yona o tlo fofele go metle re tsine ka yona ke re go botsa fa gore re tla ba re tsentle la ja le kompo party di go se tla kompo tshe lor fa ke di mna fa gore o tla di rata go mo re botsa fa gore na wena gape o fofela ka gara ga party o lo mokhai di bona di go se tshelo re tla kompo tshelo ke ra le tsona fa tshelo wena ke we tsine ka tsona go mira ba gape le bonishana gore ge polelo le ka sono sopo so wa ge ke tshiri ke bile fa gore la re bolele ke tlo ba ke kwa maikutlo ga gore ke a mafi gona fa weng polelo ya rena shiwe go me ga threla le go sheka morwana go re tshe all school quite all house go mo botsa fa ya la gore na di o go botsa kae ga re bope thoko e ke ngwe ka rolo fa mo lo re le tshe ba leta di khoro ba thoko mo go lo tlo ba shuma gore ya le gore a bona ore wala byang tshe o ka le gona iwe gona ga le iwe a e gona ga le ewe
2: mo go ding ye Har le bana ba soba o banya ka go meshumo. Ba soba o ba swere go dikgwebo. Ba soba o ba thola go ba soka bona. Re tlhompha ba soka moka. Ips leng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM. Bo shata what's about the boy Tabisho.
6: Ba tloa boy ene ne. Ai, shlo swana shimwana la msabeni. Shinakaro wa shona. Ai, shinakaro wa shona. Ai.
2: Party time, le DJ Oka. Mogo Thobela FM.
6: Nigga TV chumu. Uzwa bathi. Nile para.

0: indabeng tsa gagwe
1: re rola o gole o gole wena sebata sa radio tswelela o re fepe ka tsebo re tswelela o re fepe ka boithabiso
2: hey ke bua ya sepedi tang le tompa tompa
0: linyaga re kite ka mengwaga e masome tshela tsela
3: #FM66 Happy birthday #FM66 hopola fa go re le betse mo tsi ho lo re tlo re kitikitse kona ke ka ga Gafedi William Motsuane ka mola go la Bakersfort ya ngo fita na ngo tla ga e bana re tla ka ngo ya tswela mpile fa o la tlheleng le re botse fa gore na ke kae mo lo rwa rata gore wa ke motso mo feng ho lo rwa rata gore thola fa emehle ga shetse ka ga go hona ha kere 086 000 2452 ho me ke nomara mo hala ho me le tsa fa ke go hona o maka ya motho mang ya thola fa party time ke mela
4: hello lo le
3: eh ro go nna kae
4: a ro ga mo go ja
3: ya
4: eh le bo le mana me go sa sa mang tshoko mo
3: ka mo ga tshoko ka fa o ile ya fa fela ka gara ga party
4: re ka party ke tsana le tsika marenga mo go twa
3: eh
4: ke plara mo tsho
3: ke plara
4: eh ke plara ke plara ema ke pa
3: okay re le wa tla re tsine ka yona
4: ke le krona zona le mamo martina martina di tulu
3: eh re le wa ga tle
4: ka mo la ne ya mantso mo u ba dulela ne ba dulela ka le ne ya maname
3: ah re le wa ga tle re ya le bo. E artse le bo be di fela ga mhlongwe go tsana le batho. Artse le bo be di fela. Le bona bona go fa go re a bona ba tlhaetswe. Thobela ga mhlongwe se ba tlhaetswe. Thobela fem thobela.
5: Ogra.
3: Nna le ka le kae ka moye.
5: Eh? Ke bo mo kwa sele ogra.
3: Ga mo kosini.
5: Ke ya mo kwa sele mo khapane go ogra.
3: O ka mo go la khapane ka moye.
5: Ke ya ntshala ke se lo bo mo kwa sele go.
3: Okay.
5: Thank you,
3: Lebo Oga. Oh, yeah, Lebo Oga, thank you for checking.
5: Thank you.
3: Thank you. Tomala FM, Fatih Shaim, Kibela.
6: Sinya, Rita Patel.
3: Kyo Patela, Lina.
6: Selinte Fu, Nama.
3: Hey, wanda Selinte Fu.
6: Kama inyeling kamo, kapa siyapta vaya ture.
3: Hey, wanda ni chwe indika yega motu kwa chivu vanna.
6: Chwe ni chivu wima na zaki ingutila lichona. Ah, wangile diri kwa ye chivu, diyo ngata ngata mwala chari shiela. Yeru nara wata. Chanadi ya sinya marano apatela.
3: Hey, wanda, nita mila tafula chole kamo otu kwa chivu.
6: Ah, DJ Oka ke tabile go riulla le wena mna. Ke re senya na senya mo wer na rata no pate.
3: Ke no pate le senya tefo go le bokile ka fa wa kere.
6: Wa tswa re ke tsane le mna mushimo no mo fwe ba re ke surprise wa ma botha. Tswa ke eng o rata go dule rata go dule le nna ke mo rata go dule.
3: Ya le bo.
7: Shoprite Liquor Shop. Let me know do my deals. Hosona Lady 6 pack chip edition 330 ml. Just a Savannah Premium Dry Rubber Light Cider. 499 Rand. Kumu Kwechu.

0: Christopher Stoffi Stoffosa. Hier kommt jetzt auch PLG Chanchi. Ivan! Hosa, Freddy, mein Pfarrer, Zaza! Hosa, Fale, King Mazza, ne Damachopola, Haribe, Yeri, Mukwile. Ke bikela o feta fa le mo go mo sala mo ka mo so ri le bo ga tle PL Chanti ene gape ka re ke lebela fa le mo go di gonjela a go e ka bona e le sialo wa ka e ka e ka ra bona ri le bo ga ba sa mo kutu mo jwala ba tsana ka gare ga mmino e ka fa o le tsa tuto tse a ba di tloele ka thoko go mo ri le bo ga tle wena PL Chanti a wa rfile mmino man e wa rfile mmino o mo ka ona no bala nete ka tla gore la ka fa ke tumelo tsi ba ka yona koshani ya Stoffi Stoffosa nete motho ya bola fala a re bona koshiti fela ka o tsiya e di role fast ka mka lo tsene ya tro re le ba lo botlo mo ke ba so ba lo re ba tsene ka gare ga industry ye ba tsene ka gare ga tsetsa mmino ba swa ba lo re ba nya ko tswelela e ba seke ba fela pelo tja jile lengwe ha le bona ba tla tswelela kere ya ka fa o kere le seke la fela pelo ba swa be shi ba lo ba ka gare ga mmino ho me tja jile lengwe ai le to tswelela tle Peta tana mi tsotsi shile ki ye masumpe di nne fela mi tsotsi ri bile kamala ila ya bole simiti mo go tobela FM ya le go tla ga sho la Africa bo ra mo shate wa di ale mo shate kwa tsebo le bo itami sha o ka tsene ri bile kola iringela ya bole simipe di e ke o mkhong mo mmile gona bya le go tlela o ya kae e ke ro sepile ga botsiko ya gona go mebile go tlela ka tlhokomelo o fihle ga botsa ke ke a bona batho ba ra bona re tswaletse di tswang he bana Kamaria makaka o ri atswa mhlongwe o ka ba o itswa ka bakala le baka ipa fela ga mhlongwe le baka le kwagala dula ka magae ka fa watse ba fa gore ho na le nna ke tla re party ke ka fa re bona ke party time wena o tlhoka ga le hore bona iri kitswe ke go tswala tshedi tswanga wena nna ka magae ka fa watse o ra bona o ka tsin tswala FM e tla ntshara ga botse e tla tshwara ga botse go mo wa itsina ka Mina wa ipsina ka mini ofa rafa bana kona fa moho Party Ina wabu chafela wa okwe kajima na matabitza kaya mano Matabitza kaya okaziri Bo fiela Karawone kina lebo lemka silo kwele Kwa ufiela kwa matabitza
1: Nsangabeso Family Assurance e buile gape e re ka 270 rand fela ka kgwedi. O ngwadisa batho ba lesome gomme wa bolokelwa ka casket ya mabaibai. Wa hwetša kgomo ya go nona le mašeleng a go reka tša go ja. Re leletše mo go 084-241-7612. Re ngwadišitše le FSP. Nomoro ya rena ke 46076. Nsangabeso Family Assurance. Re gona go go thuša nakong ye boima.
2: Mafelelo a beke ye re le thobela FM re tla be re leboga modimo le go modumisa gore fihlisa mengwageng e masometsela tsela ka la morena la Super June 2026 thobela FM e tla etela motse wa botoka matseke kgosi le sekolo sa mautse ka holong ya setšhaba mo re tla be go re isa ditebogo ka dithapelo le kereke tša apostolo tša go fapana-fapana gore re leboga ge o re fihlisitse fa lenaneo la a re tumise morena ka moruti Ronelli suit letla gasha gona fa o thwi ka iri ya seswai meso etla wipsine le bagashi ba gago ba o ratang Augustin Dipofa KV Mashego Mkhadi Matlebyane Nati Kubiana Bretwin Munyamane Happy Mokwatedi o ratile kekana mo leboge madiga etla re re Ebenezer #ThobelaFM 66
3: ThobelaFM mo shata botsa bolo

0: ditabeng tsa gagwe.
1: Re re gola o gole o gole wena sebata sa radio, tswelela o re fepe ka tsebo, re tswelela o re fepe ka boithabiso.
0: Lenyaga re keteka mengwaga e masometshela tsela. Hashtag ThobelFM 66.
2: Ya, go di ka fela yona tlebe o kitima hashtag ThobelFM 66. Ke di mela fa go ra bona. Le wena mo lo go le hashtag ThobelFM 66. Ibe tshe fela metso tso tshile ke le smithe fela metso tso tshile ka mo ira ya pele. Ike yona tobela FM ke le go tla gasho la Africa borwa. Ke mo shate wa diala mo ke mo shate wa tsebo. Le bi tabi sho gore mo ya ke bone fa gore na ke o mabara of course di bona. Re na le wena batho ba tsala ba tantsa ke vena tumela wa ra DJ Oka. Ke fela ka gore ga party ke le ka mo gola ka mo ha tantsa. O ke tantsa ke vena ke le ka mo gola ngwana lela ga matlala mo shate o mogolo ke le bogile ka fa wena tantsa tantsa ke vena ne le siwe mo lepo o tobela DJ Oka ke go thile DJ ke le ka fa gola ka mo lepo ga mankhaile ga mo lepo ke le boga Donny Green tobela DJ Oka vora dumela ke fofela ka gara ga party time ke le ka fa gola botlokwa mo komene Donald wa machaba ke le boga Matlodi Makitla tobela magashi rena le wena re ka magola sia buswa batho ba sia buswa dumela ntle emje mo logani ngwana sai a dumela tiche okay ke fola ka gara party time le mo le ka di waka ramonya e simone ngwana le bana ba ka magola le tudi park phase 2 ga ke ka magola ga mo lepo makajane rina laps arboda re mo go ka fola big and big ga malapile Rina Malapile ke le boga class molekwa ola DJ Oka ke fela ka ga party ke fa go se bi diela mapatsa king yona Atridgeville ke selo madlu a re bona ka ga Atridgeville pele ga ke ga matlala phetole bona a se ke robale a re se re holele tshitshi sewe e se re holele se le mo a se o ka se re check so le FM 66 O kovela Ruben Letsala ke fela ka re ga party time ke le ka fa go lampeteng ke tshiri tshe se ya le mo ya ke le re party time bona kovela monyamani ke nna ke le ka fa go la kotishing ke le bo ga tle ga matlala dibeng a re ke na matlatle mesh ku tshele ditse kamela go la ga mama bolo mongwaneng ke motimo diba a re bona o ka se bona ku tshele ditse logeni kulobe ditse o ka se nna ke tlapatela ke fela ka gara ga party time ke le ka fa gola ga matlala semorishi a re sika fela ka mogola semorishi batho ba matlala ke dlala ka lena lena e ke bona fa gora e ke bona gore botho ba tshwa ka gola ga matlala pa le ke le betse mo go Facebook batho ba matlala dumela ntle bona ka mo ka dibong ka mo mamelodi wa ra B3 Peter o tonya khut Mapurunyane morwa reyadi from mo makhate makarankane ga goshi motlhala under ifamo ga le municipality mapolo hall ga re mashate o mogolo ke le boga ke le ka u ke nna fela ga gara ga party ke le tune ga mama bole a mama bolo Augustine Evelyn Levy pedi ja o ka dimela go challenge ga fa go la Stain City ga ke botloka ga phasha Messi motlhala tobela re mogo ke ka fa go la ga masemola okay o tloka ba tloka ai man oza ana mailula khotso maloyo mi wa bana yo re morata ho ka gara di pifo ku tshele di tsheke le ka mogola ga mama bolo masialama ana mailula ke o leboga khe Okay. Valle hono leo holante bo mashaba ke le ka mogola windmill park Bosbeck. Nte bo mashala ara boda. Wa hola go lo holante bo. Nte bo go la hola. Okay.
3: DJ Oka.
2: Okay.
4: Re bona maitapisho a lena baso.

0: DJ Fochi has offered the Uluke. But I found about Mandeli. You can't talk about FM, look at the Hashul Africa already 7.6, 92.1. Moshati Wadiala Mamashati Quatsibo. Louis Tabi Shoko Philippe Shahoja, who bonding dube, go around. Who making what go, Shayalo for Avon. A Kahoputa Gomorana Kuwa, who may be lay. Kedimela Horror Grapes in Nagayona, Mutilis, you are hard FM. Moshati Wadiala Mamashati Quatsibo, Louis Tabi Shoko, Di Kone, Wadi Yajuni, Clevelet Junior Horivona. Kwedi ya baswa mo rgopota rgopola bana baswa ba 1976 go mile ba ipeletsa fa le rebele tshintlela ya o re khumone tuto ya maleba go me gape junior gape re lebetse gore ke kwedi ya bo papa ha bla gape le fase ka o para fa re lebetse LGBTQ a bright month gape kwedi ye what's up king vanna rimetswe bana ri imeju ka montle ka fa go me fa re le tshefa temosho ya bana ba le batlwa bana le gatello ya monagano gore nke ba bolele ka rona tshikutjulelo re fa re le bana re di bulele re tshwara mo rena go me tsariya re bona go mo fa le ba khoroka itjela maphelo ke ka fa kre o gona ke re bona a re bulele tshane a re buleleng ba nya ka motho ka gona bolela lena fa lona mutse tsa batja gago wala Hela ya gore monna ke nkule la teng o ka re tla bantho a maloba gore bya lo no bolela gore o ka tsire mphetho bona hey ke na la mathata man hey ke na la mathata man he ba mhlongwa mo tshepa bo tlhagana fawe go mo tlana ba a o thusa ra bona re no la mathata re ka zopose ene gape etsa gore fa ke kgwedi ya thobela FM ke mo shate ho di le moya mo shate kwa tsebo le botebisho ntume le fucking go le botsa seng o fara le tsetsa botebisho gore di me ka zopose safe le tsi ba tsibali ba rena Horna Jabona, Dizama Zamabian, Ricky Kafab, Ricky Wamu, Kiwala Jabi Tradisho.
1: Come Kibelo, Ricky Bakibakamino, the Mr. Fantastic, Utuakela Bubedi of Telagela Botano,
2: Arara Bukuba, would you do a rebucho Momotunga out? Would you do a Jamamotunga, my Namararu, Alina Lamonati, Alina Lamodifo, Alina La Joy.
3: Hashtag
1: Yeke after party ya Thobela FM. Kamu kibelo. Riki baki baka mino.
4: Fantastic.
2: Yes.
0: Gore ke mafelo a beke re kwa ka mananeo a go thobela FM party time re a di fofela ka labotlhano ke nako ya party ke nako ya monate ke nako ya gore na lona tle re ntshine iri tshenne ka ofela party tafola ya motsako re namela itafola ka mokibelo
5: re namela tafola ya motsako re DJ Augustine ya re papatela
0: dumelane nna ke nna Augustine wa gara tele DJ Oka re fofela ka gare ga party ka labotlhano ka iri ya lesome go tlhaka iri ya bobedi maseng a mokibelo ka ebetamekanakwana ka boya ka mokibelo re namela itafola tafola ya motsako ka iri ya lesometi go tlhaka iri ya boraro maseng a sontaga bona re tshwetse oka DJ Oka bona senya tlafatela
5: bona re tlafatela
0: moshate wa tsebo le boithabiso moshate kwa dialemo ebetamekanakwana ke a boya ke re go tafola ya motsako wena fa we e dilo tlheletsebe o tloko gore na tlebekela le mo ang re lebetse mo go tafola ya motsako go be gore fiele re ne re tsene le ka fa le tsofa gore go na itse batho ba tsholo tlo tlo la fa re le tsebatse le ba rena e re ke no bolla ka bona fa ke bona gore ke bo mang ba lo re e tla tsha bona tlo ya di go gile she di re tsi mo a pelwa beke e mo hops ga mo go le shapa mimi shapa mimi ya re bone fa le mo di go ka yo ntle a go gore bona Hola le ko sha yengwe shile fa le ntse ke na emile mo hops o mme ra bona gape le shapa meme le na a ntsha e ba re tsodiwo fula ke tsebe e hona le ko sha yengwe tshelo ri le tsa tsholo ko mora yana kuwa ho pola fala ka kimonada gape le makhazi e ile ba le ko sha ga na ma ba dirile mmogo e ke ho pola e dirile mmogo e ba fela ba ba di gagano o mlongwa na ba di ya yae wa ba le kana ma ya kimonada wa le kana ma ya makhazi yo lo akitse shapa mimi le Emily Mohopsi ka mogolo re tlo go gala ka gona ke ya Mohopsi ho me shapa mimi le nana na para tsodiwe go ra dia tsodiwe ka ofela e ba fela tsodiwe ke tsodiwe tsodiwe e go sha tsodiwe le bo le o mathosa ile ba yepela ko morao kwa ke kiri ninchi e go hetse tsodiwe e ba fela ka mogolo re tlo go gala ka gona e bona choka re dia tswana go hetse pelije ya le fa re bona Emily Mohopsi ra wa na ka go pela ngwane sho ska ntia ywa le ngwane sho skandia gwala ngwane sho pa fela e ke ka mogolo jwa se pela ka gona re tsheka ga industry o ka rona le mathatanya ha pa fela ha o leta ba ke tsena fa go le wa na ke le ga mo challenge na o e bona byang e wa ntsha go tsaka ntsha go tsha le ane we okay ra tsala pele fa go bo tsheka Shebe, le gaps of the small. Oh, go pula shebe fa gore. Ko mo yona ko ile wa tswela fa le ana le gaps of the small. Ipa fela gona bia le re bone mo go TikTok. Yola gaps of the small a tswela la fa le gore bona. Ke sana le ko sha le shebe ba fela suti e tswela. Suti ke tswela tsa suti e tswelela mo gore re gono ka e kwe pa fela gona bia le ke se ya pele fa le go mer re ka tsara kwa ko sha ya shebe le gaps of the small na go sa be jempelo. Ka ge re bone mo la go TikTok gore hona le ko she le ra suti e re leziwa. Ipa fela o sale gare o sa ya pia ka botsa small go me gape re bone fale ke Natalie Parker a tlo ja fale gore gona le ko shentso ile re o tlo ba intsha fale e bile o ntshitse ya ma double ya tla go gona ise plus ba ka support se sefi makasi kansela lenyalo re bone ma vana ma bola budi o ile ka fana go la moletsi ka fale re bone afana ka dieta afana ka dijeresi afana le ka masokisi ko molletsi kwa la mathoma re mona ya ka fa logola moshate ya khoshi ga o molotho wa boraro ho miao lo tsha khoshi ho miao tlo fa le aya dikolo tse pedi ka mola molletsi ka mola ho miao neela na ka dieta diesi le masokisi re le boga ba swa mo khutlong go le bona lo re ba re twa re ba tlotla re le boga ke ka ge bile go di ba swa makatsi ke mo swa eta o dirile fa o ke taba ye botse botse botse botse go me re twa le boga ke jo ba tshabisa tlo lo go sore tse tsona fa mo ho a fati fati fati fati fati fati fati re le boga ke ya ba swa re melele re re tse ka one mo se tshabeng sa ga borena fela ona fa twa tsheo tshabi tshabisho hana ya gola tshabela FM ya gola
1: tshabela FM ke mo shata wa tsebo le boithabisho
3: sibo kubo ku shate shate shate ikwa melodi ya lino nyana ya go eletse setleng sa mariga go leng ya ngwa tobushigo ile ga iketeka go ruruetsa le go gopola motlhang ola sea le moya sa tirelo ya sesotho sa le boa e go roshwa ka seroto gola pitori ya tsone ga bogoshi go le mampuri le tholasane la noka ya tuba tsepe go tswa gona mmileng wa minare gona motse moshate wa Afrika borwa ke ge toli ya lino si go roga di tsebentsa ma Afrika borwa ka bopharana bo mojapelo wa limpampa ba itsina ka manana wa bona bo majasane mo se se mothabi mpatela mogagawe monna yo montsontsontsontso wa pelo ye show show show show show ke nnete e betile bangwali le ruteki le lireti ka mapanta panta ke ra yona ra liwele boa ya bomogoso le gameli matanya a tanyollanga ka ya bopeli ya matho a matala aga lena ba swara tipa ka bogaleng bo enje lena gaphola le bomane mano ko semenya mosadi wa o shangela bo ya ka kwa sona ba rona sa o nwa ke dipofolo le batho ke rape le tloga le ilimile tshemo ya le khuti ba gekolobeso ke mo le khono le phagamisitse folaga ya thobela FM e bile ile e be ile malekelekeng ya ganya e ganya ka baga shiba ba swa bokhuna le bo le joy ke sa le bale le bona bogabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma a marumo le ga o sena mabele se shungwane se wana se tharisa mothirela motlhaka motlala mo ile go tsofala ya bomanku go baby le bomasidi wa basadi mashila ga tisha ka lekopelo ruri ruri le gona ba ipeta sefenga ka lena ko gorong ye golo ya lolimo bo mogu ben maraka bo mogu dzidziri tiriti ke sa lebale le bona bo mokhulu mokotana Lawrence le dwa ba motlebele minato we ba riti ba michini ya maloba go re liyo le boa ke fa o le gona ba ifetile tsela bo mana re Vincent ngwetjana motho ya be go aga shelana na ola u bitso li fulela gae ile ga folisha megopo ya chaba sa thulare ka mantšwa ka go a agisha o re go lisitse thobela FM o re go lisitse go mmerere gola o gola le sa maruri ruri mogekolo wa so ke ra bona mogekolo magolo a diela moya ka moka moka tsa Afrika borwa ka bophara ge ile le gona ona o ra le yo tshobela ka nete nete go ba ne ke mo le gona o gata ka mushito tele tsa technology ga mmogo le mafara thata ga botsona difuka tsona o di role ka mageta go kwa ga bulitshaba botho mo make siba o ba iketa tshipolelo ya le melaga e go more mogolo ya diaga metse ge ile bo breadwin le bo timi thomo ona ke sa bolela ka gore sepedisa ntse se yela la bialo ka noka ya moala kona noka ite tshiri le tribe ya maribaneng aga re re gola tshobela fm ya mushato wa tsebo le boithabiso ke nete le ba dirile mototo bolisi ba pita se bothoma le gona ba igantsha ka lena halala mushato wa tsebo le boithabiso halala go ya mashemong a sotho bana ba mosali yo moso he le nna moana no amma tshone le bule tshone sna iwa mele ka makopong a ikna iwi ke re tsamana ka ke tshaba go robela
1: #tobelfm66 party time le dj oka mo